0: Tuhan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa, kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Foro de los Pueblos.
4: Alas sa 8, Jess na mga sukinting paminaw. Ito siya, ganun siya, pwede rin program siya.
5: Sige, sa nung rin dito sa kwan. Pag kwan mo painit dito ko. Eh, ama naman, mainit. Ah. At sulas, nung rin dito sa kwan, lingkuro. Ah. Sige, toy, kuhan dito, CR, tuloy dito, CR, dito sa kuhan. Balik sa ito nga pagkapanag-uban-uban, abot na ako mga bisita. Kini Japon si Kaki 5, Bernie Campos, kanon na gamay, TC, DTX 500, DTX Kobe Mix, o gadi, Tribayo, Kabusaw!
6: Si Kaki 5, Attorney Ronel, kanon na naka DTX 500, DTX Kobe Mix, di Tribayo, Sport Biotix, di Palobos.
3: Puro, Delos Palos!
4: So, ganito sa kuhan turn sa mga kuhan sa kining mga parmasya. Human naman ito kaganina sa Dumaguete, karon doon rin napunta si Bulan. Si, sa Sibulan, si, ng mga parmasya. Uy, kung dere, ngita ko dere, kung sumamay magatas dere. Ha? Sa Sibulan, di as Butika 4. Mapalit niya ito mga products, di ha? Sa Butika 4. Niya, standby po doon niya, tan? Kay si Dundun, nakaunda spot na ito. Tawag lang o niya. Doon na po tayo interview o niya, mga sukinting paminaw. Kanto bitong nawadan o kwarta, tan? Nga, 120 mil. Katong ang kwarta gikawat, unya ang bag mo gilabay, unya ang bag itong over the rack, unya nakita sa CCTV, o katong gina ang tulong mo yung nangawat. Gibahin-bahin nila tayo, kurinta rin sila.
6: Bahin-bahin-bahin. Pero ang usa rin ni uli.
4: Usa ni uli ang usa. Oo. Oh. Ah. Pag, kaan ito? Nala dito sa kaan? Palingkura na si Adong Ruin. Oo. Oh. Unya ang duha, marag di-promise kuno sila nga iuli nila. Oo. Oh.
6: Iyan, nangikyas na.
4: Ha?
6: Nangikyas na.
4: Nangikyas lagi. O niya, nangikyas sila sa usa ka saad. Naamo sa ning italpak.
6: Okay, pilde ito.
4: Yes, pilde.
6: Kinawat.
4: Ha?
6: Kinawat? Makadaog ka ng kinawat?
4: Sigaran na ba kinawat? Mudaog na. Di ba, che? No? Che? Kala ka sigaran ba?
6: Mali si Richie itong itari sa imong manok kong ikado, ha?
4: O, katong suko spaisoy nga. Buangon yun. Sinan ka nga, di daog na, naisubot mo nga siya nga, kisa di kauban ni mo siya, Iglin? Si JC, masukot yung kauban? Sinan ka nga, mi, kuana ka na nga, ni daog na?
6: Daog na.
4: Oo. Oh, itari pa man.
6: Feel din on.
4: Nagkuhan pa mi ni paisoy dito? Kanang nagkuhan ba? Kanang naghaling na ba? Sus, wag yun, apil ang bihag, ang kwarta, ha? Happy Rusan! Lan-lan na mong butong, oh. So, diya sa may Butika 4, mapalit niya nga itong mga products sa mga sukit ni Pabinaw sa Marjuan Building, National Highway Poblacion, Sibulan. Owner, Auriza Fuentes. C&A Pharmacy sa 124 Diputado Street sa Poblacion, Sibulan.
5: Mer-

0: Merle's Drugstore. Oh, diya po sa kuan na turn sa Ahong. Sa Ahong, diya sa may
1: St. Roque.
0: St. Roque National Highway sa Ahong. Sa San Jose, diya sa may Butika di San Jose.
1: Butika di San Jose.
0: Poblasyon San Jose. Sa Amlan, sa Butika. Okay, kubag Butika di Amlan. Butika di San Francisco sa may poblasyon Amlan. Diya mga sukintig pamina. Okay, kay standby is doon deep sa mga sukintig pamina turn sa ato sa check. Okay, na-countdown papa!
1: Don Dips!
2: K5 News FM Live Report!
3: Good morning! Ito so?
0: Ha?
3: Nagakamalbas na?
0: Ha?
3: Nagakamalbas na?
0: Naka?
3: Kamalbas?
0: Oo, oh, kaila gina mo. So, graba kayo niya sa iyong, ano?
3: Ay, Richie na. Ato na, amigo. Sayo na pa. Ano na rin,
0: eh? Money, money sa iyong, ano? Sikat kayo niya sa iyong,
3: ano? Ano sa gasa? Sikat kayo sa kaya. Ano na siya? Banggitan o ga... Sipan kayo ng mga... Dodger.
0: Kwan mo niya?
3: Don?
0: Don?
3: Yes, sige boy.
0: Kwan mo niya? Chicks killer.
3: Amo kana, o ako yung hindi amo kana.
0: Mamaragod po sa imo, God.
3: Bilate, happy birthday, kagapuan na ba? Ang mga Juan, amang Juan Juan.
0: O, is pa Juan, birthday pa Juan, kapan?
3: Mingo, pas. Wala ikulit. Okay. Okay, so, kaya mo rin. Atong natin, atong una na si Mamsi, nakawagas pa kita doon sa, kandawa ay, Porok, yun ito, Sontri?
4: Sontri.
3: Sontri. Ma'am, gusto yung alam mo?
4: Rosemary Mahusay.
3: Rosemary?
4: Mahusay.
3: Mahusay. Apelido lang ang dahil ko rin. Mahusay kayo na namin, ako?
4: K-5.
3: Ah, okay. Pagkakunin ko rin. Good morning, ugan. Katalo ko ka.
4: Oo. Wide up ang laba. Maminaw ko gadyo.
0: Uy, pwede po rin yan. Naman, doon! Pwede po rin yan. Naman ang manager na rin sa Cebu, sa Cebu, sa kuan, si Ridan, si Dudong Rewil English, si Sir Rewil English, nada rin. Basin huwag magka-undas pata, basin makahangyutan niya nga, huwag usa ka-undas pat dong, Minaw Ski 5, tagaan po na itong focus.
3: Focus na video?
0: Usa ka, bumili ang focus? Basin.
3: Ako ka bumili ang.
0: Ha?
3: Bumili ang itong sura?
0: Bumili ang, pero... suka ba? Kano suka ba? Focus! Hila mo na, sa Sheridan man ang focus.
3: Sige! Mas mayroon ron!
0: Pero ayaw, ayaw sa Aron, kayo pa mo na ito nasabot.
3: Sige,
0: hatagdan ka daw, pag-ali! Proposal, proposal pa kayo na! Ikaw,
3: kung ano ka? Nice switch, wala ito ka!
0: Ha?
3: Nice switch, okay, suka!
0: Tagaan na ito, di ba? Para sa itong ipanghatag na ito, itong anniversary na ito sa kuan. Tumiaging duha na katuig ang nakalabay o tulo na katuig. Huwag pa man kapagari. Lang hatag may focus. Ang uban karon na ponder na siguro uban kay Duger man to. Pero uban padayon pa. Sige dan.
3: Okay so, ma'am, sige magkakami mo. Karon gusto mo kayo i-shout out or greetings ang imong mga pamilya diyan sa kotre.
4: Okay, shout out di ay ako kuan pamilya dira ang nagapaminaw pod. Kuan Ichai. Sensei Joan.
3: Okay, so mura tayo mga mga. Pero sino yung paminahon sa kanya? Kasi yung mga lagnet, magunggan doon sa kibay.
4: Si Bernie Kabusaw.
3: Oh! Si Bernie Kabusaw.
0: Salamat. Imo po, nag-briefings man lang niya?
3: Mag-briefings na si Kab, ito ka sinon.
4: Ay, dili, on the street. Kini maminaw, ito po kada buntag.
0: Salamat.
3: Si Sir Bernie.
4: Yes.
0: Si attorney kami,
4: attorney. Dawi magluto.
3: Ay, paminaw ka gabi, nakasita ka sabi siya live? Oh! Kanikanta siya?
4: Oo.
3: May kanta mo kagabis, pantawan ka kita ba?
0: Kita na ka nun?
3: Alam mo, hindi. Makita ka muna na silang tao na silang tao niya naaman ka.
0: Ha?
3: So, ang hindi mo may kanta, mula po ako ang minumbi mo. Mula po yung kantaon mo. Okay, salamat kayo, ma'am. Salamat kayo.
0: Ay, sa nice, Mickey. Good morning, nice, Mickey.
3: Oh, ma'am, si ma'am Mickey, sige lang, jogging.
0: Randy Estrellano, ka na makabakang tito po kang Randy. Ato to sulungon dito. Kaya
3: nag-video. Good morning.
0: Video kita. Ang tripping dito, karang day off na to, video kay o kaon. Ayaw na lang mga inom-inom kay bad
3: night. Ayaw na lang mga wala. 24 hours na ako nakuha. Sige. Sige, friend. Sa dili ba na ako tapos sa mag... Ako sa Negrit. Oh, good morning. Si Ma'am Joy Fly, ha? Ma'am Joy, good morning. O si Ma'am Lend of Sir Raul. Ang butuhan dila sa Pilipinas, ha?
0: O si Ma'am
3: Joy. Si Ina Tagalog.
0: Si Raul o si...
3: Ma'am Lend.
0: O.
3: O si Sir Ina Tagalog, Ma'am Roberta o si Sir Lend nila lagay.
0: Nice bakery, usap.
3: Ma'am Bakery, o si Ray, o si... Gamay, Gamay Kalyar. O si Ma'am Joy, di Paling. O si Ma'am Redis Bonke, ha? Kasig ba't rani na... Doon po ha, Mama Rin Sungi, si Sir Sani, o kaya ang anak, si Ma'am Rina Irami Trentino, Rio Mi Trentino. Okay, so, mula po sa kibete na, ang lahat ng lambeskotan mismo, karoon sa Cerro de los Cubos, kaya kaya kaya Dundas, na naka-extend na third supplement detailing para sa kampiyon niya berita, Sir Bishop de Cubo, Lawan San Negros, T5 News FM.
2: T5 News FM, live report, Foro de los Pueblos.
0: Mata, thanks.
1: Salamat, Don Dips.
0: Anya, ato sa nga, kung anong karon to, ato interview hong tong na ulian na suporta. Kay, dere man to sa ato ah. Anya, pasalamatan po nato tong kuan, pasalamatan po nato tong ng turnovers bag. Napatulihatan, katulik turnovers bag. Sige lang, katuning tagiyas bag. Katulik tagiyas bag. Mauni karon
1: na tong cellphone.
0: O si kuan, si Mr. Puentes to, Humawan. Si Humawan o si Puentes. Mr. Humawan, di ko kalimot, yung apelido Humawan, motoy kuan motoy nawad anog bag gikuha yang gibutang ang bagi ha gikuha
1: nganong nagdala sila kong kwarta
0: kay kuan man na sila kanang kontraktor
1: ah kontraktor
0: ah do na siguro na sila mga engineer na sila lay moy nagcontract ba nagsubcontract mayon na siguro panya gibutang niya nangi siya tinga siya nga ang iyang giorder nga mga gamit gidiretsuan. Wala gidam sa dito siya nagpaabot, so yan, gigukod. Di namin yun ang bag. Pag bilin ka nun sa bag, balik. Wala siya kapante, kalimut siya.
1: Wala ng bag.
0: Nang lakaw na, humagkuhan, diskarga ng lakaw, ipunit ang iyang bag at yung mga nagdiskarga.
1: Katodo ay nagdiskarga, rabot sa kuhan.
0: So gigukod niya, kaya nakadumdum mo siya. Di rin sila naman ito, diri. Gukod niya. Pagkabot ito, wala, diri, gikuha itong tiguan, ina pa itong tindahan. Balik po siya, ingon po itong tigulang, wala man dire, wala mo ko kakita.
1: Sila, di ay
0: ingon, pag tanaw na may CCTV, akita kay CCTV. Uli ng 40,000. Ang 80 na lang, maoy, wak pa mauli. Pero tagakamanakra po na sila, Tons. Dito nila hitabo sa Buanggita.
1: Buanggita.
0: O niya, kining maong nga mga nag-deliver, mo taga dire si Bulan, gilabay sa Kamaisan. So klaro, yun kayo nga padung, yun sila dire. Sige, Tan. Pag-ingon lang tanaw, Nana. Okay, Nana, speakers lang niya. Si Sir Humawan. Ang sagalit, yung first name ni Sir Humawan. Sir, good morning.
5: Good morning, good morning.
0: Si, ang sa'to yung first name ni mo, sir?
5: Ha?
0: Ang sa'to yung pormirong pangalan ni mo?
5: Rizalito.
0: Ha?
1: Rizalito.
5: Rizalito.
0: Rizalito. Humawan.
5: Oo, oo.
0: Humawan. Ay, kumusta? Kumusta man itong imong kuan? Na-disgrasya pag ilitaw na siya, Turns? Kay na wala na sa pagkagabi iba na problema siya nagdrive siya nya katulgo na siya na disgrasya noon. Kumusta man tong black eye nimo's mata?
5: Ha?
0: Kumusta tong black eye nimo na kuan ra? Rag ni huyos huyos huyos na?
5: Again again.
0: Makadungog ka, makadungog kay sa pangita kuno maayo nga kuan sir. Makadungog ra kanako kusgi kuno tanang kuan tanang audio. Kana sir makadungog ra kanako?
5: Makadungog ra.
0: Okay. Kumusta man ka? Kumusta man karon?
5: Okay naman, okay naman.
0: Katong imuhang, kuan, bunog sa naong, o sa mata, okay na, ni huyos-huyos na?
5: Ni huyos-huyos na, kuan, yun, kuan, pag-take pag-medication sa akong mga kapali.
0: Ang kamot ni mo, nga napiang, okay-okay na po?
5: Okay-okay naman po.
0: Sige, derita karon sa kwarta. So, gitanaw ninyo sa CCTV, gitanaw ninyo sa CCTV?
5: Oo.
0: Unya, ano sa may resulta, sir?
5: Sa CCTV, klaro yun kayo, kaya CCTV po located mo yun at bang yun atong dabita na din gibutan itong bag.
0: Oo.
5: So ang mga pangitabo niya itong oras, ha, klaro kayo nga doon na document yun sa CCTV.
0: Oo.
5: So, ang nahitabo, ang actual yun nga nito nakita sa CCTV, confirm gayod nga katong mga ga-deliver sa mga construction material driver kuno sila kabuhog, duha ka driver o bisa ka bari, mao gayoy nikuha atong bag nga di, nabili na ko dito. Ah,
0: kinsaman sa tulo, kinsaman nikuha, babae, laki?
5: Lalaki. At duha na sila. Ang usa ka lalaki ga t-shirt o blue, ang usa ka ba lalaki ga t-shirt o puti.
0: Ah.
5: Yung katong babae ga t-shirt o puti ito.
0: Ah. So, wa sila kabantay nga nato yung CCTV?
5: Wala sila kabantay. Nga, wala sila kabalo nga na yung CCTV.
0: Oh. Onya, pag tanaw ni mo, muging na o nga?
5: Ngayon, dili maglaro ang naong kay kung man to siya murag layo man. Pero ningon ang polis, i-enhance to siya, i-focus, makita yun ang noong ato.
0: Anya, gi-enhance na.
5: Ha?
0: Pag-enhance, klaro yun, nga mo gitong naonga. Katong imong gigukot.
5: Oh, klaro yun nga mo itong naonga.
0: Anya, ang sa'y sunod na hitabo, gi-atos polis or ikaw may niyab to?
5: Ang sa'y gi-atos, sir. Dili, ang naitabuan eh, ang naitabuan na pagka kuan, pagka Lunes ni Adumi sa balay sa kapitan, nangayong may mga kanin credentials record atong may mga driver.
0: Kapitan dari sa, o sa mga barangay sa Simulan, or kapitan sa Sambuanguita, asa napitan nga kuan? Kapitan?
5: Kapitan sa Luok, Simulan.
0: Ano ya?
5: Oh, kapitan sa Luok, Simulan.
0: Oh, ano ya? Pagkato ninyo, ang sa'yo sunod na hitabo?
5: Nangayong may mga document sa ilahang, nangayong may mga credential record sa ilahang katong mga driver o katong ga-deliver, katong ga-deliver sa MUA. Ngayon, ditagaan ni sa pinagi to her secretary. Ngayon, pagka-ugma, pagka-lunis sa pagka-martis, ni-deliver sila usog na mo rito at katong usa ka driver nga apil atong hitabo na na-document sa CCTV. Mao ko ika i-deliver na mo. Pero katong duha, nga actual katong duha, iskapo na atong duha.
0: Katong laki o babae, wala na.
5: Ang katong gaputi o t-shirt mo, inibalik dito, na-deliver na mo kay katong siyang driver ha, naaman to siya gapuyo po, niya sa Luok, Simulan na po.
0: Okay. Pagkakita, pag-deliver niya, pagkakita ninyo, unsay imong gihimo niya? Imong gisita?
5: Ako siyang gihimo niya. Akong gingon tong driver nga, ikaw ba tong kuan? Ikaw ba tong ga-deliver atong una? Ngayon siya, siya, pag sulti na kuan na, ngayon siya sa kuan nga, na ako isulti ni mo. So, pag human, ana din wak to ha, gipa-deliver na ko, o gipa-unload na ko tong ilang deliver, ngayon isulti siya sa kuan nga, tinuod gayon nga sila mo'y nakakuha sa kuan, saka, nakakuha sa bag. Oo. Ngayon, niuli siya og 40,000.
0: 40?
5: 40,000 niuli siya. Niuli siya 40,000. Kaya kato ko ng 40,000, i-bilin ko nung siya ang truck sa iyang kauban. Atong Domingo, nag-iingan ko nung siya nga na ay tinutos ng papel niya sa imuhang truck, kuha na. Yung pagkuha ko niya, wala niya tanawa ang laman. Og, sa pagsikyad na lamo, ang laman niya do is 40,000.
0: 40? Asama ng 80 mil, kay 120 man to, asama ng 80 mil daw?
5: Ang 80 mil ko no, itong duha katong bayi o katong gablo o t-shirt.
0: Nakay pangalan anang tulo? Wala.
5: Ha?
0: Nakay pangalan nila, tulo?
5: Nakay pangalan sa duha, pero kini pangalan sa babae, wala. May pangalan, kay kakuyo-kuyo, pero magutom nila sa biyahe.
0: Oh, ano niya?
5: Asawa to atong gablo t-shirt katong usa sa kuan driver.
0: Nga wa na nagpakita ron.
5: Ha?
0: Wa na nagpakita. Ang duha.
5: Gahapon na contact pa namo. Gahapon gayon ang pulis mo inisulti sa iya ha nga tagaan sa mo og kuan until 3 o'clock nga mo report diri sa Sambuanguita Police Station. Kung dili mo report ana nga time, ipamanhan mo bisag asa pa mo mutago.
0: Turns.
5: Sulti sa pulis. Okay. So, ni promise
0: sila nga iuli nilang kwarta.
5: Wala sila ni promise, wala man sila, ang kining akoan, kining usa ka driver nga mao iniuli og 40,000 gihold sa pulis dayon gipakita siya sa CCTV nga involved gayud siya sa kwan pagpangat ang nahimutan ang nitabo niya mura siya mo ni lookout ba. Wala may tao na yung katungusang kaubo niya nung kuha, yung bisulod sa iyang truck kung kuhan. Bag.
0: Sir Rizalito, Sir Rizalito, humawan. Asa gali ka karon?
5: Nako diri sa kuhan, sir. Pantalan. Dapit.
0: Ano lang kung saman ka di as pantalan? Mo, larga ka? Mo, larga ka?
5: Wala man na ako yung kuhan. Sugat.
0: Ah, sige. Pwede, sir. Mapahinom-dom sa amin. Balikan ka namo ni Atty. Ronel kay dapat ko'y pangutana o ban?
5: Sige, sige.
0: Mabalik na magtawag, okay. Sir Rizalito, humawan, ha?
5: Okay, okay.
0: Ah, sige. Turn. Sige. Kining kuhan, initial turns ba? Og di na siya mo file og kaso kay nauli na wala kay kaso.
1: Wala, pero kung mo file siya og kaso, maka file gyud siya kaso.
0: Bisag na uling kwarta?
1: Bisag na uling kwarta, di pa man kumpleto.
0: Pero makumpleto na ba niya mo file sa kaso?
1: Ang tuli sa theft mangod nga kaso, ang pinaka importante ra mangod din ha ang civil. Kay kun normally mangod pagka ma-settle na ang civil,
0: wala.
1: Na restitution, normally ma-dismiss ra gyud na.
0: Restitution ang importante, no?
1: Institution.
0: So katong duha, og talpak to nila niya nang apil, di usin ta, di sulbi na. Magtiayon na itong duha.
1: Magtiayon, di ay.
0: Pero lumakak pa gito.
1: Pero kinahanglan, ang pinaka kuan ana, himuon gid nila kung advice, pailan gid kaso. Pailan gid nila kaso.
0: Bisag, iuli na.
1: Bisan, dili. Kung dili iuli ba, halimbawa, ni ana, niingon nga, ni promise, alas tres na kutob, pagka dili kay, unsa may ko animo unsa may legal basihan og imo siyang ikaw og wala poy kaso imanhant nimo
0: pwede ra pud i-mention nato ilang pangalan
1: pwede
0: niya sige kay para managam ni sila mga suking tigpon nila nadas tentasyon nadalas tentasyon pero may gali tong usa kay niya gusto ha
1: basig wala gud pud siya murag na konsensya pud siya kay ngano wala gan niya gi ilabtan nga gibilin sa iya ha
0: tan-aw kontil tan-aw pud CCTV matay kato tangtango na magito mga trabante ato tangtango na matusta kaya kapila na siguro nila gihimo or di ba na inyo nganong inyo man giponek gigukod pag yun mo na disgrace pa tilo
1: namotbot pag yun mo
0: namotbot may pa uy inyo din sir keep shipping rin sir oh shifter rin pwede rin mo gail na may gamay sir amo naman nagitan oh baga baga man okay alas 8:30 na mga kaigsunan balik min attorney human lang nini standby
2: Furo Belos Pomos K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika og pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Kasakit ang chat, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang chat, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suking butika.
10: I Dare Go.
11: Bilang isang working mom, kailangan

0: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatan Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Edge T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Edge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Edge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Edge Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX. Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
11: Og antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
11: Og desugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
11: Nga effect.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
6: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
11: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
6: Sa mga butika.
16: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpadwork.

0: advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa amiga may tungog sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero kayo ni Hingsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C.
14: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
15: Delos Pueblos.
16: Alas 8:44 na. Balik gapon sa itong kapag panagumanuman. Kanigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, Sugar, Ditribayog, Kabusaw.
17: Kanigapon si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay na ka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayog, Store, Biotex, Devalobos.
16: Natay di istorya pa si Engineer Rewil. Engineer man na siya, Torrens. Rewil English, mga suking tigpaminaw. Naibisita na ito, dari mga gala. Possible client po nato ni mga suking tigpaminaw, dari si Kaki 5. So, check nato si Kaki 5, James.
17: James Boy, suspect sa bypass operation sa Amlan, nakaikyas. Kompleto ang detalye, Kaki 5. James Bandukilio, K5 Mo.
11: K5 News FM Live Report.
18: Nakaikyas ang usa ka lalaki nga suspect sa pagpayuhot og illegal nga droga suman kini nakabantay nga usa ka pulis ang iyang katransaksyon atol sa gipahigayon nga bypass operation sa barangay Mag-abo, Amlan, Negros Oriental kagahapon adlaw Miyerkules, Hunyo 24. Base sa report sa PNP nga ang target nga si alias Boya hingkod ang pangidaron o residente sa maong barangay na kalingkawa sa pagkasikop human nga nakabantay na pulis ang iyang nagpakaron ingnon nga buyer sa ginadiri nga droga sa apan bisan pamahan sa pag-ikya sa suspetsado nadala ang bypass money giparayon lang gihapon sa mga operatiba ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya at tubangan sa media ug sa usa ka piniling opisyal. Subay so, niini gitala sa mga awtoridad ang mga ebidensya ngadto sa istasyon sa pulisa alang sa pagproseso ug pagsang at ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa suspetsado ka. Samtang sa karon na parayon usab nga gipahigayon sa kapulisan sa Amlan na ang hot pursuit operation aron madakpan ang suspetsado nga nakatakas sa ang maong nga balita hatod kanato sa DTX sa 500 capsule lang by TC, D3 Bio and DTX Coffee Mix. Nagakapikanan, naka-detox ka pa. Ako lang yapon sa kanunay inyong ubos ng alagad sa kahanginan, Kaki 5 James sa D3 Bio Bandugilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
15: Puro Delos Pueblos.
16: Salamat, James Boy! Alas sa 8:46 na mga suking tigpaminaw. Ang dugang nato nga mga produkto kan sa mapalit derpito sa may Bakong sa may People's Med Pharmacy. Diya sa may West Poblacion Bakong. Sige, that's knowing sa or gawa sa Bakong nga mga suking tigpaminaw. Mapalit usab sa BOC Pharmacy gawa sa People's Med sa BOC Pharmacy, CCY General Merchandise og MZA Pharmacy. Dyan nilipitas may
17: naka-standby na
16: si Saldi ang hangga, umawan. Kini mga suking tigpaminaw, kini pag-interview na ito, dili niingon nga pag-unsa ha. Hatag lang ni siya o kanang lison ba? Nga, di nagi pwede nga manguha, tagbuta nga dili ato ha. Kay ang CCTV karon pormida.
17: Pati naghana.
16: Pati naghana na.
17: Kitan ka.
16: Kitan yun. Aniya. Gilabay, ato po ito pasalamatan itong nag-uli di Rizbag na nakakita na gilabay, walay sulod, pitaka na lang. Sumutong ipanawagan na ito, at least si Saldi mo itagiya. Sir Saldi, balik ni mo, good morning.
19: Yes.
16: Okay, onsay, ay, di lang sana ito i-mention turns ang mga pangalan.
17: Okay.
16: Kay, ato sa ipauli. Onsa may gipromise sa katong duha, katong nagdala sa 80 mil nga magtiayon, ngatos polis.
19: Wala sila katong ang usaray ni balik usta katong tulong na sila ang usaray ni balik na pud siya diha gapoy sa Luok Sibulan mao kay ni dala og 40 mil tiadtong marki sa buntag
16: so kining duha magtiayon ni katong babay laki
19: akatong nawala katong magtiayon to
16: so wala na sila mitungha mitungha
19: wala na sila. Wala na sila mitungha, wala na po sila, di na po sila makontak sa cellphone.
16: Okay. Asa man sila nagpuyo? Sa Luok, Gapon, Sibulan?
19: Wala ko'y Ah. Idiyo, kasi sa gapit gapuyo.
17: Sir, katong niingon kaganihan, nga niingon ang polis nga alas 3 kutob sa alas 3 sa hapon. Karong adlaw o gahapon nga alas 3 sa hapon, sir?
19: Gahapon, gahapon.
17: Ah, so nilaps na sila. Wala, wala gin sila ni Adto.
19: Wala gin sila ni Adto.
17: Ah, wala sila yung plano.
20: Nakuan maka? Nakontak sa polis or wala?
17: Nakontak, pero di na gani makontak. Katong higayon ang pag-ingon niya nga kutob alas 3 anhi mo. Okay. So, wala na.
20: So, i-mention na itong pangalan?
17: I-mention na itong ngalan. Kinsa mangalan na itong laki, sir?
20: Laki?
19: Ha?
17: Ngalan sa laki nga wala ni Tungha sa police station. Nga nakitan sa CCTV.
19: Kuan mani, Junjun mani ngalan, Junjun.
20: Apelido?
19: Nadili sa akong kuan, wala dili na akong mahikad.
17: Kaya na sa cellphone.
20: Junjun, Junjun. Inisyal lang na sa kuna.
17: Sige, Junjun!
20: Junjun! Iuli dyan kay... Ang imo, sir, ipauli yun ni mong 80 mil.
19: Ipauli ako ng 80 mil. Dili na kumufile o kaso nukad sa ila kung ilang iuli itong remaining nga na bilin.
20: Pero oga, 40 mil or 50 mil rin mauli?
19: Mo-file gyapon kung kaso sa ila.
20: Very good. Kanang nag-uli karon nga, nag-drive, ay lalang i-mention ang pangalan. Kay kuan man na...
17: Iuli man siya.
20: Muni ang gipangutana ni mo kining nagdrive ba? Kining naghatod ni mo kagahapon og mga materialis. Muni ni unsa may iyang participation? Unsa may iyang gitubag katong imo gigukod? Muni ang ningon nga ang tigulang or katong nai laki lain nga nagkuha nga nagbisikleta, di na siya mao.
19: Dili mao, kauban ra siya.
20: Hilom ra na siya, naghilom-hilom ra na.
19: Dili po sa CCTV makita po nga murag siya nag-look out dayon katong iyang katong gablo nga kauban niya mo ni kuha sa bag.
17: Pero dili gid siya nagkuha, sir.
19: Dili. Ila pong, pag man nagkuha, ilang gitanaw ko akong bag, dili nila, og naay nakita sila nga, ningon siya nga, naanak ko siya nakita nga ID, o ako kuno nga ID, ako ba? Butong na, sa pag-interrogate niya sa polis, nga, hinihinan siya sa polis, nga nung mangwa ka musulti sa imong kauban nga, kabalo malay ka nga, siya tagiya ng bag, nga nung wakman ni mo gihatag, wakman ni mo buyaga, nga nung man ni, yung katong bag dito na po gisulod sa iyahang truck mismo.
20: Unsa may yung tubag? Unsa may yung tubag? Pag interrogate sa polis nga, nga nung wakang sabang, nga mo malin nagtagiya, unsa may yung giingon?
19: Oo, nahilom siya kay, di naman siya ka, kwan, di naman siya ka kung ginamay CCTV nga, kwan, nga ibilin siya.
20: John, matay John. John! Matay ugway CCTV ton sa si Sir in town Saldi. Pait.
17: Pait kayo.
20: Tapal. Tapal town. So pastilan.
17: Pero sa akong kuan ana sir ha para mas ligon ang imong kaso, niya ni cooperate man nimo tong usang gauli nga niyong kang marug na himong lookout pero nakonsensya man siya. Para ligon imong kaso, himuon nimo to siyang witness against sa duwa niya kakauban nga nangawat.
19: Mo'y advice sa mga police pod.
17: Mo'on okay. Mo to siyang witness.
20: Di na lang siya apilog file kaso.
17: Dili na. Simo'on siyang witness man. Witness. Less guilty man ang dating niya. Siya.
20: Kaya huwag po niya gastuha.
17: Huwag po niya gastuha.
20: Huwag po siya kabalong 40 mil ba to?
17: Wala
20: po
19: siya. Pero giingnan siya nga kinahanglan nga imong pangitaon itong duha nga imong paningkamutan nga musurinder to sila. Kaya dili itong musurinder, ikaw mo'y mahasingan aning kasuha.
20: Mo pa nag-uli.
17: Ha? Pangulga ra to sa mga pulis, sir.
20: Dili, tinuod na.
17: Ha?
20: Tinuod na.
17: Ha?
20: Tinuod na. Tinuod na. Pangitaon.
17: Pangitaon, yun na niya. Yan ang kon. Pero, so, actually, sa pulis ng trabaho na pagpangita sa kriminal.
20: Pero naka, atuon niya dito rin sa kon. Atuon niya dito rin sa barangay.
19: Atuon niya kontrakto nga iuli itong kwarta para og unsa may eh, siya may pabayaron sa 80 mil. Siya may pakonan sa 80 mil for the meantime. Nga wala to sila. Involved ba siya sa pagpangawat yun? Malata CCTV footage.
20: So, katumag tayon karon posible na pato dire.
17: Bulungon gito.
19: Sa pag-interrogate nila, nakalakaw man to silang doang truck. Naapsan man ako. Kagiapas man ako. Nga nung mangkuno siyang wala mutugan, nga naan nila ang bag, nga kabalo man siya nga ako itong nga bag. So na-consider gud siya nga appeal gud siya sa pagpangawat mo ginana ba.
20: Kay nag-expecto sila lagi nga makalusot sila. Wa to sila nagdahom nga naay CCTV sa bank.
19: Wala sila magdahom.
20: Okay, kung wala to CCTV, ikaw gyud mo'y magbaga ba atong 120 mil?
19: Pagkakuloy, maugigod ka. Maugigod.
20: Nagka-disgrasya pa yung taon ka?
19: Oo.
20: Pastilan. Unsa man ang mga laki ha? Purma na, mga dagkoon, guglawas, unsa man?
19: Mga slim, normal raglawas, regular raglawas. Dili sila dagkoon.
20: Dili po mga kon, di po mga yagpis, mga sigag mata nga, murag tanaw ni mo, gadis-adis.
19: Aka tong unsa murag sigag mata man.
20: Katong ni Sibat murag sigahon.
19: Oh, sigahon magmata.
20: Matay. Sige, Sir Saldi, update lang ni matagkaroon ako niya. Anya, pag makalugar ka, pakita mi sa CCTV. Bakay, basig makatabang mi ba, i-post na to. Pwede na natong si-post na to dari sa itong page.
17: Pwede.
20: I-post na mo sa itong page na mo dari. Para mo katap, makitaan, madakpan na yun, ha? Pag makalugar ka. Hello, sir. Okay, sir.
17: Nawala na.
19: Hello.
20: Sige. Salamat, sir, ha?
19: Murag nihinay ang kontak.
20: Sige. Pag makakuan ka ba, pag makalugar ka, pakita po mi sa CCTV.
19: Sige.
20: Okay, para, pwede i-post na mo sa mong page para makita ang yuning doha. Kamu nga, magtiayon, Junjon, kasi panganan ni mong asawa, samtang wak pa mo na pailag kaso, iuli na ninyo sekreto. Iuli, kay mudako ni na. Isag-asa mo na pita, pangitaon yun mo sa polis. Abtikar ba kanyang polis ang buong gita to? Sige, sir, Saldi, salamat!
19: Okay.
0: Foro de los Pueblos.
20: Anthony Hermosa, good morning. Jason Paira Vlog, good morning. Ninyong tanan. Wala tayong oras sa mga sulking tigpapan natin. Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, Doc Ramiloy.
17: Yeah, Manager Mayor Pepo Banyan, aligan.
20: Ika Slovakia, Jonathan Kalbo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay TC, detects 500, detects coffee mix, Nitribayo, Kabusaw.
17: Kinis ka K5. Attorney Ronel, kanunay naka-detects 500, detects coffee mix, Nitribayo, Sport Biotics, Ipalubos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ng Ligawan sa Negros.
0: K5 News FM, Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
22: Ako si Jean Paul Hinaroso.
23: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
22: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
23: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
22: Correct.
23: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
22: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
23: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot nimo og 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
22: Ay.
23: Pero kini lamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
22: Mulagi.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month ka pa naayo na ako.
2: DTX 500.
22: Unsa man ang rason Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
23: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kun sabay kinahanglan natong buhaton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kanu nay taas nga antioxidant o wala na'y makapildi Sir GP sa DTX 500 o MyTC.
22: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo purma ug usara kadako kayong bato.
23: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko ug ang ilang nga mga palad.
22: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
23: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og MyTC, walay bato sa apdo nga mapurma Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng MyTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, minom ba ka kang DTX 500 ng MyTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
22: Inom dyan kang DTX 500 ng MyTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar o MyTC matag-adlaw na umpungan na dito akong gibati nga anemic.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayo panglawas.
22: Hisgutan na to karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
23: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
22: Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
23: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
3: DTX500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
1: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
3: naayo na. DTX500.
23: Mabalik sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX500 ug MITC, Sir GP. Kay ang DTX500 ug ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 ug MITC.
6: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
23: Listen gyud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
6: bitaw.
23: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Nya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 o MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 o MITC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX500 ug MITC para matabangan ang imo nga gwiter.
6: Mojud ang pinakarason nga mag DTX500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-gwiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
23: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX500 og MITC kanunay aron magahimsog.
7: DTX500. Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX500.
8: DTX500. Pumali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MITC ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumargod aning MITC ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Epektibo jud kaayo.
8: MITC! Mapalik sa mga pahinga. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
6: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
23: Dala na na Sir GP. Sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
22: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
23: Najud pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
22: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
22: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
23: Mo na gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
22: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
23: Oo, nindot na.
22: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
23: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
22: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
23: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
22: No.
23: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
22: ga-detox ka pa!
9: DTX 500!
21: Ako si Alex, may ka-UTI dud ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
21: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
21: Simana lang na wala dud ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo dud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Ako si Jenna, taga-amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C! Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
9: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
22: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
22: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
23: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complex. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
22: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
23: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
22: Daghan
23: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
22: Correct.
23: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
22: Abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
23: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
22: Correct.
23: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
22: Oh.
23: Kani kay pagkaon namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
22: Wala.
23: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
22: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
23: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
22: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis
6: ang plain vitamin D3.
23: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
11: D3 Bio.
14: Ako si Inara.
15: Tasod kayo ng akong blood sugar.
14: Ako lisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
15: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
11: D3 Bio!
23: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow!
23: Sa imong mucus lining.
6: Oh.
23: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
6: Correct.
23: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
11: D3 Bio!
23: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
23: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang sunog? Imong tiyan.
6: Sunog.
23: Mabangal, Sir GP, o mahimong
6: ulcer.
23: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na po. Ikis na po.
23: Ang D3 Bio, ado na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
23: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
23: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
6: Oh.
23: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
6: Ay, wala.
23: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
6: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
23: Naapay
6: caprylic pa o capric acids.
11: D3 Bio.
23: So, sa mong mga ikson dya, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
6: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
11: D3 Bio! D3 Bio!
18: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
11: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio! May DC! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ug nagsip-onon nako. Pagtik og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
11: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang pag-inom og kape, Sir GP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
23: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
23: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
23: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
23: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
26: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
27: D3 Bio.
26: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
11: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio!
28: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ako si Jean Paul Generoso.
23: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
6: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol,
22: is absence seizure.
23: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
22: Gusto.
23: It's all about mental disorder, Sir GP.
22: Correct.
23: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
22: Unsa man.
23: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
22: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
23: Wala na ipili, Sir GP.
22: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
23: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
22: Correct.
23: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa prinditri. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
22: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3-bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
23: Wow.
22: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3-bio.
1: Ako si JM, ako yung gigtabang no ang D3-bio tungod kay mas dipaligo niya ang akong maskilo para sa ako mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-i-exitio.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3-bio.
23: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3-bio. Unsa may keto diet?
22: Unsa man?
23: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
22: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
23: D3-bio. D3-bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede juga atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
22: Gusto.
23: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
22: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
23: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
22: Gusto.
23: Dili gyud unta na pwede.
22: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
23: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
22: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si embaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
23: Correct.
22: Ug wala ra siya'y katumbahan.
23: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
22: Bitaw.
23: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
22: Dili matukan.
23: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilin. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3-bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
22: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
23: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
22: Ayaw abusuhon.
28: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taspang imo blood sugar.
2: Ang duna kini diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 ang duna kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visin controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: GTX 500.
7: Ako sa Jubilance.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
5: GTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ruidan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, limited ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Kaya salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara!

Happy Tuesday morning. Good morning, welcome to K5. Thank you, listeners, for tuning in to the morning drive. And you're tuning. And you're tuning into 94.5 at K5 News FM. By shout out to Aing Bungag. Naghang. Kaya kumusta nga ito ang kabuntagon karong Webes. Adlaw nga Webes, si ka-25 kaadlaw sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kumusta nga ito ang San Juan? Nakatampisaw na pa ang tanan? Sa wala pa nakatampisaw tanan, no, naapay San Pedro. Andito ta sa San Pedro magdampisaw Trocos Canal. Alright, good morning. And hopefully na nakapamahaw na nga mga ka-K5 din ha, ang mga suki hindi paminaw. So, pahinti sa isang barangay. Labi na sa ato ang mga opisyales, ang ato mga kapitan, at agawad, at kusihal. Ito ang Vice Mayor Joy Arbulado and of course ang ito ang Mayor, Mayor Alberto Ator. Good morning! Ang ito ang mga frontliners. Hopefully na nakapamahaw na and naka-DTX coffee mix with the chia seeds. Wala pa naka-DTX coffee mix din na. Pag timpla nag-DTX coffee mix. While, labamok busy kayo sa inyo hanggang mga paperworks diya. Kinahanglan mo human room Friday. No, para wala kayo gam on sa Monday. tinapulan gamo na lang sa Monday. Unang magtambak-tambak na mga paperwork. So, di ba, Jason? Alright, good morning sa atang mga suki hindi paminaw diyan sa public market. Of course, ang atang mga tinderag, tindero, diha. Busy na po kayo. Atang sa ilang mga ipang paninda. Well, gaatang mo sa inyo ha, nga ibang nga paninda na inyo ha, nga mga products din ha. Pagtimpla sa bug DTX coffee mix. Well, gaulat sa inyo mga customers. So, mga wala pa nakapamahaw diya po, napamahaw sa diya para dilit na magsalimuang. Ha? Okay, anak na po na. Nausahay bitaw na wakay ganang mukaon. Pero anak na ka-good moon kung daghan ng customer. Oo. Anak na magsalimuang na imong tingyan. No? Ngayon nagpagkaon. Okay, lagi na anad na ingon na ng oras. Mukaon. Don't skip your breakfast, mga ka-K5. Kinahanglan dyan tag-breakfast. Okay lang mo skip ka paniudto or panihapon. Ha? Ako, kaon ko once a day, Richard. Tungod sa tinipid. Once a day. I eat once a day. Every morning. Mukhaon makuguan panihapon. Usahay lang. Pero, ako ang panihapon around 5. Around 5 kay magmukhaon kog late night na. Magsalimuang akong tiyan. Bloated. Kulang na lang. Mulutaw ko. Magbutod ba? Shout out! Kita ko din mo kahapon. Naligo ka. Lubog na dagat. Ay, diligent to ako. Kaya wadyo ko naligo kahapon. Request ko some Fallin' in Love. Kinsa kakanta ni Jason, Fallin' in Love. Kinsa artist ni, ato ni i-play later, ha? Oh, imuha nga request. Kati mo nakita gahapon, wajud ka kita. Mark, dili dito ako, kay wajud ko naligo. Siguro akong naglakaw-lakaw dito ang dapitan.
Naninda ko ato ugoan, biko. Uy, chichirya. Nakay mga kauban sila, gadalag biko o chichirya. Ako gadalar akong pouch. Naman ako ang panukli. Hey, good morning! No, good morning, good morning. Pamahaw na diya, Jason. Ang pagtimpla ng DTX coffee mix with the chia seeds. Well, maghulat sa imuhang artist, sa imuhang request nga song, Falling in Love. Shout out sa ako ang abanang gapaminaw karon, no? And shout out to my husband who's listening right now, all the way from Nevada. Good morning from the Philippines, baby, and good evening there. Keep safe always, and I love you. Welcome, guys, atong programa. Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3, yung atong DTX 500. Mighty C Alkaline Vitamin C and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. Mura ko na-stress ano request ni Jason. Sige ko nauna kayo sa artist ano. Falling in Love. Falling in Love by Alicia Keys. Falling raman to siya. I think I'm falling in love. Or I think I'm falling in love with you. Ansa nga ka na ara? I'll remember always be. Huh? Kasi kakantaan ni I'll remember always be, or I always be rem. Ah. So ako pa ang libugan karon. Animal. Jason, pag sure diya si mong kinabuhi ba? Eh, galibo ko si mong mga title di pang sender. Nga walay mga artist, ha? Imuha nga mga title nga gi pang send, no? Daghang artist gakanta ana nga title. Pero lain-lain og tono. Kani, I'll remember always be. Isa may gakanta ani. I'll always remember. Always remember. Ay! Masapot. Well, anyways, guys, welcome sa itong programang Morning Drive. Ayan, well, kaulat na siyang artist, no? Ma-appeal, tagkasalimuang aning Jason. Kanlungan na lang. Niabot og kanlungan, gawa ka pa lugi si artist ano yung gipang play o gipang request nga song, no? Alright, please stand by for your kanlungan song, ha? Ito na i-play later, okay? Padayon sa atas unahan, no? Ito na-play kanina song from Pussycat Dolls, Buttons, and NSYNC. Song called Bye Bye Bye. And here's another song, another track from Mascolados. It's an OPM song from Mascolados and Sex Bomb Girls, followed by a song from Skusta Klee. Once again, can you see K5 done as of K5 News FM 94.5 of Shadow. Good morning and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating pang lipong-lipong ug usahay. Nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misunay ko ug tumar, Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina, pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid
4: DTX
7: Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
3: Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag ni ana. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
14: Products ba ang imong ipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
15: Hamara!

Hey guys, that was Hotel California by Eagles and Sayang na Sayang by AG. Once again, you're tuning into the morning drive of K5 News FM 94.5. Shout out checker time. It is now 10:22 in the morning. This time check is brought to you by Clinicas Probiotics. And para sa mga walay idea, unsay makuha na itong benefits sa Clinica Probiotics. Ayan, sa mga suffer diag ulcer, no? Para ninyo din ha, no? Ang peptic ulcer disease ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng masakit na mga sugat o ulcer sa lining ng tiyan, no? O sa unang bahagi ng maliit na bituka. Karaniwang pinoprotektahan ng makapal na layer ng mucus ang lining ng tiyan mula sa epekto ng mga digestive juice nito. Ngunit maraming bagay ang makakabawas sa protective layer na ito na nagpapahintulot sa acid ng tiyan na makapinsala sa tissue. So, totoo bang nakaka-ulcer ang pag-inom ng kape? Dagan pito kung nadungog ay na. Nadungog na pangutan na kung maka-ulcer ba dyan ang kape. Madalas, kung siguro maririnig or narinig ang karaniwang kurukura na makakapag-dulot ng ulcer ang pagkape. Ang kape ay hindi nagdudulot ng ulcer. Bagamat, pinapataas nito ang produksyon ng asido sa iyong tiyan na maaaring magpalala ng sintomas mo pag meron kang ulcer. Ang ating tiyan ay may mucosal lining na nagsisilbing proteksyon ng ating tiyan laban sa gastric acid. Ang Helicobacter pylori ay isang uri ng bakterya na nagdudulot ng ulcer. Kinakain ito ang mucus lining sa ating tiyan, kaya ito duminipis at nagdudulot ng ulcer dahil natutunaw ng asido sa tiyan ang mga selula nito. Ang Clinicas Probiotics ay mainam para sa mga taong mayroong ulcer. Ito ay nakakatulong sa mabilis na pag-alis ng bakteryang Helicobacter pylori sa ating tiyan. Nagtataglay ang Clinicas Probiotics ng 80 billion CFU na probiotics na may kakayahang patayin ang Helicobacter pylori. Kaya para makaiwan sa ulcer, dapat palagi kang umiinom ng Clinicas Probiotics. Sa buhay, ang probiotics na iniinom mo. Guys, no, para malikayan ang ulcer. Oo, ayaw nagpasagdain na. Ayaw nagulat na magka-worse na din na. Imni dahil na siya Clinicas Probiotics. Available kayo na diyan sa Hamara Herbal Product Center likod sa Forge and Salt Shop and Accessories. 10:25 in the morning. And let's move on to our K5 request mo. Tatanohan ka. I'm gonna sing a song from Whitney Houston, but this is kind of a lower version, piano version. And hopefully you like this song, guys. I'd like to dedicate this song, by the way, to my hubby who's listening right now. Hopefully he'll like this.

0: K5 News FM
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
3: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Mm.
3: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
4: Mm.
3: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
4: Mm.
3: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
4: Mm, naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
3: GP. Kaya jud.
4: Mm, makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
3: Oh.
4: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
3: Kana?
4: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
3: Oh.
4: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
3: Oh, kana.
4: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
3: Correct.
4: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
5: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika!
3: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
4: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
3: Yes doc, as food, healthy nga food.
4: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir GP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture baya ta.
3: Oh,
4: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Maunay mag-provide ni Mog Energy. Ako, nga naman gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
4: Nga naman.
3: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
4: Correct.
3: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
4: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
3: Saman.
4: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
3: Oh.
4: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay
3: na.
4: Kanang i-quarantine ka
3: mauna.
4: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa ang ngaon sa hilantan ka niya inom kag ditribayo kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
3: Oh, wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
4: Pero sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
3: Ayaw ka busuhon!
1: Ditribayo!
0: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Macias Street, Barangay Size, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
7: Hamara Herbal Products Center, your one-stop herbal in town.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 11.04!
9: 11 Mbps! Paglansay niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps! Sa public service, numero 1. 11 Mbps!
10: 11 Mbps!
11: Ang pagbutiag sa kamaturan, mo'y ngingig kahinigiban, araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gitalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug biyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos, sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Kangos. Ug karon ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
10: Okay mga siligan, suking tigpamina, mga buntag, kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po na ngayong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos, kandos lang sa Japon, inyong makabantamantaan na una in punto. Sa ngalan sa mga istasyon manager, Kipag Sir Boney Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Ted Omanyo Naniga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Key 5 Sir Iljan Castanyo. Ako ang sparring partner sa Picas Lawak. Key 5 Engineer Traffic Controller JC Boy. Sa ngala sa mga Chief Engineer Key 5 Abuni. Ang kinatibok ang pwersa sa Key 5 Busot and Dumaguete 97.7. Magbuntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 25, adlaw kanon niya webis mulan sa Hunyo Tig 2026. Magbuntag, sunod sila magiging ilang kumay sa 30 ka mga barangay. Kamalbayunan ka sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihot Area, ilang kumay sa unong ka mga munisipyo, Tagbilaran, Bohol, Cebu Area, North and South, good morning. Magbuntag na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakyanan na padulong sa may North and Southman area. Habal-habal drivers, potpot drivers, e-max drivers, motorcycle drivers, good morning. Mga mag-uuma o mga managat, magbuntag, Kabukiran o Kapataga. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDJ. Highway Patrol is OT, good morning. Aga ilabi na karoon sa Maritime Police o Coast Guard, magbuntag. PDA, NBI, PDEO, SWAT and Team 1, UG 2, UG 3, UG 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PMP SAT. Og sa tanan ng mga PMP, Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning. Security guard on duty sa may pantalan, sunod-sunod Dumaguete, good morning. Ang ilabi na karoon sa may Tampi, Sibulan, Liloan, Bato, o sa Larina, Sikihor, o Sikihor, Sikihor. Kanunay, namino nato mga security guard on duty nato niya. Ang ilabi na karoon sa mga security guard on duty sa mga bangko, pawn shop, na nakatutok lang hapon karon. O sa mga, ingon po dato, kaning mga nakahook up nato karon. Ilabi na karon sa may K5 Music M Bayawan City, K5 Music M sa may Second, K5 Music M sa may Sambuanguita. Nagmuntag na karon sa taga-Salngan. Good morning, kaninyong tanan, taga-Salngan. Murag na ay problema sa Salngan na medyo ginagmay na, pero ilang gipadako. Manugog awayan yun ng ginagmay diyan. Kaning problema sa Salngan, murag kakasumpay-sumpay. Pagsabot-sabot mo diyan. Para kana lang, problemahon gyud na ninyo. Mura pug mo, ga-interest pud mo sa posisyon sa usa ka tawo. Good morning, dahil karo sa Changi, sinad sa Dumaguete, sa maisdaan, lamasan, bularan, painitan, good morning. O sa may dunya, Milagros Parmas. Ang ilabi na karo sa Changi, di sinad sa Dumaguete, o di apod sa maya, Sikihir, Sikihir. Good morning, kaya Sikihir. Changi sa may Sikihir, kaya namaligya rin masalawaki. Namaligya dahil mga lagot mo, kaya sa maisdaan, lamasan, bularan. Good morning, kanunyong tanan. O ka na mga gagmang karinderi, yadiya, o ilabi na karo sa maya, OMD Mitsap. Na available na ang Bisayang manok niya karon. Good morning karon sa taga OMB Mitsap. Og sa mga driver, sa mga tricycle, sa may Sikihir, Sikihir, good morning. Og sa mga habal-habal drivers, og kanang tricycle, sa may Larina, kanon ang Mina na to. Nga security guard, on duty, sa may Kapitolyo, good morning mga idol. Wireless UI, sa dial sa inyong maradyo para makamalo ka mo kung sa mga paghitabo sulod sa 24 oras.
11: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo kang Rex Kandos. Sumbong mo, action ko, Rex Kandos. Alis kang why gikalisangan Rex Kandos. Rex Kandos. walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex, Gangdos, Gangdos. Batas na komentaryo.
12: Okay mga sulugan, soking tigpaminaw para inta karon sa tuga programang 11 Mbps. Engineer, kuhaan na lamang ng oras kay natalip na ng headline na to. Hindi na ko mabasa. Good morning, ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan ka na. Very good. Good morning, ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. 0999-537-2151. Maunay pwedeng tawagan, maunay pwedeng tiksan. Pero ayaw lang mo makitiks me, mapudpud na lamang ng imong kamot. Sigib ko mo reply. Pero matiks mo kabahin sa problema o kung sa pwede. Diba? Pero makitiks me na lamang mo na ko ay na lamang. Makabusit na. Sa ato mga headline news, sa mga kompletong litali at ang ipunin niyo unya, ah. Okay, mga siligan, soking tigpaminaw, kaso sa pagpangawat sa pamilya sa Dakbayan, sa Dumaguete, usaman ni si engineer, kaso sa pagpangawat sa mga panimalay, adin akong pamilya, kaso sa pagpangawat sa mga panimalay sa Dakbayan, sa Dumaguete, ni uso, matod pa sa kapulisan. Ni pahimang no sa katawhan alerto kapulisan nagahangyo dunay madakop nga mga suspitsado apan problema kay ang mga biktima dili mopadayon pagkaso. Mao ni lisod engineer kanang nay madakpan dito nga dili mopadayon ang biktima sa ing anak pero unya ang kompletong detalye at tayo ninyo masilingan soking tigpamina. Mani pangilinan gipatawag sa PNP si IDG alang sa investigasyon sa duha ka mga Ateneo players nga nalumos patay. Proyekto sa tubig nga mubalor sa 15 milyon sa Santa Catalina gisugda na. Usa man ni si engineer panglusa. Ngano panglusa man na? Sa Pidia province, province of Siquijor, paglungsad siguro ni. Paglusa man. Paglungsad siguro, paglusa sa Pidia, sa Siquijor. Nakigtagbo sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Lasi. Okay mga siligan, shocking. Ato ng palutsong siguro, posible diretso na engineer. Ha? Para makuha dayon, mahibalan dayon sa mga pipilak ka mga listeners po na ito. Ay, ato na yung tagaan o pagtagad kanyang mga pipila ka mga problema karon. Kanyang kabahin karon sa mga adunay nga mga problema karon sa kawat-kawat sa mga panimalay. Ato na yung hisgutan mga siligan so kinti paminan. Kanyang magkawatan dito sa panimalay. Kunya na. Samtang ipareport sa nato ng makaubanan po na ito. Kaya basig mag-unaming komentaryo na ko, basig unya kanabang usay tawag ni anak mga siligan soking tigpaminaw, basig unya mag-una na akong kahiblan. Ako sa tinuod lang, magbukal ang akong dugo. Kaning magkawatan, kanamusakag mga panimalay. Okay mga siligan, soking tigpaminaw, bilik na maglangay na karoon sa pikas linya. Proyekto sa tubig nga mobalor o ga 15 milyon sa Santa Catalina, gisugda na. Nagkaroon sa pikas linya, si Kipahid, Natali Kayapas, Kipahid Natali, ikipahid mo, kandos.
13: K5 News FM Live Report.
14: Opisyal na nga gipay dahil ng groundbreaking nga ceremony alang sa usak kadako na water supply system project na kantidad o 15 milyon sa lungsod sa Santa Catalina. Kini nga proyekto gipangunahan ni Congresswoman Janice Valiaga di Gabo isip kabahin siyang tingo nga mapadoon ang mga importante nga serbisyo nga to sa komunidad. Sumala sa impormasyon na gikan sa opisyal nga pahayag kung nga mahuman na kini nga imprasaktura makahatag kini og limpyo kasalimutan Kaibigan og daling makuha nga supply sa tubig alang sa mga residente sa Barangay Buena Vista, Barangay San Miguel ug poblasyon. Mato ni Congresswoman Digamo nga ang pagbato ng luwas nga tubig dili usa ka pribilehiyo kundi dili usa ka sukaran ang kinahanglanon nga angay mapahimusa sa matag a pamilya. Pinaagi ni ini nga inisyatiba masiguro nga ang mga kabalian tunghaan establishmento sa negosyo ug ang umaabot na henerasyon makatagamtam ini bililho nga natural nga kahimuhaan. Nalipay usab ang mga mulupyo sa ikatulong nga distrito sa Negros Oriental tungod sa pasalig sa mga kongresista nga padaniya nga iduso ang pagpangita og pondo alang sa mga proyekto nga direkta nga mutubag sa tinuod nga panginahanglanon sa katawhan aron makatukod mas himsog o galigon nga komunidad. Balita gikan ini sa K5 News sa Kambayawan at kinis ka K5 na Natalie Kayapas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News sa Frat.
15: K5 News FM Live Report.
12: Okay mga siligan, suking ti paminaw report ni K5 Natalie Kayapas. Nanukad direktamente sa may K5 News FM Bayawan. Maraga makaginhawa na. Kaning naakaroon sa mga bukid-bukid. Maghinaot lang tanga kaning tubig karon nga proyekto nga kantidad og 15 milyones kanang mo successful. Dili lang taanang igo lang ta sa balita. Pagpagala sa balita, kay basig unya lang ba, igo lang sa breaking ba? Breaking nga, kuno, mauna, mauni. Pero okay na, nga plano ni Kongresuman Janice Balliga Digamo. Pero maghinaot lang ta, unya, basig na anay unya tubig niya, abot sa panahon, magka problema lang gihapon ang mga pipila ka mga individual nga kabalayan, kay dili kaabot ang ilang tubig dito, or ipamulitika ang tubig o unsa. So, mana. Kaya basing ko niya, pag-abot sa panahon, problema na tubig lang yapon. Pero ang balita na ito, 15 milyones tubig, proyekto Santa Catalina. Himan-himan, problema lang yapon tubig. Di ba? Kaya basing ba kang inakot, badgitra, himan-himan may tubig. Kaling ato, kuan raman eh. Pagpahimang mo naman. Kaya karon eh, ani karon, maraga kaduol ng eleksyon. Ang mga politiko, ani, iya may nagsalida karon engineer. Kaning politiko, iya na niya salida karon. Okay, dili sa tamanawat karon sa tawag mga siliga sa aking tipaminaw, karong taon-taon, banawat taong tawag o inkaso. Ato sa panutsin. Ato mga siligan sa aking tipaminaw, kaso sa pagpangawat sa mga panimalay sa dakbayan sa dakbayan ni Uso, kapulisan, ni pahimang mo sa katawhan nga alerto kapulisan nagka-nayona dunay nadakpan ng mga suspitsado apan problema kay ang mga biktima dili mo padayon pagkaso o pagpasaka o kaso nakaroon sa pikas linya si Kipad Sal Ripe. Kipad Sal Ripe ikipad mo kantos
15: K5 News FM Live Report.
16: Sa pagkatubang sa mga sakop sa kapulisan sa mga tegato sa konseyo, sa nakbayan na dito na kalabang si Sio de Gibuchag ni Police Captain Nelmar Mirabeles nga ang kapulisan na katala kini 18 ang mga kaso sa kawat ay gikan sa Abril hangtod Mayo 22 sa karunga tuiga. Duga ni Mirabeles nga duga na sa natalaga kaso o walo ka kaso gikan sa Hunyo 1 hangtod 15. Para mga ganusan sa kapulisan gato sa mga tagipanibalay ka magbantay o mo report na yun nga to sa kapulisan na bigat din nga mga suspitsado kung ila kining kadulahan. Sa pangaroon, ang kapulisan din sa itong siyudad sa Rupagat ng Parayos sa Bikini sa ilang gihimo nga monitoring o surveillance operation sa mga kawatan. Ang nakapait lang, matod pa sa kapulisan kung ano marakman ang mga nakawatan na ilimo pa rayon pag-file o kaso. FM, K5 Signal, DTX F5 Drepe. Para sa kaming kapalita, servisyo publiko, kreo sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM, Live Report.
12: Okay mga siligan, soking tipaminaw, report ni K5 Salar Ripe. Kami po, problema man po ni sa sidad, sa Dumaguete. Kaming magkawatan bitaw nga musakag mga panimalay, tapos ang mga biktima, dili mo file o kaso. Mauni isa nga dapat unta istudyuhan sa PNP. Wa magkumag-ingon sir nga usa klaseng istudyo Rex. kung dili unta mo kaso ang mga biktima, dili ba pwede ba pangitaan o paagi sir nga makasuhan yun ang mga suspek? Tapos kanay mga suspek po, kung inkaso po kami mga tagba, mana usahay makaiwan ko, may pag-usuhon na itong taod-taod na mutikang-kang, sa tinuod lang.
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Mas makaingon pa ko, may pag-usuhon itong miaging katuigan sa una, kanamang kawatan dito nga walay patawad? Kanamang tikang-kang ragunan na plin? O sa may dapat i-question na ito, ana? O sa may dapat ika-mahay na ito, ana? Naay mo ingon na ay korte. Diba? Naay mo ingon na ay korte. Correct! Naay korte. Sala o kanibang mo kunos nagkinabuhi sa tao. Pero dili maya pundalim o kita'y nakawatan, ilabi na katong gikawat. Gamito nun ito pinaka-importante. Diba? Dapat kaning mga kawatan sa ing ana, mas maayo pa si wa man ta magsugo eh, maot pud kayo ni magyawya ta diri patay aning programa nato. Kaning mga kawatan sa ing ana og dili mo file og kaso ang mga biktima, wa man gyud gaba ning mga police engineer. Kay kaning mga police sige gapasad og protocol, protocol, protocol, protocol. Diba? Kaning mga kabalo ko kaning mga kawatan usahay. Maminaw man sa radyo. May mga wakwak na di maminaw sa radyo. Mga idol, putla ng inyong kaukawan. Kanang kabalahibuon ninyo og kamot. Pwede mo na eh, piin pa. So, panalag sa ragot. Ha? Panalag sa raba.
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Total kung naay mo komentaryo sa PNP, unsa man ang PNP na rin gawa man gainabot na may patay. Unsa man ang mga PNP na po'y patay, ako'y mudipinsa ninyo. Ako na bahala dipinsa. Alang-alang ang PNP sunod-sunuro ng kawatan para mabantay ugay mo kawat. Pasti lang, ginoo ko.
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Okay mga siligan, so kinuna pa rin takaroon sa itong programa 11 Mbps. Paglungsad sa Pinia sa province o ba Sikihor, nakigtagbo sa lokal na pagamhanan sa lungsod sa Lasa. Dito maglangay na karoon sa Picas Linya, Sikipaib, Dunag Dayot. Manukad rin kami sa may Kifad News FM Sikihor. Kipad Dunadayot, ikipad mo, Candos pa rin!
15: K5 News FM Live Report!
18: Si PDEA Sikihor Provincial Officer Agent Jose Tumabini Jr. mitambog sa usa ka koordinasyon na meeting nga gipahigayon sa Mayor's Office sa Barangay Tigbawan, Lasi, Sikihor. Ang meeting nagpunting sa pagligon o pagpatuman sa drug-free workplace policy sulod sa munisipyo sa Lasi o nagpasiugda o pagsalig sa lokal nga panggobyerno sa pagpasiugda o usa ka luwas himsog o walay droga nga palibot pagtrabaho alang sa mga empleyado o mga constituent na ini. Gipanguluhan na ni Mayor Fillmore Largo ang maong aktibidad o nitambong usab si Police Captain Roberto Anulacion na ako pa sa Lasi Municipal Police Station. Si Faustino Gabas, ang Municipal Local Government Operation Officer, MLGOO, og si Mr. Ken Jerome Largo, ang ADAC focal person dito sa lungsod sa Lasi. Ang coordination meeting nagpalig-on sa mga mahinungdanon og pagtinamagay sa mga ahinsa sa lokal nga gobyerno og ang stakeholders sa pag-uswag sa mga inisyatibo batok sa druga og padayon ang usa ka komunidad nga walay druga. Para sa 11 Mbps, kini ang inyong kakipab from Isla del Fuego, Sikihor. K5 Donar Dayot, K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
12: Okay mga siligan, so king tingnan report ni K5 Donar Dayot, manukad direktamente sa may province of Sikihor. Abita, mas maayo ni, nakikita sila dito sa Lasi, Sikihor. Kay kaning Lasi nabay na pantalan, exit or entrance going to Mindanao area. Dapat lang, totoo ka na. Kaya basing nakaingon ng mga mga adik-adik or supplier og sibo, isla na na siya, murag dili kayo mapansin sa mga PNP o sa taga-PDIA. So, mas maayo na. Samtang wala pa'y nangadakpan o pagpahimang nun na po o pagtapok-tapok kay basig unya na na'y muhilak unya na'y madakpan. Lahira ba din madakpan o madakpan na maingon na implanted. So, salamat kayo sa report. Nikki Paiba, good night, Dayot. Usa ka ulit tao, si Kup Human, naka pataya sa illegal, engineer. Isa may reporter ani. So, alas 11:26 na mga siligan, suking tigpamina. 32 anyos nga lalaki. Gidakop tungod sa pagpataya o iligal na sugal. Dito maglangay mga siligan, soking na nagkaroon sa pikas linya, si Kipayag James Bandoquillo. James, ikipayag mo James! Kando!
15: Kipayag News FM Live Report.
19: Nagtingkagul na sa presuhan ang usa ka 32 anyos nga lalaki human kini maaktuhan sa kapulisan sa ikipahigayon nga anti-illegal gambling operation sa nakalabay nga adlaw sa barangay Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental na. Positibong kiila sa mga otoridad ang suspitsado nga si Nestor, usa ka ulitaw og residente sa 44 Barangay Bulok-Bulok sa Risco, Tangalugsod. Girakop ang suspay kuman kini maaktuhan sa pagdawat og pusta alang sa usa ka illegal nga numbers games og nakuha gikan sa iyang posisyon ang mga ebidensya nga sa pagbuhat ni ini og illegal nga operasyon. Subay sa pagkasikop sa suspay, gipahibalo kini sa mga operatiba sa iyang katungod ubo sa konstitusyon og sa anti-torture warning nga balaod na diin siya masayod sa maong katungod. Samtang mag-atubang na kini og kasong paglapan sa Republic Act 9287 o ang balaod batok sa illegal nga sugal na. Ang balita aton kaya sa DTX sa 5-minute capsule, Mighty C and D3 Bio. Ingon man ang atong DTX, Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Kiniligapon sa kanunay, si K5 James D3 Bio Baduquillo. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
12: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5 James Baduquillo. Ako mga siligan, soking tigpaminaw, naka-standby. Mani Pangilinan, ipatawag sa PNP si IDG alang sa investigasyon sa duha ka mga Ateneo players na nalumos patay. Nakaroon sa pikas linya, si Kipayag Sara Humilio. Kipayag Sara, ikipayag mo. Kandos!
15: K5 News FM Live Report.
20: Gipatawag usab sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNPCIDG ang business leader nga si Manny V. Pangilinan. Isip kabahin sa investigasyon sa kontrobersyal nga kamatayan sa duwag ka Ateneo de Manila University basketball players nga si Lazara ni Clerk Butterbonya o Divine Adile. Sumala pa ni Interior Secretary Ron John Vic Limolla, hapit na mahuman ang investigasyon o gilauman nga ang mga reklamo ipasaka sa Department of Justice karong Biyernes. Gipatawag usab ang pipila ka mga opisyal sa Ateneo de Manila University, lakip ang presidente nini nga si Father Bobby Yap o si Father Nemesio Nemikyu. Sa investigasyon, gisusi usab sa mga otoridad ang posibleng papel sa pipila ka mga organisasyon o kumpanya sa pagdumala o pagsuporta sa programa sa basketball sa eskwelahan. Ugot usab nga gimakak sa MVP Sports Foundation nga sila ang direktang tagiya sa Ateneo's men basketball team. Ugi klaro nga naghatag lang sila og pondo sa team. Gidugang sa PNPCIDG ang ilang investigasyon anaana sa katapusang yugto og pipila na lang ka mga pahayag ang gipaabot gikan sa mga kaning magdudula og pipila ka mga opisyal sa management. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC, ang clean base ng vitamin C, detects Juana, detects coffee mix, ang kapri nga may ampalaya di sugar cane og chia seeds. Balita gikan sa News Center kay sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
12: Okay mga siligan, soaking tignanaw, report ni K5 Shara Humilio. Alas 11:30 na mga siligan, soaking tignanaw, at ang sa akong pagbalik. At ito sa pikas lawak sa pipila ka mga pabalo. Engineer Gisboy, kanto!
15: K5 News FM.
21: Shaping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
22: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
21: May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Ang DTX 500.
23: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
23: Papalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
23: Pabaka sa mga butika.
26: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
23: Kasakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
28: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
28: Isang kapsula.
29: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
30: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher

0: T-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, wraps, neon signs, and more. Ads as advertising located Silliman Avenue, Dumaguete City.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Limita Gandalaw na ay Edlistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras, alas 11:39.
13: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
12: Okay mga siligan, suking tigpaminaw para hindi karoon sa tuga programang 11 Mbps. Good morning, dahil karoon ni Ma'am Nasi diya sa may Coco Gin Insurance na kanuna silang naminaw sa ato. At tubangan mismo diya sa may LTO. Atong isgutan mga siligan, suking tigpaminaw, kanibang naay kawatan mga panimalay tapos dili dayon mo dayon og kani bang dili mo pahi mo padayon og pagkaso ngadto sa mga suspect. Kani bang usahay, kaning usahay ba kani mga kawatan nga mosaka og balay, mura maghinuan kita naman hinuan karon ang magkahadlok. Kana bang kung pwede pa na lamang usa ta matulog manglak na ta og balay. Gawas nakalak na kasagit, mulak pagod kasi mong mindor. Kaya ang atong huna-huna kay basig, sudlong taog kawatan. So kaning mga kawatan, sabagay tao man eh. Pero kung makahatag man lang ng problema, tapos makadaot man lamang sa syudad, nga mo'y makaidla sa mga tao, nga adik ta dito, anang lugara kay na'y kawatan. Kaya kaning mga kawatan, sa tinuod lang, maayo ba ini mo balik-balik pug mga nang? Di ba? Dili rason ka nang moingon sa kalisod. Kay mangawat tungod anak bang moingon ta tungod sa kalisod kay kapalit pug bugas. Kay ngano man kaning katrabaho construction. Og tuyo o nagmangawat pwede na himuon lag pangawat. Kung kalisod man lang ang kuhaan nato basihan. Ano man mabuhi man yung uban, mga rabaw construction, mag mutabang o kaning itawag na ito, magmasag hollow blocks, manarabaho o kanang misag-asa o sa klaseng trabaho, nganong tuyo o magigsaka ang balay? Pareha ito ni aging tuig.

0: Dugay-dugay naman to. Eh, nakapalit pa kong talong. Tungod sa kaluoy nako, kumprahon ang talong. Mandi ay, kanang talong nga iyang ibaligya, gikan rapon sa tiyanggi, kana mga daot-daot o saba, or pangawat na putong iya, ha? Iyang ipagbaligya, kay para na rason ni makaduol sa balay. Pagkagabi eh, nagkaguliyag na mga tao, kay naalagi kawatan. Marapumigbuang sa kong mga tao, gukdananay anang kwarihanan anang bakong, pero pasalamat na punta nga nadakpan na punta sa PNP Dumaguete, kinangawat ng pong Dumaguete. Naapoy nakareport sa ako. Giprinda ang simpon sa silingan ako, mandi ay kinawat na punta niya. Nidool ang silingan sa ako. Gipasay mo na embargo ang simpon. Grabe pagpamakat. O di ko haog kaadlaon, di mo tugan. Pero giadtoan sa tag-iha, wala agad ko no siya gakawat. Kani kawatan, libog-libog raman eh. Ha? Kung dakpo ni mo na siya nga, kanabang may nakakita tao, ay isog kay mga tarungan na, turbida ang bakak ana. Kung ikaw mahok ng kagbakak, adto ka sa kawatan, panghulab o bakak, pagkanaghanag bakak. Pag-imbestigar na ko sa akong silingan, muhilak na ang bata, siya yun call. Inyong pinanginahan, siya yun sir. Ha? Niadto na siya dito, gabit-bit o simple. O, oh. Giadto ang kaadlaon, way nakakita, gipukaw. Eh, wapakabot o dalan. Tugan na. Ingon dahil, sir, ang cellphone, tuwa dito sa Bagakay, among giprinda ang cellphone sa Bagakay. Oh. Di gipagtuan na mo sa PNP ba kung gikontak ang Dumaguete? Kuha. Depende raman good ni God. Gulpihan ay raman eh. Gulpi ni gulat raman eh. Kuha ang nagkadlaon. Ha? Kuha ang kadlaon. Sa puntong nagkadlaon, puntong inahantod, amahan na masura. Gipasaylo. Gipasaylo. Kay grabig luhod-luhod niya spam. Sir, pasaylo ako, sir. Layas, tuag gihulungan. Nadakpa na po. Kay nangawat na po dito. Karon, nanawag na ang pamilya. Si Rex, gidakop, gibuhian. Karon, nawala. Aw, nawa na to. Mentiryo na to. Mentiryo na. Or nabaho na to. Kay kanyang mga kawatan, grabe nyo pasikot-sikot. Tanawanin ka ng pagpahulampon o mga karir. Nangawat o saging biya sa may isugan. Gibiyaan ang karir. O sa pwiraso sa pag-iya sa karir, di rintahan ang iyang karir. Di ba? Pero dili katugan o kinsa garinta siyang karir, buang ka. Gaparinta ka sa imong karir, wa naman kay mga supporting documents na wa baka kailang na mag-parkila ka, magparinta ka sa imong kanigitawag na to, karir ni mo. Nangawat ang uban ng mga tao na nanom og saging og langot mon, pero kawaton pa ang mga puta ragis. Kani mga kawatan, kulang lang ni og disiplina. May nangawat polo, sampulag tulo. Imposible di magpangulba mga dughan anak mga siliga so kinti pa nino.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di ba? Daghan ng klase pagsampon. Ayaw lagbulag taa. Kay na-question man ang ihipian na sa PNP. O bakit? Ano ito dito? May patay dito, may binary. Isok-sok ni Aina. Sugunod sa ako, isok-sok. Magpaningala naman to. Nawala naman to si Surupot. Asa ka to? Magpaningala na. Sakit man tinuod mga siliga so kindi namino. Huwag mahulos nagkinabuhi sa tao. Pero kung tanan na naman magpagulba, ay putang ina. Ha? Kita na ay magpagulba sa mga inganak na klase ng mga tao? Mahinanok na ta, nakalak na ta sa gitna to, kinahanglan idubulchik pa na to ang mundo? O sa klase? Kita na hinahadlok sa mga daotan? Piimpe! Exhibition mo pabalagsa! Ha? Misag-asa din nga PNP. Pilak siyudad ang Negros Oriental. Pila ka munisipyo. Ana siguro ang PNP. Dolga exhibition, Ramidol. Ha? Kanang exhibition, walang taan ay yun. Kung na ay mga media nga, mga mentaryo ng PNP, ako ay dipinsa. Bahala magsugat ng mga mikropono. Pero wa tagasugo sa PNP. Kabaluta ang PNP. Ang ilahang kung pwede, wa'y mahitabo sa ilang EOR. Pero sa ing anak na lamang, sampul ta. Anak lang kasimple. Kana mga kawatan ay putang ina. Kana na lamang po itong problemahon, mahinanok na ta. Ang atong git halos musangko na sa ato ang atot, tapos mudubulchik mata sa itong mga julos eh. Ay putragis. Ihao nga. Nay may mga po ni Morex. Sorry. Kung maunay termino sa akong pag-istorya, sakit man tinuod. Tao na. Masakitan ang pamilya. Pero dili masakit sa kahon imong balay. Kuhaon ang laptop, kuhaon ang mga cellphone, kuhaon ang mga bag. Di ba? Tanawa ka rin katong na-report nila manager dire. Nagiuli ang bag. Oh. Giuli ang kwarta pero kulang na. Kaysa man to suspect. Pero dili kumutakol ato. Swerte lang kasi kaya giabot dire sa kong programa. Kaya dito sa programa na ako giabot. Ay, sus, Ginoo ko. Wala ko gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Kaya wala pa may problema na sangko dire sa ko anak ko na sulbad. Sulay. Pag maabot dire sa akong programa, sulay lagod. Ugaling wala giabot dire sa akong programa. Dito giabot ang attorney o kang manager. Ay, okay man to sila. Hinimbahon man to. Dire pa to giabot sa ko. Ah, ay, putang ina. Ha! Ugal maghilak. Basta klaro lang si CCTV. Ako, magbukal ang akong dugo. Kita na hinuay mag-alanganin sa mga ing-ana nga klase ng mga tao. Ha? Ako makahuna-huna ko. Kaya ako pa sa una mabiktima kong kawatan. Ako pa'y mabudol ka ng maluoy tagtao. Pag mata na ko, wala nang upakasilpon. Buang po. Gapad ako po dito sa may tampi. Usang klaseng mulayas.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Nangawat o kaadlaon. Mujut na po'y mujutig kaadlaon. O anong open maninggit ni mo dun? Paglantaw na ko sa lamisa, missing na upakasilpon. Ang gunggong po, may sakay o first rate dito sa tampi. Di bolasot. Ambot asa na to.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Gago. Kainin lamang ta nga ang anak at klase ng mga tao. Hello, may nga Mugto.
2: May Mugto, sir.
0: O sabay, kalagad na ko ni mo, sir.
2: Ini bang problema ron, sir? Kabayan na ni kuan ba kaning mga precious baboy kaning buhi?
0: Oh, kadang inyong baboy sir, di na baboy ninyo, baboy na sa mga bayer, otro po na mga gunggong. Sila'y magbuot sa presyo, kamoy magbuhi, kamoy magpakaon, ang mga bayer may magbuot, tama dili?
2: Insakto, sir, ang kay para baligyan nyo nang kay sila may magbuot sa presyo.
0: Ihawa ninyo, paulian nyo ng bayer, kaya tanan mga bayer, puwira lang sa mga tarong, kasagaran mga buang-buang ang mga puta ragis.
2: Oh, gani, sir. Manang,
0: pero ang karni sa baboy sa Changi maura lang gihapon. Pero kung sila'y may mamalit, halos pa ngayon sa mga puta ragis.
2: 135, brasil?
0: E pospos na silang naong, paulian ang mga bayer niya. Ihawan niyo ng baboy, kamay pagbalik niya. Makakaon pa mo.
2: Mo gani, sir. Pero listen, mong po kaya nato ngayon, tag na yung kamonitora na.
0: O dapat, trabaho na sa gobyerno.
2: Oh, maya, sir. Salamat kay. Kanon pa.
0: Salamat ka, sir. Thank you.
2: Sige, okay.
1: Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang Walay Gikalisangan. Rex Candos. Magpapin ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candos. Sabas na komentaryo.
0: Dapat kaming gobyerno magmonitor og tagpila ang pamalit sa baboy. pagkahuman mauni pamalik, monitoron ang sangge. Ngano man ang pamalik sa baboy, ang inyong kagdiing anak lang gyapon. Dili magpakabutabungol ang individual ng mga LGU o syudad. Ang pamalik sa mga baboy, dapat susihon diretso ang sangge. Ngano man ang imong kilo sa kuan baboy, mauna ang pamalik ni Rebrato. O sabot-pasabot ninyo. Anak lang kasimple! Magpabutabungol rapod! Ang ahisya nga dapat musubay sa presyo sa mga baboy karne din sa nagsangge. Magpakabutabungol rapod! Pero pa-istorya ha! Utang ina. Grabe pasalig sa mga kigbuhi og baboy! Nga na maligya gulay! Dapat ang komprador monitoron diretso! Ang monitoron sa gobyerno ka na mga iisip, maura na! Tama ba gobyerno, dili? Kaning gobyerno, pag imong komentaryohan, maingon dahil kaning kuana ni buang-buang ng buang ani, otro po mong buang. Nakasapot-sapot po mo. Kata, maluoy ta sa mga tao. Di apoy mga bayar, mga putang ina. Buisip kayong dako. Murag wala nang lagilentaw ang kahago sa mga tao. Alas 11:52 na, naka-standby na ang Mighty City Network News Nationwide. At ang isa kong pagbalik, at sa atas sa Picas Lawak, sa pipilag ka mga pahibalo, Engineer Disimoy, Kantos!
3: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: History Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalit sa mga butikas.
7: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500. Adunay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og desugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
9: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
9: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
10: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa desugared sugared cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Mm-hmm. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms o kini water soluble.
9: Wow.
10: Gani, perfect jud kaayo ning iparis sa Mighty C. Nga usap pod ka, water soluble.
9: Mm.
10: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat.
9: Mm.
10: Di ba magkasunburn ka?
9: Uh-huh.
10: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man, ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
9: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimo damage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
10: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, mao ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
9: Correct.
10: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot.
9: Mm.
10: Mao na nga kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan pod sige kag inom og DTX 500 og Mighty C aron malikayan ang cancer.
4: DTX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
9: Yes, Doc.
10: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
9: Bitaw sa
10: pangutana nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
9: Mm-hmm.
10: Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
9: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE ang pinaka dato nga source of flavonoids ug wa na iban pa.
10: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom padulong sa atong lawas.
9: Atong lawas.
10: Imagine, Sir JP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao sa 14 pesos ra nga presyo niini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir JP. Mo palit jud ko.
9: Bisag ako mo palit
10: po. Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas.
9: Hmm.
10: Kana pa lang kampiyon ka. Morara ka gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya 14 ra gunat.
9: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kang inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
10: Hmm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
9: Oh.
10: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
9: Akadaghan. Mm. Dili ka magka-diabetes.
10: Correct.
9: Dili pud ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
10: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili pud madaot imong mga kidneys.
9: Mm.
10: Makatulog ka og sayo. Unya, dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simpleho nato, Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
9: Ay, ako gusto ko.
10: Inom ka og DTX 500 og MyTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
9: Wa, nadyutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
9: Dili abusuhan!
4: DTX 500!
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Pina-enhance I Care Gold ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extra. I Care Gold ang superior antioxidants ay formula. Basta problema sa mata, i-I Care Gold na yan. I Care Gold ang subok na. I Care Gold, mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita, mga suspect sa pamamaring sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Limang tripulante ligtas na nasa gitna ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaangaka. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sabay ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
15: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga suspek sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
16: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng 2 suspek ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga suspek na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntirya, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga imbestigador ang pagkakilala ng target ng mga suspek at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspek. Samantala, patuloy ang isinasagaw ang imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: YTC Network News. YTC Network News.
14: Samantala, 5 tripulante ligtas na nasa gitna ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
17: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang 5 tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang 4 pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang 5 tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: YTC Network News. YTC Network News.
14: At First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Tiniyak ni Police Lieutenant J.V. Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasama ang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya ng gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka-K5, Dan Chavez.
19: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Ibinida ni NAPSI-led Convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPREP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa bilang kampiyon, K5 News sa Bank.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, ireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
20: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responders sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Arya ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K-Farm, Sunshine Lacson.
21: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente alas 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa, ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At bukas kotse suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa Teka K5K Buscaino.
1: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33 anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, umano'y sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng Dulugon nang iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
22: Inarest ng mga security guard sa mga gawa matapos itong mahuli na nagnanakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasyalidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervie, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwala ang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Bakong Municipal Police Station habang nihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
23: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit-kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit-kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa Antabayana ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM,
6: championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
24: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tenin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
25: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
27: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa market. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-87 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
3: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog talig
4: sik-sik o buhunog sip-unon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako ng masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline. Ang vitamin C. Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
11: Tungod sa imong
10: bad breath?
11: Mag-Clinicas
10: 4Biotic.
11: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
10: Clinicas 4Biotic.
11: Kinapaundan ang pagdaghan
10: sa bad bacteria
11: sa imong baba,
10: nga hinungdan sa tooth decay
11: o bad breath.
10: Clinicas 4Biotics.
12: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang pwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan!
13: Gan, mag-joy ride man tabi ka.
25: Wala sa kondisyon ang makina ko, gan.
29: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
30: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, mag-joy ride na ta.
25: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
13: Kidia?
25: Siyempre! Naka-extend ko yan!
13: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
30: Extend Supplement for Men!
31: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
32: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
33: Number one.
32: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Oras, alas 12.24.
35: Disya, sa kahanginan,
36: sa kahanginan.
34: Okay mga siligan, so kinting paminapanayin takaroon sa itong programang 11 MBPS.

Good morning, Sirix. Tinuod yun na, Sirix. Binu ang gyud, may paihaw. Bitaw, ihawa lang ninyo na. Ayan na mo pagpatungtuan ng mga buyer sa mga baboy. Magpatungto pa mo, ana. Total ka na mga buyer sa mga baboy. O magpatungto mo, ana. Matungto man gyud mo. Di ba? Pero kung paliton sa tinarong, walay problema. Makasabot man ta. Ilabi na ka mo nga na sa mga bukid-bukid. Maluoy ba punta ning naa sa mga bukid-bukid? Mapugos na lang magbaligya kay alang-alang pas-anon pa ng baboy mabalik sa ilang balay. Pero kaning uban pong mga bayer, mga di man hinuang tanan na yung mga tarong nga mga bayer, pero naagi mga bayer nga mga buang-buang. Maunay prangka-prangka nga pagka-istorya. Mapanghimuslanon ba? Di ba? Okay, ayaw mo kalimot. Kanunay nga magmaitisi mo. Kaya ang maitisi, dako kinig tabang sa atong kaugalingon, makahatag kinig kaligon sa atong immune system. Magtumar mo og maitisi, buntag o tughapon, matag-adlaw. Og ilabi na, taas na ka og sugar, naanak kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot na mahalap ang imong panglantaw. Kay kung mahalap ang imong panglantaw, wala'y pulos. O sa may pulos, bulag na ka. Di nakakakita. Mura na kang itabunan o kalibutan. So ang imong himuon, tumar ka o DTX 500 capsule. Buntag o tughapon. Para makontrol ang imong diabetes, sugar, o ang imong blood pressure. Tapos para dili kadali matakbuyan o sakit, normal kita magkasakita kay tao ragunta. Sama ra sa kaning ani karong sitwasyon nato sa kalibutan, ang atong panahon usahay mo ulan, mo taligsik og kalit, mo init, mo taligsik, makapasipon man, makapalabad sa ulo, og mag-umido unya atong lawas. So tumar ka og ditribayo, buntag untog hapon. So ayaw pag kinurepot, magkinurepot ka. Naara na nimo. Kung sige kag kinurepot, hipos-hipos ka nimo kwarta. Kaya imong huna-huna, kay basig magkasakit ka. Sama ra gihapon nga imo ginatunglo ang imong kaugalingon. Tapos di po dato malikayan niya na yung mga tao nga adik sa pagpangapi. Halos kada duha ka oras mga pihantod maghapong kapi, hantod matulog kapi. Ang imong gamiton na kapi ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutes porsilana ang imong panit, batasana kung ikaw maligo. Ang imong gamiton na sabon ang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mao nay gamiton nimo pagpanabong sa imong lawas kung ikaw panahon nga ikaw maligo. Kung lalaki baho kag ilok kisa may ganahan pud nato modulog pud nato baho kag ilok kisa may ganahan pud nga imong uyab imong partner nga baho kag ilok modulog. Aw. Mao nay ginaingon kaligo ka pagkahuman usa ka magsanina. Butangin ang imong ilok o ga Clinica Jupress. O kaning probiotics po na. Pinaka-importante po ni sa atong kaugalingon. Tumar gihapon ka sa probiotics. Buntag untog hapon lang gihapon. Ayaw kalimot. Probiotics. O kita lalaki, kisa itong mga lalaki yung medyo idaran ha. Normal man yun na ito mga lalaki. Labi na ta sa tag-edad, naatagi ka sa kakapoy. Dili na ta maka-entertain sa atong partner. Palaban na taong ka ng extreme food supplement. Kaya mabalik yun ang imong pagkalalaki din. Pero di ka sa pagtumar ni mo, 30 minutos, matumar ka ani medyo empty stomach ka. Di ka sa imong pagtumar 30 minutos, pwede na ni mo tukhangon ang imong asawa. Di ba makaingon ang imong asawa nga nibalik ka pagkalalaki o nibalik ka pagkabatanon ang imong pagkalalaki.

0: ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa Hamara Center sa may siyudad sa Tanay City. May nga modto di ay karon ni Mayor Pipi Ormino at gilabi na siya mga staff o sa mga kinain. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete likod sa may Palawan Pawnsya at mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shaton. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar man o siyudad, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butika at parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawhan. Tested ang probin ha. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa next maing hapon. It's me, Ramil Baina. From Nagbalay, Santa Catalina, always jud ko naminaw nimo every day. Thanks. Salamat kayo. Bayo na mga siligan, soaking diminaw, alas 12:30 na, padayon takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Boss, maayong odto. Mani odto ta, kusog kayo kadiri sa... sa Manisya, Manits Iteribus 11 Mbps ilang gipaminaw daghang kaayong customer. Boss, maniod to ta gika ni Utol Re. Salamat kayo tol, thank you for inviting me. Masusun, anin mo diha to? Okay lang ko, dere sirix na minaw lang ko imo programa. Ikaw, kumusta pud ka niya? Sir, amping lang ka pirmi. Good morning sirix. Naami silingan kawatan, pero dili lang siya masakpan kay ang iya mangawat siya adto sa laing lugar. Dili mangunay diri sa amuang lugar. Pero kanang ing anak nga klase nga kawatan nga dili mangawat sa ilang lugar, adto mangunay sa laing lugar, mali lang gihapon na. Mali sa tinuod lang. Kay sa ako lang, sa report na ganihan ni Kipaib Sal Ripe, sakit ba kayo huna-hunaon? Kana bang pananglitan kung ikaw nakahinanok na kalami na imong tulog, ang mga PNP, wala nagkulang pagpahimang no sa mga tag-iya sa mga balay. Nga kinahanglan, double check, mag-alerto. Galibog ko. Kita na hinuay mahadlo ka ng mga putang ina, kaning mga kawatan, kay para di ta makawatan, maubay ba't pasabot sa PNP? Pero hagiton tupunta mo PNP. Kung na mahitabo sa siyudad o munisipyo, wala ba mo kahibalo kung kinsay kawatan? Di po kumutuo PNP, wala mo kahibalo kung kinsay kawatan ng lugar. Di po kumutuo PNP kung kinsay kawkawanan ng lugar. Kani, panawagan ako ni sa PNP. Kay naara ba yung PNP usay makita na mo sa video, iisog lang kung mahubog. Tanawa lang kung ito, engineer. Kanto mga PNP nga isog lang mahubog, kanang inyong isog, dito na isugal, kanang inyong buka sa pusil, anto ka panghanting dito sa makawatan, patsa na.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Mamay PNP nga kurukong hongda ko. O ka na, gamitan ninyo na. Kung hubog ka, magpakita ka sa imong taras, adto na ipakita sa mga kawatan. Na may PNP na bidyohan, magpabikil-bikil. Di ba? Pero wa niya huna-huna ah. PNP siya, basing ang pagtuon niya, tanang tao, mahadlok niya. Nabuan. Kanang imong kaisog, sir, kung asa man ka nga PNP ka, gamitan na sa mga kawatan, patsya na, ay, nagpapahibalo sa hipili mo, o sa inyong PD, o sa inyong regional. Kasi kung ano man ko, makwestiyon mo. Pwede ba na? Saklito ninyo ng gabiing dako. Di ba? Pagkahuman ambot, ano lang? Basta wala ebidensya. Basta klaro lang pong kawatan, ayaw lang mo pa personal. Kanang kawatan mga rin, nagdid maagwanta. Misag-usaon ni mo pag-advise. Tungo Kalimod mo na sa kanang drugs, druga, mga wate para makapalit og drugs. Ako dili na ko'y kalimod. Kanto mi aging adlaw na ipiimpi ni adto nako. Kay may paistoryahan sa ako. Oh. Klaroho na to, media. Gasebo. Oh. Kung mabisto nimo nga ikaw akong gipasabtan og masuko ka sa ako, dali, dali. Media, gihangyo sa kwa, paistoryahan nga dili pasyabuhon. Pero kung makasabot ni nga media, kung siya akong gipasabtan, kung masuko ka na ko, sir, putang ina mo, ari ako diri sa kipaid, kay para ka ng imong kaadik, mahuwasan ka. Kay ipaparok na ka ano yung kumakaubanan diri. Kaya ako mga tao.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Media ka na pagkaulaw ka? Ako'y naulaw! Giantuan ko sa PNP! Istoryahe ka na nga tao! Kung pwede lang. Inga! Paundanga sa iyang bisyo! Kung nakasabot ka sir na ikaw akong dipasabtan, putang ina mo! Ari ako din sa kipaib! Why appealing makaubanan ako kay mga Diyos nun man eh! Ari ako din, prangka ako kung anong kapakialam ko sa imo! Ari din sa ako! Kahit ipabitay tigaw sa kong mga tao anong git! O sa kaklaseng media ka, adik ka! Gusto ka i-bulgar na ako yung pangalan? Bikla ko sa ere! Putang ina nimo!
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panadla ka! Isubok mo ang Rex Candos!

ihangyo na ko sa PNP. Tanan backup sa drugs, dili lang sa kumupirma kay maipiktuhan ang akong trabaho. Pero kung ikaw mamadakpan, kung ikaw may operasyonan, ako mismo nag-volunteer ko, ako'y pirma o ako'y mabintaw yun nimo, putang ina mo nimo. Kamalungko ni, kamungol ni, kamutas akong pagkatao. Anong init kay kuha ng drugs? Tungod dikti nami. Ako manghod adik. Pero kaloy sa Ginoo, gikan sa pag-undang niya, almost mga 17 years na. Muna, bukal akong duguan ng drugs, na midya ka, adik pa kang buang ka. Kung nakasabot ka, ikaw kung ipasabta, arendre para masuhito ka sa ako. Bahalag, ikarga kong patrol pandulong dumagiti. Pabalik-balian din ang mga tao na ako. Labon ka, pumot-pumot niya itong mga tao, sige kapas mo sa ako, kitang alaunan ako bakman ito, eh, ikaw ko'y pakaon din. Isang klase kang buanga ka. Pakaulaw ka sa mga media. Pidiya! Pag random drug test mo sa mga media, tumok na magdite. Hagit sa mga pidiya! Para masakpan na ito kasi mga media ng adik! There is an English oriental.

0: classe ainda tá onde... Ayaw lang yun o ka ng sulay-sulay pag-ari sa ako. Tapos maingon ka nga morot ako magipasabtan mo. Ikaw yun akong ipasabtan! Sagbaon ti Kiodritso! Ayaw kong pareha sa ibang media. Bibibibihon mo. Ako, merespeto ko sa mga media. Pero media na magpakaunaw sa media. At ako na kong mababa. Ipagapos ni kanyang tao na kusumbagong ko ng nawang nino. Ay kumpiyansa sa akong katawa, mas nadiskrasya ka sa ako. Kung nga kay mga media nga imong maduyang-duyan, ako duyanong tika pero dalapakog. Tabyog-tabyogong tikang isakto para mapakog kag maayong buang ka. Sabalo ko nakasabot kay ikaw gipasabtan. O ikaw, Vice Governor, Prets Diaz, sagitong tikaw. Sige magkagyaw-yaw nga pandakpo ni mong mga adik. O, sumbungan tikaw kaysa medyang adik. Ipadakop. Vice Governor Prince Diaz. Kaya sige, magkagyaw-yaw sa Facebook nimo. Undang-undang mga adik. So, hagito na ko, Senior Prince, Vice Governor Prince Diaz. Ipadakop ni medyang adik. Para, why mga bidya nga magpakaulaw sa grupo sa medyang adik. So, kung nakasabot ka, sir, nga ikaw kung pasabtan niya, ikaw medyang may adik, ari ako dire. Akong ko na ba ni ipalamoy ko ng astronomy sa akong lingkuranan rin sa inyo. Magkasapot yung aniya klase ng media, magpakaulaw sa mga media. Ako, di na ko gusto magpakasakit ng istorya. Why ayo ng mga tao, kita, maglakaw-lakaw, ang kurta na malain sa ato. Pero ako, dawat na ako na malain ka sa ato, ha? Chino mo. Gidir po din mo, malain ka sa ato. Alas 12:40 na, ato sa pikas na wak sa pipila ka mga pahibalo. I-General Disiboy, Kandos!
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio!
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahingi na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Herbal Products pa ang inong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sasigurado, Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imotang kinin sa Stoll B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word.

0: General ug anaasa gini sa Palawan Building sa Nasa Street Barangay Science Dumaguete City in front of Hotel Nicanor.
1: Hanmara Herbal Products Center, your one-stop herbal shop in town.
2: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom dumdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
3: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo o himsog atay. Mang TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: TTX Coffee Mix.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Gasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical Spore Biote. Gatapang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
3: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka na.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS ug PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado ug pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan nga naan himutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. Ug pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 12:47.
11: Nisya! Sa kahanginan!
10: Okay mga siligan, so kinitig paminaw, panayin takaroon sa Tuga Program.

0: tinuod si Rex ang atong gobyerno wala nagpakabana sa problema sa nasod. Pero kining flood control scam gitabunan niining magkadaiyang isyu. Tabon gyud kay para may mga bulabog. Eh, di wa man ta natawo kagahapon. Nagatotoy patakarong klaro na ana. Di pud siguro tanang tawo butol. Di ba? Ang wala lang kay balo karon sa flood control katubara sa uma. Katubang ang tao, ang taong pobre nga atubang atong punuan atong mani, punuan atong ilalom atong tubo, punuan atong ilang maisan, kasimpre, naning kamot. Pero kaning naa sa mga silpon na isilpon galantaw, dili na nato matuyok ang tanang tao sa pagkaroon mga siligan sukin tigpamina.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ang sitwasyon nato karon sa Pilipinas, ilabi na espesyalibre sa maisinit, dili na nato matuyok-tuyok ang tao. Masigway grabe, makasabot na. Di ba? Masipag itong banggaon uga, isa kabukag, makasabot na sa sitwasyon nato sa inyanay karong panghitabo sa flood control.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Maunay tinuod, pero usaon pa nimo ning mga tao pod, pag naay mudalagan nga kawatan, muragwa na sila gahuna-huna usang klaseng politiko. Ang importante na lista na ay sobre gapaabot pa kay basig kanangon ug kaadlawon. Wa na sila gahuna-huna sa politiko tarong ug wala ba. Dili na sila mo pili kani angayan ba ang ilaha kay kani baga may butaran nato.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Na ako'y gipuruan sa Rustan Engineer. Kana batan-on man lang gihapon na. Mauni ang dapat istadihan maayo ni Senator Pangilinan. Kanang inana nga klase nga mga edad. Tarong ba na nga klase nga mga edaron? Gisaka ang jeep? Maayo gani kay na ay edaran dito? Nga nakadepensa sa mga babae o mga estudyante, posible mga estudyante to? Di, tarong ba na? Musaka kalit sa jeep, kung namurag tirgin ba? Usaka ba tanong? Dapat ka na disiplinahon sa gobyerno. Usahon po. Na imagini kanan, magdisiplina to, apoy di SWD. Ako'y magdisiplina sa akong anak, tapos na di SWD. Apinun po na kubunan. Magdisiplina ko sa akong anak, tapos na mag-report report. Tapos maagto ang DSWD. Giusa man mo imong anak, ay apilo na kubunan. Pus lang pa magmapreso kong apil. Di nagtakadisiplina ka rin sa itong mga anak. Kaya ito ah, may DSWD. Kaya naapo, balaon, oh, tanawa. Tanawa na sa video. Oh. Tungod man na, nga dili nakadisiplina ang mga utor. Ah, gitulak. So kana ka rin, o sa may maistory anak ka rin sa DSWD. Pahilag kaso ninyo lang. Kaya, underage mo na. Nasty lang. Oh, tarong ba na? Tanawa ninyo sa video. Oh, na oh, tarong ba na? Musaka lang sa jeep. Kamu, usan na istura ninyo? Mauna, retasuha na, Senator Pangilinan ka na imong balaod, imong ipanday. Retasuha na. Kung pwede, taman Jess, pababa, dili pwede pa ilang kaso. Pero Jess, pataas, pwede pa ilang kaso. Anak na kasimple. Usa may naana. May mangka kayo magbinong ang nimo, Senator Pangilinan. Kay ang imong balay na kuan man na padirman. Ang imong mga anak hinatud magbabigay. Kani mga pobre. Oh, tanawa, nanghilak ang babae, nanghilak ang mga estudyante. Hindi. Mana, ikaw Senator Pangilinan, paning kamuti, ritasuhan ang imong balaon ng imong ipanday-panday. Tarong ba na? Oh, lantawan ninyo. Mana, usahay kita saput-saputon sa itong programa. Kung saan man ang tatsabol na gud mo, dili mo pwede gud na makomentaryohan. Tilan ginoo ko ninyo. Kung saan nagsapot-sapot na dito.

0: Okay mga siligan, so kintik paminaw, wala na tayo oras. Ang istorya nili mahurot, pirang oras nagkakapos. Wala na sisingin sa makapukan sa akong baruganan. O wala na sisingin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa taong akong ditama ka nagkatungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilangkuban sa mga baliktag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pad Serbaini Cabusa, area manager Santa Catalina, Mia Teb Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Uy, Vice President for Operation kay Pad Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawak, K-5 Engineer Traffic Controller GC Boy, sa ngalan sa mga Chief Engineer K-5 Abodwin, kung tinatibok ang pwersa sa K-5 Bus at Lumagite, 97.7, ngayong hapon kami yung tanan, ladies and gentlemen. Kini si K-5 Rex Santos Candos kanunay na kamaitisi. DTX Pabandag Capsule D3 Bio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K-5 Bus at Lumagite, dalagyan ng Diyos. Candos!
1: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka-D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
4: Kayang-kaya jud.
5: Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
4: Oh.
5: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
4: Oh.
5: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir JP, cold press ni.
4: Oh, kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron, pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
6: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
5: Mao na kung buntag, usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture bayata.
4: Nga
5: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Mao nay mag-provide nimo og energy. ako, nga nung man gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3,
5: nga naman.
4: Kay makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya, kining tungod sa Monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang Monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
4: Saman.
5: Kay mutuo naman jud ko sa kay epektibos D3Bio.
4: Oh.
5: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan kay
4: na.
5: Kanang i-quarantine ka.
4: Mauna.
5: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
4: Oh. Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
5: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw kabusuhon.
2: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Og polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics, adlaw-adlaw, mabalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka na.
13: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
15: Marayo Bank Incorporated
14: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sa sila'y laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
15: Marayo Bank Incorporated na!
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank Incorporated! Incorporated!
16: Products ba ang imong gipangita?
17: Dili na
16: taas sa Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shuttle.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
0: Bugas-bugas, o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporbiotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporbiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporbiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
1: Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer property siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kad adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa pag-survive mo sa cancer, mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, gaakoan pa.
4: Gataas yung life expectancy.
2: Ang chance sa imong survival. Gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming imong mood. D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio.
2: Kag, may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Mutations.
2: Oo, gakosman inisya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
7: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Co.
1: K5 News FM.
2: Shortening the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunang kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Taas pang imo blood sugar?
4: At tunang may diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: at tunang kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nga kapamubo sa glucose.
3: Visine,
4: controls blood sugar.
3: O polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: My thing is honest.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: My thing is honest.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: My thing is honest.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka na.
12: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
13: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na.
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. Kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta. Taas sa Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara.

0: News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara!

0: kay makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank.
1: Incorporated.
0: Ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na.
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated.

0: CGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis TDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
3: Ay,
4: Manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!
5: Oras, it is now 5 minutes down 3 o'clock. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. And we are live sa K5 News FM Shaton. And konektada po tayo dira sa ito ang igsuon ng istasyon from 107.1. Welcome! And this is your DJ, McCoy. McCoy!
6: Okay, guys!
5: Until 4:30. Welcome, og mayong hapon!

0: you have it, a song that was Bee Gees, mga igalan, ha? A song, one of my favorite songs from the Bee Gees, no? A song, How Deep Is Your Love, ha? Sabi saya pa, unsa kalalumang imong gugma. How deep is your love? Sige. Welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. Maghapon, unya. Again, sa mga late tuner din. Ha, no? Live takaroon, diri sa may Shaton. Diri sa may K5 News FM 94.5 Shaton. And we are connected pod dira sa tuwang sister station from Sambungita 107.1. At tuwang mga suking tigpaminaw. Yeah, sa may Sambungita. At tuwang pulo ka barangay. May nga po na yung diatanan doy. Out nga okay ra mo diha. Importante gyud nga okay ra gud ta tanan. And of course, ito ang 26 ka barangay. Welcome. Dari sa lungsod sa Shaton. Ika na dira sa may Bunawon. Hangtod dari sa may Siit, mga higala, no? Welcome sa ito ang programa. K5 Afternoon Show, no? This program, ito ang programa hatod ka nato sa ito ang Power Trio, mga ka-K5, no? Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500, no? Ayaw ko kalimti ito ang Power Trio, mga higala. Kaya muna siya magpakusog sa ito ang immune system, no? Muna siya magpakusog sa ito ang kalawasan, mga K5, para layo ta sa sakit o mga sakit sa kuan, palibot, no? Mga common sakit na ito, ubo, sipon, hilan, at basta yung ano, no? Kanang naong init, ding mutaligsik, ragkalit, di ba? So muna, kinahanglan good na ito, pakusgoy ng ito ang immune system gamit sa ito ang Power Trio. Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500. Mapalit diya sa may taga-Sambungita, you can visit our station dira sa may 107.1. Pagkikitaon ninyo si Engineer Carlo, muna yung connect ro, no? Kanang gwapong tao nga, hundaklik nga puti. Wala siya si Engineer Carlo, nga gala. Pwede ninyo na siya palitan o extend ba? Kanang Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Nara sila stocks din ha. Sila ni Engineer Elaine o si baka ha si Engineer Geraldine, mga igala. Sa Shaton, dari sa may Hamara, no? Hamara Herbal Product Center, located at stall number 2, tapad sa may GRS, mga K5. Naa din ha ang atuang Hamara Herbal Product Center, ha? So kompleto na din ha og mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina. No, ganahan din na mga kape. Itong mahiligon og kape, mga igala, you can try. Sulay mo ato ang DTX coffee mix. Naka-kape ka na, na-detox pagyad ka, mga higala, no? Samtang nangapi ka, ga-enjoy ka sa imong kape, ga-tambal po ka sa imong lawas, no? Ga-detoxify na siya sa mga toxins sa imong kalawasan, mga K5, no? So, try na mo, DTX coffee mix. Then, na din sa Mara. Hamara, pamalit na mo! Abri ang Hamara karon, guys, no? Anya, manirado na siya, alas 6 pa na sa gabi, eh. Manirado ang Hamara Herbal Product Center, no? Sige, maying hapon po di ay sa tuwang mga Facebook Live viewers. Ato ipang greet ni kay mga luuran raba ni. Dili i-greet, mang luod. Mura raba guwap. Ah, mura guwapa. Ito, shoutout ni Dennis Tayko. Galanta ka ron. Pinakagwapo na kumigo, no? Shoutout ni Bossing Dennis. Guwapo, amigo. Pero, way uyab. Shoutout ni Liling Ayuban. Good afternoon, DJ. Watching live dari sa Sitio Mansanagan. Asa man na dapit, Liling? Sa kwan ba na? Kawitan? Mansanagan? Asa man na dapita? Shoutout na lang ko ni Papa Lito Ayuban. Di asa may kawitan. Thanks, DJ. Alright. Si Mieng. Shoutout ni Mieng. Si Jane Manin. Ha? Ang first lady ni Giovanni. Galantaw ka ron. Eh?
1: Okay kayo.
0: Sana all first lady. shoutout watching from Panuksukan Ugbaki. Sige, shoutout po ni Aldin ha. Congratulations din ni Aldin kay ni graduate na. Eh. Congratulations ka ng si tawag gani. Welcome to the CLBB Club. Carlito Barois. Shoutout nice idol. Shoutout din mo din ha, bossing ha. Heidi Lo Galanto karon. Yan sa may barangay 1. Shaton. Shoutout din mo din na Heidi Lo ni ang kuan niya Angeloxin. Ang Angeloxin ng barangay 1 Shaton. Galantaw karon sa tuang panaguban-uban no. Ma'am Gina Villaber Marinda Jimenez. Shoutout from Davao Buhangin. Shoutout Ma'am Gina. Galantaw karon sa tuang Facebook live no. Again sa mga katong wala pa nang katultol sa tuang Facebook, you can search on K5 News FM 94.5 Shaton. Namuni siya tuang bag-o kay 1,000 friends, 1,000 followers pa. 1.1 followers pa. Pero kung mo follow ka, mudaghan na na. Follow na. Ito, i-search ninyo guys, K5 News FM 94.5 Shaton. Muna siya ito ang Facebook, official Facebook page dari sa may Shaton mga higala. Okay? Shoutout ni Auntie Ninin. Galanto karon. Shoutout Auntie Ninin. Ehe. Shoutout DJ McCoy. Watching from Silingan sa Don Antoy. Shoutout! Ito mga higala from Don Antoy. No? Sila Auntie Ninin. Naminaw karon. Ehe family. Sa may Don Antoy og dira sa may Katikugan pagabagaan ng mga ehe din ay hasta sa Datag sa amo ah daghan ng mga ehe mga silingan ra mga kaparentihan ni Auntie Nini na sige Nipa House Kids Incorporated good afternoon koy naami on-site registration diri sa may plaza in front of gym sa amo ang fun run taman mig 5 PM basta na imo register salamat kay koy oy katong ganahan din na mo join og fun run mga higala. Pwede ninyo adtoon ang mga organizers, mga gala, dira sa may plaza. Na sila plaza karon guys. Para sa katong ganahan mo pa register sa fun run. Okay? So na din ha ang team ni Ma'am Gemaline og ang team sa Nipa House Kids Incorporated. So you can visit, you can go. Dira sa plaza karon until 5 PM. Okay? So, ganun mo pa-register, pwede pod. Pwede pod, maadto mo sa Nipa House Kids at bang sa may Santillan merchandise dari sa lungsod sa Shaton, no? Pwede mo ato dito. Pa-kuan me, kanang mo-appeal me og fun run.
1: Ayay, O-R-R!
0: Si Paring Alvin, og si... Oh, si Paring Alvin, mo-appeal like fun run, pero... Ang requirements mga gudana pre magsigig ngisi pre. Kapil kag fun run pre kinanglan magsigag ngisi. Okay fun run man.
1: Okay kayo.
0: Magsigig ngisi alangan pud maghilak ka unya fun run.
1: Okay kayo.
0: Sige, shoutout Paring Alvin. Good afternoon pre, live ni pre. Watching from Baco or Cavite. Shoutout. Flor de Liza, shoutout mayong hapon DJ from Bunawon. Shoutout ko ni Mama Mila diha sa may Sambonggita og ako anak nga si Josh Lee. Shoutout. Uncle Randy Radones, galanto karon. Shoutout Peter, Cindy Edwin, Sherla, Noel, Lizelle, Manong Ramon. Shoutout. Ito may gala from Sandulot. No? Ni-greet si Uncle Randy Radones from Dumaguete. Alright. Engineer Dondi, dira. Kinakusgan nga engineer dira sa may 106.5 sa may Bayawan. Ani comment dire oh. Engineer, kanang cardiac arrest, pwede takapian sa ana? Hoy!
1: Okay kayo!
0: Okay, gi-aristo man ka, engineer. Daliman ka, cardiac arrest.
1: Ayay, O-R-R.
0: Kanang cardiac arrest, pwede ta makapiansa ana, oh. Pagpiansa rin mo, adya, engineer.
1: Ayay, O-R-R.
0: Grabihag pangutana, oh. Ibang... May hapon DJ McCoy, watching live from San Francisco, Santa Catalina. Request ko og song na miss na kita. I-play DJ McCoy. Pilyonido from Santa Catalina, naglantaw karon. shoutout. Ako Migo nga chicks boy pero walay uyab. Daganag yun bitaw ko mga Migo bitaw guys kanang mga kanang himay kay mga hitsura ba? Oh. Kanang ano kung mga babae kabalo mo og mga boys gyud nga mailan ninyo nga uy kana chicks boy man na. Pero ako mga amigo, lahi ni sila. Kani sila Pilyonido, Jason Vlog, si Paring Alvin, kinsa pa ba, si Jolan. Lahi ni sila guys, kay chicks boy rin ni sila gitsura, pero mga loyal ni sila. Uy, taxi si Gemma ana guys, ha? Chicks boy og mga hitsura, pero loyal kayo kung makauyab gani ni sila. Stick to one! Oh, why sagol ilad na? Chicks boy rin isilag mga hitsura, pero kung makauyab, stick to one. Huh? Mga, lose-lose ninyo boys.
1: Okay kayo!
0: Ano, Jema, lose-lose. Lili mo to, oo. Waaron, DJ. Di, kung makauyab ni sila, stick to one. Tinood na. Success Gemma na good. No? Kung makauyab niya akong amigo, samot na DJ Janre. No? DJ Janre, pahantoy mga panas. No? Samot na makauyab niya siya. O, chicks boy lagi lang tawon. O, makita ninyo na Facebook. I-search ninyo. Janre, pahantoy mga panas. I-search ninyo guys. Chicks boy ugnawong. Tawa. O. Pero, kung makauyab na Janre, stick to one. Bala mo, di mo mo tuon ako.
1: Okay kayo!
0: Magna, goodness, Aldin, DJ Max, Magna. Oh, sige, shoutout, congratulations ni Aldin, ha? Oh, sige. Tata, ehe, mayang hapon, DJ Max, shoutout, diri sa ako ang kauman. Sige, ngisi. Si Manu Jasper, ang Mr. Pogi ng SLQ. Og mayang hapon sa tanan, naminaw karon Mr. Pogi ng SLQ. Shoutout mo ng Jasper, oh. Amping di, ano nga? Si Kagawad Lorenzo, ehe, shoutout, boss! Galanto karon, oh, niya mo shoutout siya ni Carlsbergs. Naminaw karon boss, nangitag chick si Carlsbergs. Anya, listen po kayo boss, og na ako'y gihatag ni Carlsberg, basig dili siya ganahan po, na? Pagkutan asa din ha boss, og kuan kanang unsa iyang mga ganahan or mga likes niya sa usa ka babae, di ba? Before ko muhatag kay alangan, basig ganahan siya. Basig muhatag ko niya og dili siya kaangay, di ba? Basig ang ganahan ni Carlsberg kanang guwapa o niya nurse, di ba? Oh, niya hatagan ako og lain sa iyang ganahan, di ba? Ibutang diha boss, unsay ganahan ni Carlsberg? Para apo idea ni mga girls na. No? Adya sa way sa Banggita. Shoutout niya din ha no. Atong mga merkado publiko from sa Banggita, shoutout niya din ha mga ma'am sir nga naminaw. Shoutout niya din ha tanan no. Raya Megadinggan, shoutout mugreet dai ko sa kuang husband ni happy 40th birthday si Josel Gadinga. Happy birthday. Hey, birthday karong boss Josel. Aw, kana. Nagka pagkaon diha, boss. Happy birthday ka 40 na day, no? 40 years old na si boss Josel Gadinga, no? Happy birthday, boss. Unya good health. Stay sani. Ana si Ma'am Rhea, iyang first lady food. Oh, sana on. Ana siya nga happy. Agreed day ko sa akong husband. Happy 40th birthday. Si Giselle Gadinggan. God bless more blessings. Stay healthy and we love you so much. Ooh! Yeah, happy birthday, no? Carmary Vicente. Naminaw karon. Thank you for tuning in. Asama niya naminaw si ma'am, no? From Banay-Banay, Bayawan City. Shout out! Banay Banay. Nipa House Kids, salamat kayo. God bless koy. Welcome. Adelfa Hapson, may hapon. Shoutout ko ni Mama Penning. Lola Penning! Malipay na, basta sige ni mo gisgot iyang ngalan. Guba ko no yung radyo te. Oh, baliti daw ninyo radyo. Lola Pining, diya sa may datag. Kinakusgan, ha? Sige. Tinood yun na pre, loyal ba yan na pre? Oh, loyal kayo. Mga bitaw sa tinood lang, mo guna siya tinood. Wala yung sagol ilad gan. Ha? Kaning mga halas. Kaning mga amigo nako, mga sa ginaingon ko na sa unahan, mga chicks boy ni sila og hitsura, pero sa tinood lang kung makauyab na ni sila, dili na ni sila mangita paglain. Muna siya, muna siyang ako mga amigo, gyud. Lahi ni sila, guys. Ha? Lahi ni sila, girls. Kung makauyab man gani mo, kani si Roel, Boogie Vlog, Jason Vlog, DJ Janre, DJ Agaw-Agaw, si Jolan, si Edmond Futalan, kani sila, mga amigo na ko. Makauyab na gali ni... Makauyab na gani mo, ni girls. Dapat i-treasure gani ninyo, ha? Makauyab mo, ani nila. Kinahanglan, dili na gud ninyo buhian. Okay, mura mo kung makauyab mo ani nila unya inyong buhian, mura mo kuan, mura mo na pildi. Di ba? O dapat i-treasure ninyo ni. O, kung makauyab mga ni mong Jason Vlog, aw kana na gyud. Okay, stick to one kaayo na Jason Vlog. Okay, so napaiga shoutout diri daghanom di ani. Engineer naay nang invite ba ni ingon nga ali sa balay ma birthday ta. Di ba lambahan tikag. Anay nang invite ko nang birthday unya ni ingon ko nang ali sa balay ma birthday ta. Di ba lambahan tikag pultahan. Oy! Ayaw na lag adto engineer. Oh, kog mo man ka na engineer. Paglaoy-laoy lang sa. Okay. Jennifer Namol Herokia. Shout out trakong Junsang. Og Dodong Dayon, si Tatay og Dadani, DJ, mga team Baso. Totski di ini, itok di ay DJ shout out trap. Pod niya. Sige, shout out. Ma'am Ethel Adansa from Sumbonggita, Galanto karon. Naminaw sad sa tuwang programa unya. Kuha ni siya si Ma'am Ethel kanang ako po na siyang suki sa Mighty C, D3Bio, DTX, 500. Kitang dito pa ko sa may Sumbonggita. Oh my God. Shout out, ma'am. Kainom pag-iapon kag Mighty C, ma'am? Kinanglan sa mag-inom, ano, ma'am, ha? Gemma, maogyod loyal pagyod kaayo na sila labi na si Jason Vlog. Porya buyag. Birada rani basta. Sige, shout out boss Lorenzo Carlsberg, daminaw sila karon, no? Shout out ni Sir Jolan, dira DJ Mac, okay pa baka diha? Okay. Shout out ni Jenny Lynn Balasabas og ni Papa Jennifer. Ropenta, naminaw karon DJ. Shoutout. And of course to paring Alvin. Naminaw karon paring Alvin. Pre, basta importante pre. Dili rajud masakpan pre. Manay pinaka-importante good guys. Para magdugay inyong relasyon, ayaw gyud mo pasakop.
1: Okay kayo.
0: Kinahanglan kabalo mo mutago boys.
1: Ayay po.
0: Sakto ko Jubane or insakto ka ayo, ha? Para mo taas ang relasyon ni Jubane og ni Jin, kinhanglan kabalo mo tago si Jubane.
1: Okay kayo.
0: Advice na inamigo job, ha? Para mo taas inyong relasyon, maabot mong pila ka years, dapat di ka pasakop.
1: Ayay po.
0: Sige, shout out to DJ ingon si Koy Koy nga karon ba ning live? O karon ning live. Sige, Mark Ilmaga, shout out call sa akong uyab nga si Mari Smith. Mag-away rata pero dili rata magbulag. Ay, sana all. Ginka ni Mark Ilmaga, no? Christy, shoutout, loyal, basta dili ir masak fan. Oh, good. Muna, importante, good, ma'am, ha? Muna siya. Para magdugay ang relasyon, ma'am. Muna siya. Ate Madi, Dubai, shoutout, pakishoutout sa all tanan nga Moreno family, Kibanyag family, Baldado family, og sa kong pamilya, sa Kakhatalalak, Santa Catalina. Sa Kinikito, Amping, nagrosanan, watching live from Dubai. Ika ni Ma'am Madeline Moreno, Kinikito. God bless ka, K5. Sige, shoutout ni mo diha, ma'am, no? From Dubai. Galantaw ka rin. Shoutout ko ni Jovelyn Calibo Rodriguez. Ika ni Pilyonido Imit. O, kisa naman po ng Jovelyn. Aha. Sige, oras guys, alas 3:30 na. Uy, nandito yung caller. Ito ay caller dari sa Picas linya, guys. Siya marong gating hukman. Sige, nata yung caller na dari sa Picas linya. Ato ang dawaton, mga igala. Marag kaniha pa mo na siyang nanawag, no? Katong ganahan manawag, guys, you can call this number, no? 0955-335-7151, no? 0955-335-7151, no? Shoutout ni DJ Colin! Naka-DJ, pagbalik na ko, DJ Colin. Makantahon, tika, prepare yung kanta, ha? Kanta ka rin! Prepare ka, gwa, usakas. Pre, shoutout ako sa kong langga, Jollibee Andali. See you soon, langga. Amping ka, Permi, langga. Tara. Engineer, pa-shoutout ako nila ni... shoutout ra ni sila Nimo. Engineer, naka-tune in sila karon. Our listener from Japan, Fukiko family. Fukiko? Vina Saj Fukiko. Maria Antut Fukiko. Mikoto Fukiko. Kinamot Fukiko. Mizuga Fukiko. Mima... sure pa ng mga tao, engineer. Taga-Japan, mga Fukiko family. Sige. Ate, caller na sa Picas linya. Hello, mga hapon! Oy, si... Hello? Wait, sama pa ko, Sgan.
2: Sa... Okay, tingok ko, no?
3: Hello.
0: Okay na. Hello, mga hapon naman diya. Si Princess, man.
3: Mga hapon.
0: Maging hapon yung mga day niya. Kumusta man?
3: Okay kayo.
0: Wala pa mong bulag? Wala pa mong gaaway?
3: Wala pa.
0: Wala pa. Okay
3: na. Sweet na guro?
0: Sweet. Tama?
3: Oo.
0: Okay na. Wala importante sa relasyon. Pero anong pong mong gaaway day?
3: Masa di jimak?
0: Sweet, moron pero pag ano, mag-away. Oh, kay, ingon sila, kana ko nung, sa relasyon, kung wala ko nung away, wala ko nung lami. Mutuo ka aron, dili. Wala, muncho eh. Hello? Wala ka day, wait lang. Sige ka na. Wala yung tingog. May hapon, princess. Pinakagwapa na kong cousin. Pilyonido, hi princess. I love you.
1: Uy!
0: I love you naman eh. Oh, we have a caller. Hello? Hmm, lahi man yung number lagi day.
4: Number?
0: Lagi, 0972 lagi na nagawas. Lahi tingog, no? Wait sa, hello? Lahi tingog. Wait sa, kana, tingog ko na.
4: Hello?
0: Sa, ano man yung ako ang wires? Hello? Tawag balik na eh. Okay nang beto ganito. Ah,
2: happened to my connector?
0: Randy Radone, shoutout ni Aljon Ostero. Shoutout. Request kong song DJ Makoy, mag-aaway man tayo pero hindi maghihiwalay. Ay! Mag-aaway man tayo pero hindi maghihiwalay. Hello?
3: Hello?
0: Ah, okay na day.
3: Okay. Si panang singer ana DJ Mac, si Joshua Marie.
0: Gani, si kablo kagis ay ni greet, ani request.
3: Si Pajantoy guro.
0: Si Janre ga request.
3: Oh, si Pajantoy.
0: Oh, ano siya nga?
3: Paborito, kabalo man siya nga, paborito na ko na, di, muna yung gina-request for me.
0: Sayang kay Dino, kay kabalo na bayas genres imong mga likes, di ba? Niyaga bulag Ramundo, sayang sa.
3: Okay na.
0: Okay na.
3: Ayaw lagi na. Ayaw na. Diwag si Nominos, mama.
0: Mag-aaway tayo pero hindi maghihiwalay. Mo yung ingon.
3: Oo, mag-aaway tayo pero hindi maghihiwalay.
0: Kabalo ka mo kanta na?
3: Dili pa, plarastisan pa na ko na.
0: Ah, okay. Janre, oh, in love na po si Janre, DJ. O, gika ni Gemma. Lagi? Kana laging... Kana bang pakalit nga breakup? Pakalit nga breakup ba? O niya, walay klaro... Basta, walay klaro nga breakup mga igala. Dayon, muna, basta magsigig kong balik-balik ang feelings, good. Maguna sa princess. Magsigig balik-balik. So, kani si DJ Janre, ambot. Na, pero ako nabasa, day, kuan, napagod siya'y gugma. Diha, kanimo.
3: Ayan na nagtapikik eh. Patay tang mama.
0: Gani. Ingon ra ko nimo nga na siya'y gugma. Pero wala, nay.
3: Pag-asa.
0: Na siya'y gugma, pero wala, nay.
3: Pag-asa.
0: Kanalain na po. Na siya'y gugma, pero wala, nay.
3: Balikay.
0: Na siya'y gugma, pero wala, nay.
3: Chance.
0: Klaro, ana. Ako na lang kanta, ana, DJ. Sige. Ay, kanta ra ka later. Na. Wala, nay.
3: Balikay.
0: Eh, paita kayang kalakihan, na. Mag-unsa na lang kung wala na... Usa ni? Mag-unsa na lang kung wala na in love. Alien daway ko. Oh, sige ni Gemma.
3: Nag-inaw ako.
0: Sige. Pero karon day, ganahan kay ka... si Joe Bert mo na gana siya, day.
3: Mm-hmm.
0: Managana siya si Joe Bert.
3: Yes, si Gemma.
0: Okay. How... Pilaman ka percentage ang sure nag-uka niya?
3: Kuan, 100%.
0: 100%? Meaning, siya nag-yod?
3: Sure nag-yod na
0: eh. Sure nag-yod?
3: Oh, sure na.
0: Dili
3: sure
0: na.
3: Na bawi, ay.
0: Dili na mausabi mo una-una.
3: Dili na.
0: Sure ka?
3: Aw, lagi.
0: Sure kayo?
3: Sure kayo?
0: Oh. Sure ba?
3: Ay, nabahala. Sabi na.
0: Di, kuan pamanggin mo, day? Sa kwa ba? Niya pamanggos 2 months?
3: 2 months?
0: Napamos 2 months, diba? Niya, ingon ka nga sure na. Nag, dili man sa pag-overthink ni mo, bitaw. Pero nagani 7 years, naganihan ng kalaslo, nagbulag pa.
3: Ah, sila man to. Ah, depende na po na, Digimax, kung...
0: 2 months pa mo, niya. Ingon na ka nga sure na kaniya. Are you sure? Are you sure about that? Si Janre, mag-unsa na lang kung wala na'y pagsinabtanay. Na, sa tinuod lang, jud, wala man jud tarong nga pagkabulag na mo ni Princess. Ooh. Los ninyo girls. Oh, Anas Pilionido.
3: Ay, si Pilionido. Speaking of Pilionido, DJ Max ba?

0: Siyempre, ganyan mga babae, makuratan, di ba, Day?
1: Kato, yes, oh, makuratan. Siyempre, mag-love you. Dili ka mo uyab,
0: yahayagod. Katong kamo sa una, katong wala pa mo nagkailang Jobert, katong si Pilyonido pa.
1: I love man, you, rag-inapirmin siya ang diskarte.
0: Huwag na ilain, karamihan nga, kaya mga sweet-sweet nga istorya, no? Aside sa wala, I love you, ano? May oras ang I love you.
1: Sa XB tao, una pag magtaw ganay na may kay mahilam na siya, dili na siya mag-hit pot anong
0: I love you.
1: No.
0: Ah. Kung sa tawag, muuknol siya day, muuknol.
1: Oh, kung sa text kay, bagay mga I love you.
0: Ah, sa text, dagang I love you, day yung I miss you, ana. Sa text o sa chat. Pero sa tawag, pero sa tawag murag giistiplira ng baba.
1: Ayay. Oh, inana, murag giistiplira ng baba.
0: Oh, niya, sa tawag pamana. Sa tawag pagani dili kaingon, samot na lang sa personal.
1: Personal, mamang samot.
0: Wala, murag kuan, munang dili mga minyo niya ko mga amigo. Munay hassle kayo. Unsaon ka nay nako sila pag training sa?
1: Nainay lamang.
0: Bitaw, kay sa sa group chat or sa mga messenger, kusog kayo, mga chicks boy, good kayo, paminawan. Kaya man, nag-I love you man. Pero, sa personal, murag istipliran.
1: Ah, lawa na. Sa personal, murag nagkatong kuhan. Di na ka-istorya.
0: Di na ka-istorya, no? Shoutout ni Boss Ricky. Ah? Shoutout ako sa Team Ambak Boy T. Sa Salag og ni Douglas Daang, Mark Robinson Lagos, kinakusgan. Eddie Futalan, Junjun Sardan, Dexter Tinambakan, Aljun Torres, Ehe. Og ni JR Encontro, shoutout. Muna din na. Team Ambak. Pero kanis si Boss Ricky, dahi ganan kay isang genre for you. Auto, good sa kayo.
1: Daan tama na nga. Wala naman.
0: Sige. Pasensya ka na. Ay, si Janre, oh. Pasensya ka na sa pangtawag ni mo ganiya ha kay na Steelman Jod. Ano ni? Steelman Jod na ako'y gibuhat ganiha diri sa balay. Oh, gataw ganay pa mong Janre, day.
1: Wala mega gataw ganay in kuan sa private namin sa DC.
0: Mura man lagi og ko ano, pasensya ka na sa pangtawag nimo kaniha. So meaning, pasabot niya ka mura gitaw ganay.
1: Oy, napod ay lain ni din ato.
0: Wala man, ana ganay siya, oh. Pasensya ka na sa pangtawag nimo kaniha. Still na jud ko ginabuhat kaniha sa balay. So wala siya busy, di ba?
1: Alagi pero okay ra na diyan kay napod ko gibuhat kay nagod niya. Na timing nga nag-invite ako lang DC.
0: Gani unya murag dili na pud priority ni mo Jan Risa.
1: Aray mo.
0: Jan lesura mo gud Jan kanang force nga kuan Jan, force nga relationship Jan. Uy kayo. DJ Mac mo na ipakaingnon nga halanugan og babae. Ang si halanugan, sir? Di ko familiar aning word. DJ Mac, muna'y pakaingnon nga halanugan og babae. O sana, sir?
2: Ayay.
0: Halanugan. O sana siya, princess? Halanugan. Ano si Sir Kwan? Sir Dodong? Halanugan. Sige, magbulag raghihapon mong Jobert, balik raghihapon mong DJ Jan Ricky kang Boss Ricky. Agay!
1: Isenta, oh!
0: Na...
1: Kanay, mangisog na punis mamahan, diba?
0: Si Boss Ricky, na, diris chat.
1: Isenta, oh! Magbulag mong Jobert, isenta, oh, ka... Iskag, ka... Tado, katulo, may magbulag mong Jobert, pero... Never, og never, na dito matigbalik ni Jan Ricky.
0: Ganun... Perioda na din mo day. Period na. No more coming back.
1: Jimak?
0: Wala na'y comeback yun sa...
1: Wala na'y comeback ang kwan. Amo ang relationship.
0: Si Ate Madi, galanto karon from Dubai, no? Ano siya nga? Ayaw ra mo pakasal. Hello? Nagtambag siya dari tayo. Ano siya? Ayaw ra mo pakasal kay maura gihapon mang...

0: Mama Yira.
1: Wara.
0: Mama Yira gihapon. Sayang ang papeles o gasto. Ang ending, mabalaan na lang na adi ay anak sa lain.
1: Adela.
2: Oh!
1: Una.
2: Una.
0: Si Kwan, ato ang friend. Ito ang K5 follower from
3: Dubai.
0: Si Ati Madi. Muna siya yung tambag dari tayo. No? Do not rush ko. No? Ah, pasabot niya ni Adri, ayaw i-rush ang kuan wedding. Ano siya? Dili i-rush ka ng observe. Yang pasabot ba? Kanang observe pa daw ka ni Jubert. So, 2 months pa mo niya magpakasal, murag rush ka ayun, day?
1: Adili pa man, mas pwede makasal.
3: Kay,
0: Kansa, kana sang, getting to know each other nga stage siya. Kanang, ila-ila sa mo, kanang,
1: yeah.
0: Para kabulong mo, kuan, kanang batasan sa matag-usa. What if, what if, Raniha? Dili, wala ko ningon nga ikaw o si Jobert, ha? What if?
1: Adi na ko, ana.
0: What if kanang sweet ra siya, anang uyab pa mo? O niya, kanang maminyo na, dili na sweet.
1: Aray mo.
0: Kana mga insight ba? What if, inga na, day? Then, unsay mong buhaton?
1: Nadi. Nagpasabot na, ma. Wa na gud sa gugman
0: nimo. Nga na ba unya na naman may papers kay kasal naman mo, di ba?
1: Ya na nakalaay pero as of now DJ, okay ra man kay di pa man makasal, di pa man pwede.
3: So si Boss Ricky, ana si Boss Ricky, naa pa di ay chance nga magbulag.
1: Depende.
0: Ganahan naman is Boss Ricky nga agay. Si Gemma Pod, what if? What if kasal na mo unya mamayot ko no? Nana Gemma.
1: Pahala
0: na mo diha, Gemma. Ikaw, Gemma. Kika ni Madam Feng. May hapon, Madam Feng. Shoutout ni Alikoy. Diya sa may salag. Shoutout. John Ray. Asa mo na John Ray? Oh. Mauna ni ninyo diha karon maisyo naman pud na hinuon taaning kalakihan ni oy. Dili man ni isyo diyan kanang ganahan magyud kani princess gyud nga magkabalik mo, dili na siya isyo. Mayra lagi sugod ng mga laki, loose ninyo boys, naa na pud. Naa pud ni Gemma oh. Oh. Mayra, so good ng mga laki. Loose ninyo, boys.
1: Mama Aron.
0: Nya, kamo?
4: Ayay!
0: Ang konra mog sayop kung naa mo simbahan. Oh. Pero gawa sa simbahan, ay pog mo ang kog sayop. Say, gani, makaingon ko nga. Kanan sa basketball? Kanan sa basketball, may pag mga bayi nang gireferi. Oh, kaya nga naman, kung mareferi ka, makabantay mang kagsayop. Ayan ka na mga babae, sus!
3: Diba?
0: Pag nagani foul, oy, makita dahin na, kaya kabulong mo na mulantog mga sayop. Oh, diba? Nya dili man na sila mga sayop. Ito, day, kanang nakai-ikuan, nakai-song?
1: Song? Kaya nabitin ko mo. Oo. Kantang gutan, wala pa kay karon.
0: Hmm?
1: Wala pa kay kanta karon.
0: Wala pa kay kanta? Okay, sige. Nakai-greet?
1: Greet na lang ko sa pananamino.
0: Sige.
1: Kanara.
0: Kanara? Sige. Si Jobert, i-greet Jobert.
1: Shout out ni Jobert.
0: Dili lagi sweet.
1: Wala pa ko sa mood ron?
0: Ha?
1: Wala pa ko sa mood.
0: No, wala siya sa mood.
1: Katara, di kayo magsog. Bingo kayo.
3: Wala sa mood.
0: Ikaw, Boss Ricky, ha? Nawa na sa mood si Princess Boss Ricky. Sige, thank you kay Dai, ha?
1: Thank you.
0: Salamat. Kamu ni, no, nawala ng mood ni Princess. Mukanta, biyon to, ato. Gininyog ko, ha? DJ McCoy, sa dalaga pa o ulitao, sweet ka ayo. Pero magminyo na mag labayanay o kaldiro o plato o kutsara o tinidor gikan ni Pilyonido. Okay. Oh, magbulag na dayo na o gikang Boss Ricky. Ila o oh, si Madam Feng ila ilaha sa Inday kay Way Mahay Mauna. Bitaw. Advice from Madam Feng. How deep is your love? Tawa magbulag ra gihapon mo. Walay kasal nga mahitabo. DJ Janry lang ang salakam. Hey, gabi ya Boss Ricky oh. Pero ganang ko siyang boss ko si DJ Janry for Princess no? Ambot ninyo eh. Isuki lang mas inday oh. Sige oras guys, alas 3:51 na. And of course, eh, by the way, may hapon dahil sa ito, may gala diyan sa may Domeng's Lichon Master, mga K5, no? Lamian nga Lichon Manok dari sa lungsod sa Shaton. You can visit Domeng Lichon Master, mga gala, no? Nandira sa may National Highway at bang sa may Mormon's Church, maning lungsod sa Shaton, mga gala. Pwede ninyo pakikita ni kuan ni Boss Domeng Gahano, mga K5, no? So, abre sila karon. Oh, ganahan mo pa reserve. Galuto po siya og liempo, mga higala. Lichon manok og liempo. Para sa inyo, ha, mga ka K5, no? And, kung nagupan mo og cellphone, laptop, or gabulo mo mga accessories nga barato, you can visit SAS Services, SES Services, na dira sa may Poblacion 1, Progreso Street at bang sa karaan nga 7-Eleven. And you can inquire, pwede mo duol ni Boss Arman, mga higala. Okay, muna siya oy tag-iya o tag-dumala dira sa may SAS Services ning lungsod sa Shaton. Okay? Oras guys, alas 3:52 sa ito ang pagbalik. I have a guest here, DJ Colin. He will sing something for us. Huh? Mo commercial sa kuding after you will sing a happy birthday. Ano sa imong kantahon karon pagbalik? Coldplay? Another song from Coldplay? Unsa man? Coldplay.
2: New people,
0: Sparks. Sparks, ikanta Sparks kagahapon. Another song from Coldplay katong. Ah, sige, bulong saka. Pagbalik, ang commercial pa man ko, okay? Idol ba kang Julan? Ano yung Julan? Ah, sige. Later, pagbalik. Sige, oras guys, alas 3, sekwenta itres. DJ Colin. Next, after sa kuan. Ato ang, siya tawagan na? Ato ang commercial, no? Shout out ni Quincebel Tiogo. Shout out, no? Afternoon, shout out from Kambunbun. Tiogo family, shout out. Kung ganahan mo ni Janre, kamoy pag-uyab. O, gikang princess. Okay, DJ Mac, yaw po, pabulaga si princess. Sa iya lablab, luoy po, support lang ta, o asa siya masaya. Ako, support na gigong princess. Asa gigong malipay si princess. At to gig ko, uy! Kung di siya ganang Janre, masuporta rin ako, no? Sige. Oras guys, alas 3:54. I get your song from TJ Morten, Montarde. Di ko alam kung saan iyahan ni siyang bagong kanta. K5, no? A song, Teka Lang. K5 News FM and you're on the afternoon show. Mahihapon. Kung saan nagsin. Teka.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Taas pa ang imo blood sugar?
3: At tunak mo diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
1: At tunakini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa coco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500!
3: Highly recommend
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalin sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyod ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalin sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska,
11: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!

0: have it. The song that was Gusto Ko Lamang Sa Buhay. Only right here at your favorite radio station. This is K5 News FM 94.5 Shaton. And of course, we are connected but via live streaming. Dira sa ito ang sister station again. 107.1 with Kauban. Kauban na ito, Engineer Carlo og si Engineer Geraldine og si Engineer Elaine mga higala from Sambuanguita. Kaya ito may gala from Duexa Marketing mga hapon. Oh, and diri sa Shaton and Sambuanguita. Okay, ma'am, sir, mga hapon niya din natin. No? Branded motorcycles, branded appliances, mga K5, na ara din ha mismo sa may Duexa Marketing, mga K5. Okay? Ay, sa mga birthday karon, you can shout out sa inyo mga hinigugma din na, no? Today, this afternoon, ladies and friends, we have a guest live. Dari sa itong CBANan, mga K5, no? DJ Blue. DJ Blue, how are you?
1: Okay.
0: Use the mic. Oh. How are you? You speak English now.
1: Manuman.
0: Sige.
1: Manuman.
0: Sige, shout out.
1: Shout out ni mga Julan. Oh.
0: Halas. Oh.
1: Ha? Si kani?
0: Oh.
1: Shout out kani.
0: Halas.
1: Halas. Oh, halas.
0: Sige, shout out na. And si Jason. Ikaw son. DJ Green.
2: May hapon sa itong mga tigpaminaw sa K5 News FM Shaton. May hapon ninyo diha. Mulay oras. Kanunay ra.
0: Shout out ko. O kanas Jason kuno mura kuno dahon-dahon. O green kuno halas. sige. San Juan son, this amo son, San Juan.
2: Ah, sa Sumalering.
0: Sumalering.
2: Nakato ko
0: Sumalering. Kisay kauban nimo?
2: Akong kauban si kuan Alexander.
0: Alexander.
2: O atong ga, sure ra may wala ra nang ligo.
0: Ah, okay. Nakita mo Gemma dito?
2: Wala, wa mi nakita.
0: Okay. Ano mo siya Sumalering, Gemma?
2: So, dito itong call, pero wala rin kay galakaw-lakaw ka rin may sisdaplig ba?
0: Ay, sige. Okay. Pagkita kung tanim mo ito, Gemma, good.
2: Wala ra.
0: Sige. Naka-greet sa.
2: Mayung hapon ni sa akong brother, ni silang Tommy, ang hapon ni Lydia, o sa akong tanang mga igsoon, o uban pa sa mga igagaw nila ni Alexander House. Mayung hapon ni mo, naminaw mo si Alex Ron. Pero siya naminaw sa imong ng programa kada hapon.
0: Si Janry, Grace Janry.
2: Oh, may hapon ni Boss Janry.
0: Huwag na yung pag-asag yun, Anas Princess. Mag-amping na lang mong tanan. I hope nga malipayon mo ni Janry. Kamoy pag-uyab. Wala siya. No?
2: So, kisa ba ganyan si Princess?
0: Princess. Okay, ganahan mas Boss Ricky nga. Pero ako, kung unsay ganang Princess, ato ragod po ko. Ikaw?
2: Pero, unsa ka nalaman?
0: Wala, ato ko. Kung ganas Princess ni Jobert, ato po kong Jobert. Ha?
2: Nag-asa na Jobert?
0: Aton.
2: Lagmet, dili po na mag-abdag mga 1 year.
0: Kaya nga naman, magpakasal sila. Buto kong Jobert para ang princess. Jason Paira ang halas ng Shaton. Gika ni Pilyonido, Tora.
2: Buto ko ni Janry.
0: Janry ka? Ako, Jobert ko. Nga namang si Janry.
2: Kay si Janry, kay paano man to? Hanang loyal.
0: Loyal?
2: Loyal man to siya.
0: Si Jobert, loyal man po Jobert. Kasi mas gwapo si Janry, si Jobert.
2: Janry.
0: Jobert. kita kan Jobert?
2: Wala nung kita.
0: Pero... Dili ka ka-compare kung wala ka kakita sa usa. May mo magkang one-sided. Si Janry, mura siyag si Derrick Ramsey, di ba?
2: Oo, ano. Derrick Ramsey.
0: Ah, si Janry. Kay si Jobert, kay mura mag si kuan, Coco Martin. Ay, katawa son. Oh. Derrick Ramsey. Oh, kontrang Coco Martin. Oh, asa man ka Coco Martin? 'Di ba? Sige. Natay banda dere guys. Colin will play drums. And Jason will sing. Oh. Unsay gising ni Jason? Okay.
1: Sige.
0: Sige, you can i-try imong drums, B. Okay, go. Okay, go. Ayaw, stop!

0: will rock you.
1: Okay. So, unsa may kuan? Unsa may kanta ni Jason?
2: Sige. Ato ang sige.
1: You know a song sige? Unsa imong nabalan nga song para makuha na ni Jason?
3: Kabalo ko tanan.
1: Sige, sige.
2: Kabalo ko tanan.
1: Kabalo ka sige.
2: Sige, sige.
1: Kanta ra. Kana a cappella ra ka.
2: Ha?
1: Kana kon ra ba? Kanta ra ka. Nya drums ra nang moduyo.
2: Hindi ko kakuan ko.
1: Ayoy. Kana nabalan ni mong kanta, kana maka-recite ka.
3: Sparks
1: dili man. Ha?
2: Dili makuha na niya.
1: Kuha na niyo? Ini song, di ba?
3: Tanan.
1: Tanan.
3: It's my life, tanan ba?
1: It's my, you know, it's my life.
3: Kantara, sige na.
1: Kantara, sige, kantara. Kantarason, kantarason. Unsa may tawag ka na inyong banda?
3: Ikaw.
2: Unsa yung ala na to?
1: Kalen man, DJ Kalen. Og, ay, DJ Blue. Og si DJ Green. DJ Color Color. Sige. Tugs. Tagay kog beat ka nang tug tak tug tug tak una. Okay, wala lagi tug tug tak tug tak tug tug tak. Okay na. 1 2 inaya lang kana rang beat nga tug tak tug tug tak tug tak. Ayo give fast. Sige, sige. 1 2 3 go.
0: Aduna koy manok og baboy binuhi, mitambok og maayo mitubog dali.

0: แกนะฮะโอ้โหมันมังกูจีสันนะปุ่นแค่นั้นมันระหัดลักบาตักซอน
1: โอเคกาย
2: มิตัง
0: ลิงเอาใครสิล่ะโอ
3: ้โห
0: มันนักบีทอ่ะสิเก๋ฮาวักมูอันบีทยูโน่ซองฮาวักมูอันบีท
3: สิเก๋ฮ
0: าวักมูอันบีทโก้ฮาวักมูอันบีทikaw kanta hawak mo ang beat
3: ano man ako
0: dili dili sige drum din kanta ka
3: hawak mo nga beat hawak mo nga beat kalimot na ko sa lyrics di man ko kapalo
0: ayun sige anyway shout out tayo sa itong mga gala dira sa may market area ka na binaw ka
4: sa kwan sa ni
0: Julan sa na, ni Minos Julan
4: oh ano may na Julan?
0: Kaso ilang radyo din na? Si... kasi ang kauban? Antoy?
4: Si Antoy.
3: Ug si... ang
4: kasi... sila wala si Kwanza?
3: Kasi
0: Juby. Juby, na Juby.
4: Si Julan. Ang nako sultin Julan. Medyo... ni... improve siya karayot ba?
0: Improve? Unsa nga kabahig improve?
4: Paghalas ba?
0: Improve pagkahalas? Ni upgrade?
4: Ni upgrade siya.
0: Yan namang nakayong kang ni upgrade pagkahalas, Julan.
4: Makita siya kuan... malipay ko siya. Malipay ko siya. Bukawas yan ka. Lipay good ba?
0: Og, makita og.
4: Makita siya ni... man, anong makita
0: angel. Di uyab silang angel, dili. Nakaingon siya.
4: Si Julan?
0: Julan, nakaingon siyang angel.
4: Wala pa po.
0: Wala po. Ganun mang nakaingon kang ni-improve, nga wapod siya kaingon.
4: Hapit na. Kulang na mga iskadangaw.
0: Improve maingon na siya.
4: Maingon na siya.
0: Basin ga kuan po Julan, ga bulong po siya exact timing.
4: Kanang ga bulong siya kuan kanang may timing may timingan yang
0: bulong siya timing or oras pod.
4: Oras. Katong nagkuyog bitaw mi.
0: Dis amo nagkuyog. Kisay ka ba ni mo?
4: Ako. Pero sorry ragot.
0: Ikaw si Julan.
4: Oh, Julan si Angel.
0: Angel og
4: oh, mura.
0: Kamurang tulo. Nya.
4: Lingaw-lingaw.
0: Nakaingon siya, wala siya kaingon.
4: Pero isuranay pa man si Lando ah. Pero unsa ka nalaman kay disansar mo ko ato. Di ba Julan?
0: Ba. Pero di kaingon, wala siya ni upgrade. Kung nakaingon si Julan, kana nagkuyog Mos Plaza, si Angel, Julan, o ikaw, kung nakaingon si Julan, ni-upgrade na siya. Pero kung wala siya, wala siya nakaingon, wala pa ni-upgrade.
4: Wala naman ko naminaw.
0: So, mura ka referee ra ato.
4: Mura ako ra ika. Banu-ubar ra pa. Mura mag security guard.
0: Security guard ka. Ate Del Ilmaga, hi DJ, mga hapon, no, nga pita, shout out from Ilmaga family. Sa Kalango, og sa ko ang gitrabahoan nanay, Marilu Flores. Oh, shout out. Atong mahigala from nanay Marilu Flores. Shout out nanay. Shout out, trakong day DJ, nagbugha og kahoy. Tutskini, gikan ni Junifer Herokia. Shoutout sa akong bata si sani Brody nga sani nya ugma iya si Totskini usa man pag lay down. Shoutout idol watching from Bae. Shoutout Edna Sumalinog, hi. Shoutout shoutout from Bakungan magsaysay Davao del Sur alayo oi. Shoutout din mo din na bossing, no? Shoutout DJ principal ng Maladpad Chaton, Mr. Melard Merced, gika ni George GB Vlog. Bert Makatigib, idol ni mo son. May hapon DJ, shoutout.
4: Sir Bert.
0: Kinakusgan, Makatigib. Ano yas, Atmans Dorico, kanang kusog kayo. Oh, kanang kusog kayong radyo diyan, Atmans Dorico. Ilan ang Sir Bert?
4: Huwag sa kwan, may hapon sa mga... Diris, kwan ba, Santillan? Ang gabatang kisang guard nga, kailangan ka ba na yung kisang guard niya?
0: Gwapo!
4: Gwapo! Oh, kanang, oh. Pwede ko ba? Yeah.
0: Chicks boy.
4: Oh, kanang oh, chicks boy. Chicks boy. Oh, labi na sa iyang kauban kasi ngalan ato nasa Santillan lagi.
0: Halas.
4: Kanang mino dia. Kanang mga kanra mga halas na sila dia.
0: Halas sila.
4: Mga pa dinyo sa mga Santillan og sa tanang mga kwan dia. Cashier. Og
0: ilabi na. Di mga buta ng cashier dia. Sila ni ma.
4: Mga pa ni
0: mina sila. Sige na sila pamina sa program.
4: Sige na pamina.
0: Hello, so, maghapon DJ. Kumusta? Kumusta again and again? Shout out dapat ko sa Malungkay Diyot sama ni Diomedes Babylon, Pahang Elmir, Felix Berta, Gary Elmir, Iya Laida Alarcho, Edita Tropa, Eloy Tropa, ug sa kuang duha ka anak si Cedric ug si EJ Parao. Your avid listener, Inday Enriquita Parao. Thank you. God bless always. No? Boss Maricel Kiyo, Galanto Karo, diya sa may barangay uno, boss. Shout out to Maria, boss, and happy listening sa ito ang programa. Soon.
4: Sa, anang, kuhan, ilabi na sa kuhan diya sa, ano, sa WeShop. O, daga na dyan, mga minyo diya, kung nila ni, sa dito sa Bukay
0: J Motor Parts F4 ra pa sila F4 din na
4: po na Japan mapat sila ni sila ka book dia
0: oh si ato na ka okay wala na kay greet wala na kay greet ah sige ding before ka mo ato dito sige
3: Julian ako amigo guwapo kayo oh maglantaw oh maglantaw man diay.
0: Wala po'y uya, guwapo ka ayo.
3: Okay na na?
0: Okay ra ba? Dili man na, dili man na guwapo ng walay uya.
3: Okay na na.
0: Ha? Walay uya, wala man na, dili man na guwapo. Ang guwapo na'y uya. Julan?
3: Okay na.
0: Okay ra?
3: Oh.
0: Amigo ko dayon.
3: Deepwood. Deepwood. Julan, kani, oh, namagin.
0: Thank you, DJ Blue. Thank you.
4: Thank you. Aperza.
0: Okay, DJ Blue. DJ. Oh, DJ Green. Oh, ikaw DJ Green. Oh. Sige. Wala tayo igong panahon. We have 9 minutes.
4: Salamat sa minaw.
0: Uy, si Jema, galanto ko ron soon.
4: May hapon sa tanang... Si Giovanni, may hapon.
0: Jema, Jema.
4: Jema, may hapon siya. Mura, Jema. Ilabin na sa nilan.
0: Wala na kay ba? Message ni Jema? Wala na?
4: Wala sa kay...
0: Wala na kay pagbati niya?
4: Wala na, nawala na. Saya nga. si Agaw-Agaw, asan ba sa Agaw-Agaw nun sa?
0: Change topic mo niyo. No, ano kay pagbating Jema soon?
4: Ah, wala sa kay... Kuhan man. Muna yung gingon nga, love control.
1: Okay kayo!
0: Love control?
4: Ano? Mabay kuhan ni... Anong, yan naman, love control. Nakapan lang, nakasag kung Julian Futalan. Yung siyang love control.
0: Ano ba? So si Julian po, nga na po siya. Love control po siyang angel.
4: Love control po siya.
0: Kano sa man mo dili mag-control o gugma? Atog nag mga 40 na mo? Ha?
4: Mga, depende.
0: Or mag-ulay mong Julian?
4: Siya na mag-una.
0: Sige, sige, greet na sir.
4: Salamat sa naminaw nila sa... Ni Ikwan, feel kong sabiron. May nga po niya, Ma'am Rianis.
0: Ma'am Rianis. Number is Santas, Ma'am Rianis. No?
4: Oto. Salamat lang sa naminaw sa tanang kisa K-5. May nga po, God bless.
0: Okay. That was DJ Green, mga higala. Wala tayong panahon. Salamat sa pagkuyog. No? Princess, thank you so much. Si John Mar Lobito, shout out. Halas ng Shaton. Si Jason, gikang Pilyonido. Tuwara. Halas ng Shaton. Ha? Shout out sa imuang guest DJ nga naka-green nga halas o gikang Boss Ricky. Alright guys, wala na tayo nga panahon. Catch me again tomorrow. Dali aras panahon, no? Birnes na po dugma. Kuyog-kuyog gihapon sa tuang programa. This is K5 Afternoon Show. No? Sa kanan sa mo CEO, bossing Dr. Ramil Uy, and our area manager, Mayor Pev Obanyan Aligan. This has been your DJ McCoy. Inimurag pang open gate na po gihapon isa, no? 2, 1, 2, 3, Salamat guys and happy Thursday kaninyang tanan. Bye-bye. Standby El Castigador, K5 Sir Rex Candos. Coming up next, live from Dumaguete, nana siya dito. Salamat! Kinisi ka K5, Mark Kitay. Para sa kampiyon ng serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Clinicas 4Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba, nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
2: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Sakay ka, kidya!
3: Siyempre, naka-extend ko ya!
2: Basta sa ganyan driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men!
4: Herbal Products pa ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na murang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug ana sa kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
6: Eye Care Drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
14: News FM.
15: Oras, alas 4.35!
16: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
15: Okay mga siligan, soking tingnanaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigado. Barangay Daro! Nakatala daghang kaso sa kawat. problema kung doon ay suspitsado, madakpan ang biktima dili mapasaka o kaso. Matod pa ni Kapitan Binsutan. Dita maglangay mga siligan, so kininaw na karoon sa Picas Linya 65, Cyril Ripley sa mga report. K5 Cyril, ikipay mo!
0: K5 News FM Live Report.
6: O ba, naigibutsang sa kapulisan din sa itong isudan sa napagyating ang daghan nga natala ang barangay sa mga kasus kawat at ang barangay Daro. Kami kanining ako na sabi ni Kapitan Binsutan sa barangay Daro ng itong isudan o kasamtang ABC President na karoon nga niusog din ang kawat niya sa iyang barangay. Matod pa ni Kapitan Tan, gano'n na sila mga madakpan ng mga suspitsado sa kawat. Apaan ang mga nakawatan dili mo pa rin o sangat o kaso. May kanina maglisod sila pag sulbad. Nasay na nato nga ang mga nanakpan na diya sa may barangay Daro ang kanunay kini. Gano'n kaso nga pagpangawa to sa kanianto. May kanina matod pa ni Kapitan Binsutan panawagan niya sa atong mga lumlumis sa barangay Daro nga magmaingmat o galerto o i-report tayo nga to sa kapulisada kung doon na sila namatignan nga rin may mga tao. Awag sa niya nga kung doon ay marakpan ng kawatan o ang nakawatan ng mga panibalay kinaglan ipadayon ang kaso nga to sa korte. Alang sa K5 News FM, K5 Cyril, DTX na 5 Depe. Para sa kaming balita servisyo, Blikong Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
15: So, dirita Kapitan Binsutan, pananglitan kung dili mo pasaka ang mga biktima. So, kap, usaman imong kwadana. Solusyon. O dili gyud mo pasaka ang biktima sa mga suspek. Ngunta na lang kunin mo Kapitan Binsutan. Ako pa nimo Kapitan? Bagay mo kayo, puro si Kapitan na tayo pudgarit. Binuang man ang imo manugo ka na kung ako bunalan o dos por dos. Di ba? Magkaigo siguro si Kapitan, binuang man ang imo. May pasiguro ka, mutaya taog ako ang kap, surprise mo na yung anak. Ha? Nigawas tong gioner na kong ipabandrit engineer sa, na yung nakabantay. Sa mutaya, yun ko, kaya katong binuang ni si Rick Santos nga, mutaya kong surprise, target 500, rumble, 120, agit daog, tagala libertad. Eh, kaming uban nga medyo nasuhito na nako, ilabi na itong mga membro nako sa una mga backward ta mga 10 years or 8 years, 7 years, nakaibalo na. Daghanag na kadaog sa 500. Di ba? Pero sige lang, engineer. Last common room engineer ka nang nakacheck-in na ako karoon sa hotel. Ako itong tiwasong itong room na ako dito kaya nakacheck-in ako sa room 5-1 na room. Tiwasong ako ito. Pagka uba, mag-check out na ako uma. Alas 4:38 na mga siligan so kinting pa minaw. So, karoon Kapitan Binsutan, dako ni gagit ni mo Kapitan sa imong barangay kung inkaso ha. Pero bilib ko aming si Kapitan Binsutan ha. Katong naay lalaking na-hold sa akong mga tao dito sa Kumbado Bakong, nga pahubog-hubog na yun. Dodong, ayaw ragot ta sugali sa mga style ninyo, ha? Kahit, swerte gani mo, kaya wa ni saka akong kuha na to. Wala ni abot ang akong binulan. Sige lang, ato nang balikan o niya mga siligan so kinting paminaw. El Gio sa Malinsya, Ogtisda. Magtambayayong alang sa Kalambuan. Makaroon sa Picas Linya si Kipad James Mandokilio. Kipad James, ikipad mo. Kando!
0: K5 News FM Live Report.
17: Ang local government unit sa Balintia, ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Edgar Tavis Jr., gihangop sa courtesy call, gikan sa Provincial Integrated Skills Training Center, vocal person nga si Belinda Villahermosa. Amaong tigob gipangunahan ni Municipal Administrator, Mr. Albert Tuwala.

0: Ayon, dito ay sa Kofi Mike, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang El Castigador, kinilingapon si Kaki5 James D. Tribayo, Bandukillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Okay mga siligan, Sukintig Paminaw, report ni K5 James Bandukillo. Alas 4:40 na. So, maayo ni. Para kami mga batanon karon dili maagto sa mga ingon nato lahi nga mga aktibidad nila. Dili makaadto sa mga bugoy-bugoy. Mas maayo na. Makintambayayong na. So, diri na ta. Diri na ta sa ingon nato kabahin sa DSWD. DSWD. Bukas sa pagpaubos sa minimum. Bukas sa pagpaubos sa minimum sa edad sa criminal responsibility. Di tamag lang. Ang among pinakakusgan na field reporter or news reporter. Maghawat tagbuk computer dere. Yan siguro tanan eh. Si K5, dibina tindok sa mga report. Dibina, ikipayin mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bukas sa pag-apil sa legislative discussion sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility o MACR alang sa mga minor di edad si Social Welfare Secretary Rex Gatsalian miingon. Matod pa ni Gatsalian nga mga attached agencies sa DSWD ang Juvenile Justice and Welfare Council o ang Council for the Welfare of Children. Wapil usab sa committee hearings aron masiguro ang kayuhan sa kabataan sa diskusyon. Kainong duman nga nito maong isyo sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility as sa mga minor di edad human sa insidente sa pagpamusil sa tungahan sa Tacloban na City. Sumala sa kapulisan nga ang mga suspek nagpanginaron og 15 o 14 anyos nga giing maoy nagplano sa pagpamusil ug itukoy pa nila ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act sa wala pa ang insidente. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga bata nga nag-edad og 15 paubos, exempted sa criminal liability, samtang katong nag-edad og 15 pataas, apan ubos sa DC8, mahimong manubag kung sila mapamatud-an nga nakahimo sa krimen, uban ang discernment. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Divina Tindog, para sa kampiyon na balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Okay mga siligan, Soking Tigpaminaw, report ni K5 DB natin doon. So, kani, okay ni. Dapat na pangilinan, senator pangilinan, ibaba ng edad sa mga batanon. Kung pwede, 15 ages pataas, pwede na. Ha? Tanawa ka rin ng mga ages o edad. E, buta na ito, 12. Hangyo lang. 12 pataas, pwede na pailan o kaso. Kay mugara ni mga batanon sa tinuod lang praga-prang kang kapag istorya. Kay mugara. Kay ang mga batanon karon makakita gani ka sa mga underage ang ilang kaatubang mga hamtong na. Tinuod ba yan ha? Hamtong na. Good afternoon, Sir Rex. Loud and clear kaayo ka dere sa Barangay Kawitan. Unta si Rex Madayon ang eleksyon kay amo dyan suportaran si Kapitan Umaabot Ripabs kay para among ipadisiplina ang mga batanon. Oh. Ay, kana ganyan si Ripabs? Kana ba nga sabotay ganyan nyo? Nga, dagan yun. Ay, ayaw yun pagpablaking kaya masig madusmo ka sa unahan. Kaya madusmo ka, pildi yun ka. Diba? Alas 4:44 na, mga siligas, so kinti pa nila. So, karon, 15 paubos, dili pwede mag-atubang o mga pipila ka mga kaso. Naaginagmay. Asa'y mas maayo, Senator, mas maayo ane, mangutana ta sa mga tao? Kinasi ako rin, buot-buot dili. Ha? Kamu, nga naminaw ka ron. Pila may good, kamu kay, simpre ako, gamay ra may ma-encounter na ko mga batanong kay, diha sa mong barangay, kanang naminaw ka ron sa ako ah. Usag yung kasagaran ma-encounter ninyo mga pamuot nga mga maldito na nga pwede na itong papailan o kaso kamo kay kamo may suyutos niyong barangay sa inyong lugar naka-hook up man takaroon sa 11 ka radio station from Kanlaon going to Bayawan going to Siquijor unsa may dapat i-

0: Kay karon 15 pa ubos, murag di man kayo. Murag kusik-kusik ra nga kaso. O sa may ganahan ninyo, kay kung ako yung pasibuton, ang dili makakuan kung pwede. 10 anyos ang edad pa ubos, murag di na siguro na. Kanang 10 pataas. Pero kamo, kamo may nakasaksi po sa mga bata noon sa inyong mga silingan, kasagaran, kamo magi ma-encounter sa mga batanon, o sa may ganahan ninyo, 12 pa ubos, 11 pa ubos, 14 pa ubos, or 10 pa ubos. Kamo tawag mo? 0999-537-2151. Kaya mo rabag, gara na kayo. Kaya tanawag sa tinuod lang, ha? Nanawag. Nakaroon sa pikas niya, hello, mayong hapon, ma'am sir. Hello? Hello, may hapon. Hello, mayong hapon. Okay, palungot ikaw ha? Oh, palungot ikaw. Basta may hapon, may hapon, katulog ka doon, palungot lang ikaw ha? Ayaw lang kalain. Mutawag gani mo, ilibre sa ninyo ang inyong monitor para di magsumpaki ang ire kay para magkasinabta na ita. O, tawag mo balik. 0999-537-2151. Kaya karoon, kasi paubos mo rin nga. Magkaingon ta nga, di man kayo makatubang o kaso, naaman, pero lahi ra. Kaya kung ako pasibot on, 10 edad paubos, okay ra. Pero sugod sa 10 mataas, pwede nagpailang kaso. Mas maayo na. Ha? Mas maayo na. Sa ako alam, pero kamo. Nakaroon sa pikas din na hilo may hapon. Hello, mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: O sa may ganahan ni mo, ma'am, 10 pataas, pwede na mo pailan o kaso?
1: 10 pataas.
0: Amo na ganahan ni mo, 10 pa ubos. Murag makabir na to sa kuan, ana, underage, ha?
1: Oo.
0: Sige, salamat kayo, ma'am, ha?
1: 10 pataas.
0: Kaya gano'n man, naka-experience na ka sa 10 pataas,
1: murag... O kanong mga batanon karon na gano'y batanon nga nagsuroy-suroy o niya kanang suguon na ganig papatunol anang naititik-titikan.
0: Okay. Okay, salamat kay ma'am ha, thank you.
1: Sige.
0: Thank you. Mas maayo man ang kay dili lang ingon nga kay ako'y ligulit og mikropono diri, ang ako lang kagustuhon may matuma. Kamu, mas maayo, kamu mismo ang mutawag diri. O kung sa'y ganahan ninyo, ha? Atong kanon na. Ato nang salo-saluhan kay naagyo dito mga batanon karong wak na dito batasan sa tinuod lang. Prangka-prangka lang. Wak na yung mga batasan. Kasagaran karon mga batanon may nangaimbol. Mas maayo na mga batanon pa maka-adapt ng langdaan. Makaingon sila, huy, dili na ta pwede mag-gara-gara kay ang akong edad baya, lapas na baya, Jis, mag-atubang na kuog kaso. Ha? Nakaro sa pikas niya, hello, maayong hapon. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon.
0: Sir, o sa man, sir, ang gusto ni mong kuan, sir, kanang 10 pa taas, or o sa may edad gusto ni mo, sir, nga dapat makatubang nagkaso?
2: Sa ako ang gusto, sir, gusto ko po 10 pa taas, na mag-depende po na sa kaso, sir, na ikbantong sa kumang palatahan.
0: Ah.
2: Pamahan ako na hikabo, sir, nga, kami rabi kong pagpamusin, ayaw dito silang sinutan. Okay. Pero inalahi rabi kong balaod, sir.
0: Okay.
2: Naalag ko yung iso siya nga, tapahin nga yung nasilahan ko.
0: Okay. Kaya
2: saan naman sa mga dagong tao, sir, na sige pa daw tao na, buo na, stick to tayo, lakang matabo na bala. Nakmakayo na guys, sir, na bagitong itong iso sa mga nagtutubo, para masininag mo na sabayo ng mga kabatahan.
0: Okay. Diba? Salamat kay sir ha. Thank you kay sir. Thank you.
2: Okay.
0: Salamat kay tay ha.
2: Murag.
0: Okay. Murag idara na tong atong caller. Okay, alas 4:49 na. Sige, tawag mo. Kato ikaduhang tawag, gapareha to sa primerong tawag. Jis pataas. Kinahanglan magatubang na ukas. Ang exempted jis paubos. Ha? Murag duhanay ni butar na kun jina. Kaya para, makaingon, mismo ginikanan engineer, makaingon nga, hoy, delikado mo, kaya jis na may mukapin, magatubang na mukaso. Hello, mayong hapon.
3: Hello. Unay do.
0: May hapon, sir. O sa may ganahan mo nga edad nga para maatuman ng kaso.
3: Anong gig pataas? Pwede na na file ang kaso kay insakto naman na sa una-una.
0: Mao ba?
3: Oo.
0: Tama. Sige, sir. Pero ato-ato na ni sir, ha?
3: Idol, kanang gig pataas.
0: Salamat kay sir. Thank you. Tulo na ang mibutar, jis pataas, na pwede na pailan o kaso. Okay. Salamat ka, sir. Thank you. Negros Island Region, Napulcom. May kuminto sa mga armas. Napulcom na niya. Napulcom Island Region, Napulcom, may kuminto sa mga armas. Naka-standby si Kipad Roy Bustillo. Kipad Roy, ikipad mo. Kandos.
4: K5 News FM Live Report.
0: Roy!
5: Yes, Kipad Rex. Good morning, good afternoon. Sa tanan namin na ito. Good evening po sa Minaw sa Gawas Nasot. Yes, Kipad Rex, kaninang buntag, no? At iniatenta sa katong safe NIR launching to sa Kipad Rex mga kapulisan na sanin kung doon ay mga problem. Pwede lang matawag sa 911, no? Nga sa diin ang pulis, sa diin, dili ng pulis ang mudool kung doon ay emergency, ha? Apil na ang mga bumbiro, apil na ang mga force multiplier, apil na ang mga coast guard. Sa una, kita break, pag 911, pulis na gina. So, karon, apil na ang mga daghan nilang ipang itap na force multiplier. But anyway, kita break, dili na ako ang muli akong kuhan, akong tawag karon. Kaya kanina, atong napungutan na kiver, atong na hiskutan good kiver, o na interview ang Napulcom, no? Ang National Police Commission nga NIR nga hepe, nga wilayan ko si Attorney, namto na kiver, no? Attorney Owen De Luna.
0: Okay.
5: Kiver Rex. So, atong i-play una yung kwan kiver Rex, yung interview, akong interview, then atong istoryahan.
0: Okay. No?
5: Mag-comment na sa video comment.
0: Ah, sige, pre. Istambay lang sa kapre. Mo, yes. Timbre lang ko ni mo, og naplina na mo, og nahuman na, monitor lang ka. Okay, istambay.
5: Monitor 3.
0: Okay, go ahead, engineer. Go ahead.
5: Attorney Owen Deluna.
6: So whether private or public, meron po tayong responsibilidad na ingatan ang ating mga firearms. Unang-una, ang paggamit po ng firearm ay isa ng responsibilidad. Ang pagtatago po dito, ang proper safekeeping ay isa rin pong responsibilidad. Hindi po ito isang bagay na parang cellphone or computer, pag nakuha ay hindi deadly weapon. Ang isang firearm ay isang deadly weapon. Kaya po magiging accountable tayo kung ito po ay mapupunta sa masamang kamay na may masamang intention.
5: By the way, sir,
0: okay, pre. Go on, pre. Pre!
5: Yes, Kiva Rex. Nung nga na ito, matupad na kung ni Attorney Owen na dilu na Kiva Rex, no? Na kanilang kanibang mga armas, no? Armas sa balay. Kinadun na tayo responsibilidad niya na napasayang tayo iputan sa kasa. Eh, kani, in line ni Kiva Rex sa katong nitapos si Tacloba, no?
0: Bitaw.
5: Katong yung iyaan sa mga polis. No? Nagamit niya ang armas. Kanilang accessible na kayo ba? Hindi lang kita na ibutang niya. So, matupan na yung asawa, kaning puli, asani ka rin posil mo rin asawa nila o kadong ba na, ang pinanggap, hindi pa saya-saya.
0: Dito.
5: Ang matulita po sa takuban na kuha, minayano na access sa pagkumanggon o gigamit sa papangusil. Okay. Matupan ni Attorney Owen, dilo na kibar back sa NIR na Napulcom na sama, hindi niya susama sa cellphone.
0: Pero, pre, ha? Tawagin ko balik unya pre kay lami kay ni ato ning salusaluhan kay murag na ata sa ambos area nga oras.
5: Ha? Ana nya ka si comment dire ko bala.
0: Okay pre. Apre. Apre. Pre.
5: Ko bala si comment.
0: Ay kare bala si comment.
5: Asige.
0: Asige pre.
5: Kay kay among pagbalik na mo among story is good ang usap duma is good ko ay naning komentaryo sa Double Complete Perfect.
0: Okay pre. Salamat.
5: Was balik ko
0: okay.
5: Mo pawa mo balik ni Kipab Rex ang musturi aning komentaryo sa Napulcom. Kika this was kinis na Kipab Roy, August ko sino para sa kapitan mo balita sa ibig sa publiko gringon sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, it's okay, di ba minaw report ni Kipab Roy Bustillo, pero ayaw mong hawa ah. Ito sa itong anonsirang yung stiction. Alas 4.55 na. At ayon sa kong pagbalik, ato na sa Tapikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Rabil Candos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Aktibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
9: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure na hinungdan sa cancer.
10: Ang Tauser GP aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer pero kung puno kas antioxidant Sir GP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
9: Tungod ang cancer result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
10: Sa pagkaon pa lang daan sa GP, problema na.
9: Correct.
10: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lamim good, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
9: Correct.
10: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
9: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
10: Kung doon na kay bukol Sir GP nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilimnon, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances da Sir GP nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kaayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
4: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. Hasta ayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama ng mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
10: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir GP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit labi na kung usa ka traffic enforcer.
9: Correct.
10: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
9: Sa pagkadagan,
10: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na Sir GP, ingnon dayon ka nga tulo na lang kabulan nga mabuhi ka.
9: Ah, pagkapaita.
10: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir GP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na itsansang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
9: Mauraman di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
10: Wala kay cancer, Sir GP.
9: Oy.
10: Ang nakanindot, Sir GP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineros. abuso?
10: Kinanasab si Dr. Biloy sing mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
12: Si Albert nga taga Dumaguete.
13: Upo nga akong mga TL o mga panakit. Na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni mo tangin sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
16: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
8: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyer sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
14: O baka sa mga butik.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
14: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C,
22: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Syrup.
22: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
8: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw.
14: Mapalit sa inyo mga suking butika.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
24: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend.
23: send isang kapsula ka lang.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads as Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis DDX 500!
12: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
12: Ay,
10: muna bala nga permi na mga bali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
12: Correct.
10: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
12: na?
10: Tok-tok na. Dapat, kung... dapat niya wala pa?
12: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
10: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sa imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag
0: atay.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
12: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
10: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
12: Ay?
10: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kagmay TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
12: Okay,
10: imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
12: Uh-huh.
10: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
12: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
12: Mga kainit mo, no?
10: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
25: Championing the lives of the Filipino.
26: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500
27: adlaw-adlaw.
26: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
27: DTX 500
28: pabalik sa mga butika.
29: Akong bugas-bugas,
30: akong katul-katul,
31: patay ka butangan.
28: Bugas-bugas, ug katul-katul,
26: i-DTX 500 na.
27: DTX 500
26: aduna kini antimicrobial properties
27: nga makatabang sa pagkuha
26: ug pag-ayo sa bugas-bugas
27: ug katul-katul.
28: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatamang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babayi. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan is
6: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan is good.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juan is good.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shot.

0: Naga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso? Bubuok ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros, Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: So, what about kulay? Ay, so, na di mo to kayo kami dibutan mo tao so na. Ikaw rin ko na display ka na. Pinanabot, tabo, tatuan ko na to. Hindi, ang pingin ko mga armas.
2: Bita.
1: Wala kayo ma-prex, no? Gikan sa gawas, na ganina.
2: Pre, pero mabalik, maka di rin.
1: Karon namin ko sa Darwin Kiva Press kay adunay line put nga cover na mo among ibalita ko na ko nimo niya ug napay time
2: mag-usa mo sa Darwin
1: adunay opening sa launching sa hyperbaric nga kwani sa Kiva Press para sa diving so di sa kay istorya otro nangita ko press release ani para maisgot ang sakto si kat mga terminology diba
2: bita so ma ko posible ang imong mga ato manito nyo mga premier
1: oh buna siya para sa diving
2: okay.
1: Basi umma masurel sa kita pa isno humani pro.
2: Pero mo live ka unya mo tawag kana ko Google.
1: Oh maka Google ta dinhi.
2: Sige.
1: The drive Darwin. Ah sige.
2: Ah sige. Perfect.
1: Ika sige skos kana ska kita pro yo gusto sila para sa kapitan ng balita serbisyo publiko kalingaon sa Dangros. K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
2: Okay mga siligan, so kinti mo na report ni Kipad Roy Bustillo. Okay, naatadari ka rin sa itong bisita at entertainment.
3: Kandos. Kandos Sala. Oban de Rex Kandos.
4: Oban de Rex Kandos.
2: Okay mga siligan, suking tigpamin o. Natay bisita dirigikan sa may barangay mo itong. Mura ba o wa siya kasabot sa iyang gibati sa pagkakaroon? Nangayos sa advice na ko, kabahin kang kapitan, di asang may barangay mo tong. Pero kapitan, basig na ay manawag ni mo niya kapitan. Kami kapitan, ako mismo, muragalibog-libog po ito kap. Pero basig na kay bukat nga rason, ato sa pangutan o gisip pangalan ani. Pero ay lang initi po ni kap ha, nga may abot dire sa ako. Wabay lain siya nga masaligan o wasay lain nga maantuan ng radio station. Kaya lagi ang uban ng mga radio station, wak mo po siya salig. So, mas mo aray sa dress sa kipad, kaya nakasalig pa siya. Sir, maayong hapon ni mo diya, sir. Dirahang mikropono. I-smoke imong bangko. Dere ka na ko kay mga yung advice, pero giingnan ti kao ganyan, o siya problema ni mo, ang problema ni mo gabahing ang kapitan sa may barangay mo tong. So, pwede ba sir nga imong isaysay? Nga nung ban o ga, o sa may kalibga ni mo kang kapitan, sige daw.
5: Mano ni kanya si Rex, mga alauna imidya dito ko sa barangay hall.
2: Alauna imidya ni adto ka sa barangay hall.
5: Oh.
2: Unsa may tuyo ni mo sa barangay hall?
5: Kini laging mga era ko niyag certification sa barangay ba? Kaya akong gamitong lugmapon sa risk comparison sa building to.
2: Mangayo ka o barangay certificate recommendation para gamito ni mo dito sa building to sa Dumaguete. Oh. Kabahin sa unsa?
5: Kining sa... Kining gipadadan man gugukuan sa ning sa Conserex kining gikan sa DSWD nga paper
2: gikan sa DSWD gipadad-an ka og sulat ba or notice unsa bay tawag ana nga papilon ka
5: form Conserex
2: form
5: oh.
2: So karon paapilon ka og ma sa launa imidya pero kinahanglan magdala ka og barangay certificate tama ba ko?
5: Oh, tama si Rex. Muna akong tuyo niya gani ha.
2: Okay. Pag-abot ni mo gani ha dito kang kapitan sa may barangay mo tong, sa may istorya ni kapitan?
5: Kwa, ni ako mismo ni ngayon niya kuan si Rex, ni ngayon ko tahoran niya may matukap. Sus kay, didikita ramang kung ingon niya nga, kining, atubang nga sa imong anak dire, usa ka mo kuan ako, kaya di kumata niya certification, basta imong anak di matubang dire. Inko nga, kapula mong kuy, ulam ko kay balo anang nagibuhat sa kong anak ako nang trabaho ko.
2: Pero kadali lang, ang imong anak sa una gipatawag sa kapitan na kahibalo ba ka nga gipatawag?
5: Nakabalo ko pero...
2: So ano nga man yung paanto ay imong anak?
5: Kini mo mato si Rick niya, ako alang ako bunugon akong anak na patubangon dito sa kapitan.
2: So o sa may rason nga gipatawag ni kapitan ang imong anak?
5: Kaya mula ko noon ang nai mga ginugan nga, naniyon ko nagkutsilyo akong anak niya, wala mambudyo, mambuibidin sa silang ipakuanon ko nga, ako nga anak ang atubanga dito na Ryan okay. Ryan may ngalan na
2: kaning ato kaning ato sir ha dili ta manghinaw nga wala ko dili man tinuod ang imong anak nga naniun ko silyo maingon nimo ha dili tinuod nga naniun ang akong anak kanang makaingon man ka nga dili tinuod nga naniyon ang imong anak, ano man kada adlaw oras na kuyog-kuyog mo sa imong anak.
5: Okay, mo muna ikuan dito sa report nila sa Barangay Hall.
2: Si na naniyon ang kutsilyo.
5: Oh, naniyon
2: ang kutsilyo. Lagi, ang tubag ni mo na ko karon nga dili ka mo tuo nga ang imong anak na naniyon. Tama ba ko?
5: Okay, wala mampug ko kakita na si Rex.
2: Aba, lagi! Gokdon lang tikaw. Ang imong ingon, dili tinuod nga ang imong anak na naniyon. Tama ba ko? Dili tama kaingon nga ginikanan nga ang atong anak na naniyon, kaya man ato gikuyog-kuyogan ang atong anak. Tama?
5: Oh,
2: okay. So karon, pila may edad sa imong anak?
5: Mga 15 years na si Rex.
2: 15 years old na karon.
5: Oh, 15 years
2: old. Anos anahitabo daw ang pagpaniyon pila iyang edad?
5: Kining dugay-dugay naman na si Rex. Wala lang kung kakuha ko sa pitsana. Kaya kining...
2: Dili, mapila edad niya. Nga naniyon pa siya.
5: Mupadulong na siya og 15 years.
2: Ah, so mag-upa?
5: Mag-upa na.
2: Okay. Mag-upa. So, mauna, kita, kisang pangalan niyo?
5: Kung ko, ning... Ibi ko bila perte, pero Buboy ang akong palayaw.
2: Ah, Sir Buboy, mauna kita usahay ginikanan. Magpakaginikanan yun ta. Di ba? Ayaw ay magagisirmonan tigaw karon dire. Kaya ako, ginikanan po ko. Nanagani ko'y apo.
5: Bitaw.
2: Pero usahay kita ba, kaning atong anak dapat, ato yun ang responsibilidad na atong anak, ato yun ang titulon. Di ba? So, wala ba ka naka-action atong pagpanawag ni Kapitan nga imong anak paadtoon? Wala gay action nga imong anak, ikaw mismo mo, bit-bit dito gadali nakadtoon ato si Kapitan? Wala kay plano ato?
5: Akong kwan si Rex, ikaw ako niya ako anak, di magigit matubang kay wala mo kuno siya gabat, anak. Kaya sunglog-sunglog ramang ko siya, lay-lay-lay-lay. Ika naman kung anak o sunglog-sunglog na, mukuan dyan na...
2: Masuko!
5: Masuko.
2: Okay, tanawa. Nigawas na karon sa imong baba, na imong anak pag sunlog-sunlog, nagyo siya batasan nga medyo makutong.
5: Oh, makutong.
2: Okay. Sa ato pa, posible nga nahimo na sa imong anak na naming unupos. Makaputilyo. Kaya ikaw mismo, akseptado man kaputong imong anak, di ba? So kami, wala man imong gawas sa baba ni Kapitan nga ino si Kapitan na kamalos na ko ninyo karon. Ako na pod karon ang inyong kinahanglan. Wala, wala na ingon giingon ni Kapitan sa inyong atubangan. Sa ako alang pagsabot, murag ni abot na ba ang punto na kamo na pod kinahanglan kang Kapitan. Pero ang ako alang ani, usa may labot nimo sala sa imong anak og sala nimo.
5: Oh, mo ganin
2: pero kay ko mo kay underage, responsibilidad nimo as aginikanan ka.
5: Oh, sakto.
2: So, ni abot na ang punto karon na kamo na pod kinahanglan kang Kapitan. Tama nila eh. So, maghinaot lang ta nga dili na maoy punto ni Kapitan. Siguro, naabay ka na bang rason ni Kapitan nga, ah, dili sa tigaw tagaan ka ron, kay tungod maoni bla bla bla bla, maoni mama, wata kay balo. Pero, Kapitan, kasi pangalan sa Kapitan, da niyo sa may barangay mo tong?
5: Si Kwan, ni Bailo na siya kap, nga pilido na.
2: Dili ko Kapitan, si Rick Santos ko. Kinsa yung pangalan sa inyong Kapitan? Kapitan Bailon.
5: O Kapitan Bailon na tunggatag na ko ni mo ng papel.
2: Sir. Oh, lagi si Kapitan Bailon.
5: Oh.
2: Mga pila edad ni Kapitan.
5: O ako kakwag mga pila edad.
2: Estimate.
5: Estimate na ako na sa 16 na ng Kapitan.
2: Okay. Kapitan Bailon sa may butong kap, basig, kisa to mga barangay official diha, Kapitan. Basig magnaak kay bug at rason nga nganong wala kanihatag o barangay certificate. Barangay certificate ba yung pangayos siya?
5: Oh.
2: Okay. Pero maghinaot na ko Kapitan, pero nigawas mag sa kuan ni Kapitan nga di ko mahatag pareha sa imong anak. Mamay kaingon ni Kapitan?
5: Oh, manay ko pa.
2: Pero Kapitan, makaingon ko Kap nga dili siguro ing anak ang atong approach sa katao. Kap, kung tinuod ni Kapitan ha, nga miingon ka nga pareha sa imong anak. Kapitan, dili siguro ta maging anak na maingon ta nga pareha sa imong anak. Kap, gipadad-an siya sa DSWD nga form. Mismo ikaw, di po siguro ang tao mo anha diha mangayo o gabarangay certificate kung walay hagit gikan sa DSWD. So, mura maghino ang gisupak na po mo ang DSWD Kapitan Bailon. Kap, wala tika gikomentaryohan. Pero, mauna imong irason, balikan ti ka, Kapitan. Kapitan sa may barangay mo tong, ayaw kalain ako, Kap. Kamano ko ang imong bayaw si Kapitan Amores? Nigumi. Pero, dili ko gusto, Kapitan Bailon, nga malain ka sa ako. Ang ato, tagaan na ito ng sulwan. Kaya ang tao, dili magpakaulaw, dili musaka sa barangay kung dili kinahanglan. isa pag ipadada sa pom sa SWB kay paadto ko malauna ini dia ayo sa mo ni kanon ko maunay kalipay nila nga sulod sila sa SWB tungod lang sa ing anak karon kapitan ingon ka ang imong anak dala sa di kap isit aside sa nato to kapitan kap ni agi naman to dili man ni mao isulbad sa problema sa iyang anak kung ipaagi ni mo sa kanang pagdumot ba kap public servant at ang isa kong balbalik alas 5.28 na at sa taso papikas lawak sa bilag ka mga pabalik Engineer Bell Kandos
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino
6: Tier 3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
6: D3 Bio.
10: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Ug de-sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
11: Nga effective.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapakamagabutika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
8: mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
6: Mighty C!
8: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
6: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan!
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.
15: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
16: Nagapatalom sang paminsaron.
15: Nagapanamig sang memorya.
16: Nagapa-increase sang serotonin.
15: Memory Advanced Serum.
16: Para sa mas manami nga school performance.
15: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
18: Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
17: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
18: Sa Clinicas 4Biotics,
17: suwabe
18: ang paggawa sa hugaw.
17: Ang Clinicas 4Biotics,
18: adlaw-adlaw.
8: Kapanit sa inyong kasuki butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
20: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station Station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adi ana ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurang walay naglantaw kini mo.
21: Happy my best.
1: Dirita sa Kantaharay Family KTV. Kuyunas in barkada, imong pamilya, huwag ha in pinalangga. Kaya ang Kantaharay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, huwag na doon ako'y happy hour. Magkalingaw gayon sa Kantaharay Family KTV.
21: Pagkikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gari na ka sa Kantaharay Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantaharay. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
22: D3 Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Kapalit sa mga D3
22: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Mabaka butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline ka vitamin C,
24: mapalit sa mga butika.
22: Mighty C, D3 Bio.
0: Ko si Thorazel, before problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
22: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio, D3 Bio.
0: Ako si Mia, gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon.
22: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
24: Mabahal sa mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Sa mga butika.
22: Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C,
24: mabalit sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
24: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advance Syrup.
9: For Biotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae.

0: ko mga lagumba sa akong panit. Kung niingon na kung ikagaw nga, sulayan doon na ako pag tumarong may TC alkaline vitamin C. Sige na kung tumarong may TC matag-adlaw, mampungan na dyan akong gibati nga anini. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
1: May TC! Mapalit sa mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan! Oras, alas 5:41. Okay, mga siligan, soaking tigpaminaw. Naalang ko ika-advise ninyo, ha? Kay usahay kami atong lawas, dili na ito matagna, ug mag-umido na, makaingon na itag atong asawa, Mang, taitag tubig, habuli ko, kay nasakit na ko. Diba? So, para ligo ng inyong immune system, tumargyod mo og gamay tisi. May tisi ragyod na. Buntag, ugto, hapon. May tisi. Kay makahatag ka na kaligo sa atong immune system. Ilabi na, kaning nana kay taas makag sugar, di na ito matagna atong sugar. Wata kahibalo, hilig mo ginamis, kuhok dayon mo, inom dayon mo mga kubra diag unsa. Ang inyong sugar, diabetes ninyo, minggara na. Ang inyong blood pressure medyo abnormal na, taas ubos, dili na problema. Pero likay mo stamis. Di kaingon na kainom na mo DTX 500 capsule, pwede na tamo inom og mga soft drinks. DTX 500 capsule, buntag untog hapon. Tapos dili, kanabang usahay kita ba? Kanabang, kung dili ka gusto, dili ka matakbuyan og sakit, magtumar ka og D3bio. Kay kaneng D3bio, dako ni katabang sa atong kaugalingon. Para dili ka dali matakbuyan og sakit, or mahadlok kang magkasakit, or mahadlok baka nga magkasakit, D3bio ka. Buntag untog hapon lang niya po. Ala lang kasimple. Kaneng probiotics, dako ni katabang po sa atong kaugalingon. Kami dili ka nang gagamit. Ha? Ano sa amo nakabati? Gawas na lang ko'y kanabang hearing. Ano sa amo nakabati nga? Si Rick Santos absent sa kagihilantan. Tungod na sa mga maintenance na mong tambal diri. Nakadumdum mo ni absent ko na sakit ko ng hospital ko. Siguro ni absent ko. Kaya pa ako na po check up sa kong doktor. Magmonitor ba? Sa lawas. Makadawat matagkamatayon. Di ba? So, magtumargin mo may TC, DTX 500 capsule o D3bio. Napoy mga adikpon o kape. Ang akong ika-recommend sa inyo, ha, ang kape nga DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Ikaw, lalaki o babae, gusto ka nga magpabilin kotis porcelana ang imong panit? Batasana kung ikaw maligo, ang imong gamito niya sabon ang DTX Beauty Soap. Tapos kung ikaw lalaki, medyo baho kag ilok, imposible laki ka. Di ka kasimot sa imong ilok. Kamupod mga asawa or uyap, igna po imong uyap nga, murag lain man baho sa imong ilok. Kaligo! Ang imong ibutang, basi ikaligo po di mo ha, humani mong ligo, manarapo ka, kaya magsangina ka para humot imong ilok, butangi ang imong ilok, o klinika, Geopress. Kay kaning atong mga asawa, or uyaban nato atong partner, nakapansin mo? Misag na ay unlan, sos Ginoo ko. Musok-sok yun sa atong ilok? O nga, kisa may ganahan musok-sok, huwag bawa kang ilok. Pero butanganin mo, Klinika Geopress, dili ta magilty sa atong asawa, or sa atong uyab, or sa ato ang partner. Ana lang. Matay tagaan pagtagad ring atiks, gikan sa may Batingil. Siguro, listeners good na ko ni. Mauna ako ang ganahan ni mo si Rex. Pag mo komentaryo na gani ka, wala jud plastika nai. Lanog kayo kadiri sa Batingil Idol. Salamat kayo taga Batingil. Sala ako. Kani mo komentaryo batanga taphaw dili gikan diri kisa may ganahan maminaw nato. Ako at sa uno pa ko sa radyo. Napo koy idol nga mga announcer po, di ba? Kani ato pero ganay lang. Dili ta magsinaryo nga para ang tao. Kaning ako dili man sa ingon nga gadaot ta pero padapin sa nato na ha. Aso tang tibason ang pagpromote ani mga produkto nato. Kay dili gagikan ang among sweldo. Kaning Extend Food Supplement matingala mo unsa ning Extend Food Supplement? Kaning Extend Food Supplement isa ni siya nga makapahatag nato o kana banggana ba? Kita mga lalaki, siyempre idara na.

pareha sa akong panginaron karon. Wala na. Ang kunta sa kamatuoran. Taas lang ato ang huna-huna. Pero, wala na. Wala na'y kaya. Pero ayaw ko yung sulay eh. Basig mo ingon mo, ha? Sulayan natin ni Zeric Santos. Wala na na eh. Oy! Basig makatilaw o niya kag makaingon ka nga. Huwag sa hilonggo pa, abaw linti. Babaw kadalom garapapap. Pagkanto sa duta, garagumo. Ha? Ko sa hilonggo pa. Kay tungod ba na sa Xtend Food Supplement? Mana akong bag? Matingala mo, si Santos si Daladala nang iyang hawak iyang bag. Xtend na. Pero, sekreto lang. Kaya ako abag, ni Kandori, pag inikulig ba ako, wata ka ba ng diversion room, may magpabuang-buang, tibak-tibak, nag manghagit-hagit, ay, magdita ko isok-sok ka ng kamanggahan. O, ikaso lang, huwag hagiton ko. Kay wata ka ba lo? Uso na ba yung hagit-hagit room? Wala, magdala-dala, dugong Xtend. Kaya kanyang Xtend Food Supplement, di ka sa pagtumar ni mo, 30 minutos, at pwede na. Gira patani yun. Oh! Mana, makakita mo na ako, sikreto halang ko. Rex, naka-Xtend niya ako. Oh. Pero maligya po na ako, hindi po na ako natag-libre na sa po. Pero may kamahalan lang, 200 dress ako. Pero ato mo sa tindahan, mga butika, barato. Pero maingon mo, asa po na ito na mapalit sa Ginoo ko? Sa Dumaguete! Asa ninyo mapalit ang produkto ni Dr. Neil Oil? Butika de San Francisco. Asa dapat? Epifanio, Surban Street, Dumaguete City. Mapalit ninyo mga produkto ni Dr. Neil Oil. Sa Dumaguete lang, ha? Dapat sa may EVF Pharmacy, Lorenzo Tibis Street, Dumaguete City. Dihan ninyo makita ang EBF Pharmacy. Tanan produkto ni Dr. Meloy. Nga diha mapalit ninyo. Huwag mo'y anay kabalakan. Basta dumagiti lang. Ano mo sige, lingog asa pa mo. Dapat sa may St. Teresa Pharmacy, Luxin Street, Dumaguete City. Tuhan ito tanan produkto. Tuhan ito. Makapalit mo dito. O kaning Phil Express. Kaning Phil Express na diha sa may Perdices Street, Dumaguete City. Kanang kilid bitaw sa crossing bitaw sa Paangatag Tsangge, patugbong punta, na ay Silya. Makita ninyo ang Phil Express. Dito ninyo makita ang produkto ni Doc Ramil Oy. O kaning People Choice Pharmacy. Ha? People Choice Pharmacy. Dito po ang produkto ni Doc Ramil Oy. O kaning Ans or Anis. Pharmacy. Naapod niya ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaming Crown Pharmacy. Nada sa may Real Street, Luxin Street, Perdices Street, Blanco Street. Pagka naghana din niya Crown Pharmacy. Toa dito ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaming Gamot Publica. Inside new unitap. Kanang bagong unitap ka rin? Add to mo dito. Toa dito ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaming St. James Pharmacy, E.G. Blanco Street, near Nitro Dumaguete College. Okay. Ugma, ato na pong i-announce o asa dapit mapalit ang mga produkto ni Doc Ramil Oy. Pero taas man taguras, atong isingit. Ay, wala ka problema. Dire sa may pulang tubig, ay porbida. De, na mo dapat magka-problema, problema pa ng aso mapalit ni mga Xtend Food Supplement ni Rex Santos. Ngayon mo, si Rex, tested na ba nimo ang produkto ni Doc Ramil Oy? Tested na ko na. Ginoon na. Tested na. Kita mo sige kung kasagit? O si manager? O sila attorney de Palobos? Mana energetic kayo? Tungod mo na sa produkto ni Dr. Miloy. Ha? Pero o may mahagit-hagit na ginako, ayaw mo kumbiyansya. May sag-iganira akong edad, ha? Makatilogin mo. Basig maulawan o niya mo. Basig maingon mo, si Rex, sako, sako, ayaw siya sako. Alsaha ko. Basi magpalasa ka. Tungod sa epekto sa Xtend Food Supplement. Kaya ako ay makasyapol, Mike. Dili mang... Ay, di lang tapahambog kay. Ako, taas-taas na may kong edad, pero tungod sa Xtend Food Supplement, porbida. Lintik na walang gantig yun. Basig makaingon ka, si Rex, Biko, ha? Basig makaingon ba ka, si Rex, Biko. Kaya basig makaingon niya ka, usa nang biko, osbi ba ko? Magpausob ka kay tungod sa Xtend Food Supplement. Eh, sulay ragot. Pagpabuang-buang sa ako kay, ha! Di ka makatilog, masakir ni kutsilyo.
Diyos may pulang tubig, mapalit ninyo sa G&G Pharmacy. Diyos may pulang tubig, ha? O dripot sa may simulan, botika, kwatro. Kwatro ba ni pagkabasa, ni engineer? Kwatro? Matay ko yara po, kwatro ba yung pagkabasa, ni? Nga diya sa may simulan. O G&E Pharmacy. Na sa 124 de Futado Street na Poblasyon ni Cebu na. Sa may ahong! Mapalit ng gapo niya produkto ni Dr. Miloy diya sa may St. Rocky Pharmacy o gapo sa may San Jose Butika di San Jose. Sa Amlan, Butika di San Andres. Kuyawa niyo mapangalana sa mga butika. Di ba? So, mauna, ayaw good mo ka na bang kanay magkuan dito mo ka na matingala pa mo nga usa asagod na to mapalit ng mga produkto. Mauna, kanang gipang ko ana ayaw gid mong kalimot ayaw mong kalipat kay lagi mao na kumangutana mo nga unsa ka ha o sa mana siya ay sus Ginoo ko wa pud mo ka istorya ba bantog ra nay mo text na ko di ha na pud dugang kanang mga pharmacy diya sa butika sa kuan Ans Pharmacy o sa pagkabasa ani as anis a anis ao anis pa nabasa na ko na nadri. Nakoy ko, oh, sa pagtuon ninyo, kay Kudigo dire. Nakoy Kudigo dire ay. Ay no, nagkuakong Kudigo kay ang memorandum delikado. Mausap po mo. Ayog marian tayo Sir Iljan. Nadi, isap to yung sabi. Ay, isap to. Anis na na to dire. Kadali lang ha. Asap to dire. Sige daw. Anis Pharmacy, Butika Wells, Mids, or White Spill Pharmacy. O ka na, wala na. Okay, salamat ka na, engineer, ha? Salamat kay abtik po ni itong mga engineer. Napitig, deliver o tambal ni rin. Gwapong tao po. Kanang gitawag nga si Cedric. Pero kanang si Cedric ang nagkababae ko. Matay Cedric. Bahala magkamimumimo. Ta, makatilagod ka na ako. Gwapong tao ni si Cedric. O galing na lalaki ko. Kung na babae ko. Ah! At pag yung kawayanan. Mga gwapo po din mga empleyado ni Dr. Miloy. O kanang si Engineer Bilpod o nagkababae pa ko, makatilaw din ako o galing lalaki lang. Pero karon ay kung nyo hagit-hagit ha, kayo na ako, extend food supplements at mong kagiron. Di ba? Pero delikado man, Engineer. Engineer, kanang nga mga oras, Engineer, murag, makaingon ta, murag delikado ta ni kang Vice President, mo exit na ta kay murag delikado, critical din nga oras. Makabati gani magbula noon hanggang ngayon noon na akong signature song na temporaryo magbulag-bulag ta. Ugma na po, magbalik kayo na po ta, magdunga na tagbalik ha. Alas 11 hangtod sa alas, ala una. Pero matagbir ni sa imo kalimot, tama lang po sa 5:30. Kayo musunod ang mga balita. Relax lang mo. Masama no Domingo, agbantahan lang yung kamingaw ninyo sa ako. Kay pohon na ate atubangon nga mga problema diya sa may Sambuanggita, sa may Salngan. Nagka-problema na po ang taga-Sambuanggita. Hoy, tubig na na! Pag-uyon-uyon mo niya! May hulog-hulog ko ang kuno niya, kuwis, pero marag... Yan to amang tuwang gabi eh, pagka-delikado na ebidensya. Huwag matungis mo ta na.

0: Ibang nga siligal, so kinti kami na, wala na tayong oras. Ang istorya nili, mahurot, pero ang oras nagakaupos. Wala na sigsikisa makapukay sa akong barungan. O wala na sigsikisa makapatindog sa tong balahibo, galas lang sa tao nga tong ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko, nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilangkuban sa mga balitag komentaryo. Sa ngalas among station manager kay Pab Sabini Kabusa, area manager Santa Catalina Mayor Ted Obanyo Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Ibjan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa, Key Pipe Engineer Bill Racuman, sa ngalas among Chief Engineer Key Pipe Abu Mir, o kinatibok ang puwersa sa Key Pipe News FM Dumaguete, may gabi kaninyong tanan, ladies and gentlemen. May hapon na ikaroon sa mga IMAP General Merchandise, ang ilabi na ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Maril Agustino, kanunay naninaw sa programang El Castigador, samtang naninaw, kanunay po sila naka GTX Groupiness. Ilabi na sa may Junil Clothing, may hapon, o sa ANC May, Erwin Anchuna Agustino, may hapon, o ilabi na karoon diya sa Pakulanang Fish Vendor, unang sa may Leon Kilat Mo. O sa may Edox Manok, kumusta ni Boss Ray Jewel Atis? O sa Amigo Hardware sa may Cebula? Kinisi ka kipaib, Rick Santos Candos, kanunay nakamaltis eh. DTX 500 Capsule, D3 Bio, Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, at ang sunod na programa sila K5 Divina Tindo, o si K5 Rufa sa mga balita, internasyonal, lokal, police report, panghitabok, sunod sa 24 oras, musunod na. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalay ko ng Diyos, KANDOS!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butikas.
5: No one ang nabaka-ugana sa kama, masinug, may diabetes ka.
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no daghan mo sakit kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
11: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatalaman patay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
11: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
13: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gig DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
11: DTX Coffee Mix. Mapalit sa nalang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Kevin. Gusto ka call center aid. Na doon ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumad Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamakakabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay... Sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, dinigid ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C, sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio!
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo? Tungod sa imong bed rest? Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
22: Gaan, matchoy ride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tiga, matchoy ride na ta.
23: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
22: Kidia?
23: Siyempre, naka-extend ko yan.
22: Basta sa ganyan driver, extend, love.
11: Extend Superman for Men.
22: Yahoo!
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 6:05 sa gabi.
0: Different Bio MV Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayang gabi, siyudad sa Dumaguete o probensya sa Negros Oriental. Ayasap kita sa ito ang lainhug na sa ito nga D3 Bio Evening Newscast. Ning Adlang Webas, it's June 25, 2026.
4: Magkita usap kita live sa official Facebook page ng K5 News FM Digital Dumaguete o mabati usapin agis sa mga kukaparoon sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Kami matod ka ninyo sa managunang balita karong gabi una ko si K5 Divina Tidog.
4: Usap si K5 Rufa De Vero.
1: Og sa headlines sa itong mga balita, hangatod ka nato sa Mita C, ang alkaline-based na vitamin C. Ora sa balitang lokal, Negros Region LGUs magtanom og 200K nga kahoy sa 2026, sigon sa DNR Exec.
4: Kapulisan sa Negros Island Region, diluse sa Safe NR sa Negros Oriental o isla sa Siquijor.
1: Wala initala nga maritime incident ito sa pista ni San Juan sa Negros Oriental.
4: DILG Negros Oriental, nagpahigayon ng project site validation sa Dawin.
1: Sa mga balitang regional, construction worker nasikop sa anti-illegal drugs operation sa Tagbilaran.
4: Usa ka driver patay at 13 na angol sa residente sa Alicia, Bohol.
1: Pagpakigalayon sa pulis ug tuhaan, dili militarization sigon sa PRO-NIR.
4: Sa mga balitang nasyonal, Sheriff giingong ang gisumbag ni VP Sara sa 2011, lagip sa mga saksi impeachment trial ni VP Sara.
1: Trillanes, ipasaka ang cyber libel nga kaso, bato kang Kaitano, Marco Lita, 18 ka mga bodyguards.
4: Gatchaliana, giaghat ang DepEd nga gamiton ang 2 billion pesos na budget alang sa pag-hire o mga school counselor.
1: Bongo, nanawagan nga ripasuhon ang balaod alang sa kabataan human sa pagpamusil sa Tacloban.
4: Sa Bolita International, Venezuela, hindi pa alam sa state of emergency sa kusuga ang alinog.
1: Sa balitang sports, Jella og Williams may abante sa quarterfinal sa Humbers Open.
4: O sa balitang showbiz, alag sa ilagad, hindi pa ambit ang pagpili sa hugalingon at bisan pa sa pressure.
1: Kaya ito mga balita nga nagunang karong nga gabi una sa itong D3 by Evening News, guys. So parang sa itong kompletong detalye sa itong mga balita. Una sa balita.
0: Balita! Balita!
1: Target sa Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Negros Island Region o DNR-NIR na makatanom. Pagdulaan sa 200,000 kalumad ng mga kahoy karong tuiga mato sa usa ka opisyal karong Webes.
4: Si DNR-NIR Regional Director Charlie Fabre niingon sa Philippine News Agency sa ka-interview na ang tree planting program magsugod isip kabahin sa Philippine Armor Day Celebration kay Gimando sa nasudnong kagamhanan.
1: Karong Webes, gipasigyahan sa DNR ang makalihukan sa pagpananumugaw sa kapatagan, kabukiran o bakawan sa Tibok Arion.
4: Ang DNR naglaom nga makatanom o 5 kamilyones mga kahoy sa Tibok Nasud karong tuiga matud ni Fabre.
1: Ang Negros Oriental adunay unom ka syudad og 19 ka lungsod og 25 ka LGUs. Negros Occidental nga adunay 12 ka compound cities og 19 ka lungsod. Og Sikihor nga adunay unom ka lungsod.
4: Dugang balitang lokal, kapulisan sa Negros Alert Region, nilus safe NAR sa Negros Oriental o isla sa Sikihor. Alas pa ito ni Taleto pagadawato si K5 Cyril Repe, ka K5 Cyril, ya i K5 mo.
0: K5 News FM, live report.
5: Po pa na gilusan na karong adlawa sa kapulisan sa Negros Island Region, pinaluhan ni Police Brigadier General Romano Cardino, ang Negros Island Region Chief NIR 911. Itabugan kini sa mga opisyal sa atong lalabigan sa Negros Oriental, pinanguhan ni Governor Chaco Sagarbarria, o lakip na sa mga sangkop nini sa gudang palalabigan sa Negros Oriental. Lakip na sa pinitambog nini ang mga sangkop sa mga opisyalis sa isla Sikihor. Ato na sa ilan, ang gilusan na kini dito sa Occidental side, o gini mga panahon na karoon na dini na sa lalabigan sa Negros Oriental. Pasalamat na sa nini si Cardino sa tanaga mga opisyal sa lalabigan sa Negros Oriental, lakip na sa nini force multipliers, o nga mga mayor sa suporta yung nakita. Nainaw siya nga kini magmalapuson, binag-usap sa kooperasyon, sa tanan o sa katawahan. Kini balita ito na kanilyo sa D3 Mayo DTX 500. K5 sa real DTX 500. Para sa kaping balita sa Servisyo Blinko Kaleon sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Dagang salamat ka K5 Cyril Repe sa kakadugang balita nga lokal. Gikompirma sa Philippine Coast Guard sa Negros Oriental nga wala bisan usa ka insidente sa kadagatan nga nibuhaton sa kasulugan sa piyesta ni San Juan kagahapon adlaw Hulyo 24.
4: Si Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Inopia na kanayon, ipakatap ang ilang mga personahe o mga sakinang pangdagat sa probinsya humana sa gihimong coastal clean-up.
1: Matod pa ni Inopia, gamay ra ang ginaghanon sa mga tao nga midag sa mga babayon. Tuwod kay natulong ang piyasa sa usa ka ordinaryong adlaw sa trabaho.
4: Tugod niini, nagpabiling malinawon og hapsay ang tibok operasyon sa Baywatch o Maritime Patrol si buo ka lalawigan.
1: DILG Negros Oriental nagpagay ng project site validation sa Dawin. Sa kumplitong detalya, ito nga dawaton si K5 James Bandoquillo, James E. K5 mo.
6: Ang DILG Negros Oriental Project Development and Management Unit sa pagpangulo ni Engineer 3 Elmer Barrera ubos sa direktang pagdumala ni Provincial Director Farah Dibagintuya ni pahigayon kini og project site validation sa 2026 sa BDP projects kaniatong Hunyo 24. Gipasiugdahan ni MLGOO Janice Baga uban sa kawani sa Municipal Engineering nga si Engineer Jeremy Tabunan, punong barangaya sa Barangay Panugtuban Dawin nga si Honorable Marlito Tubog, ingulbahan ni Engineer Roger Yucor nga nagdumala sa mga proyekto sa waterworks nga mihimo usab sa pag-validate sa location site alang sa 8 ka mga proyekto sa 4 ka barangay nga mga beneficiaryo sa SBDP siya. Gikan sa mga proyekto sa duha ka mga farm-to-market roads aron mapaayo ang local access o tulo ka mga rehabilitation improvement of water work system. Usani ini ang rehabilitation of school building o duha ka mga electrification project para aron mas madanagan pa ang mga lugar na walay suga sa mga kabarangayan. Subay so, ini nagpadayag usab o kalipay si Kapitan Marlito Tumog sa maong kalambuan na gihatag gikan sa gobyerno alang sa tanan o matagantaban sa tanang katawhan sa nahisgutang barangay. Mga to ang balita nga hatod kanato sa DTX sa 500 capsule, MyTC and D3 Bio. Ingon man ang atong DTX Cofemex. Nagkakapit ka na, naka-detox ka pa. Para sa D3 Bio Evening News ka, sa kinilang hapon sa kanunay, si K5 James D3 Bio Banutillo. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, kaling hapon sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
4: Dagang salamat kay K5 James Banutillo. Ang mga balitang regional, ito ka na ito sa Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Gipahigayon sa mga operatiba sa kapulisan sa Bilarwan ang usa ka malampus operasyon na batok sa ilegal nga droga nitong gabi sa Hunyo 23, 2026.
1: Ang dinakpan nga wala gihinganlan sa awtoridad ang usa ka 29 anyos nga trabahante sa konstruksyon nga nasigob sa barangay Dampas.
4: Nakuha gikan sa posisyon sa pesado ang sabungang kandidada og kapin sa 19,000 ka pesos.
1: Kasamtangan nang giandam sa awtoridad ang kasong ipasaka batok kaniya subay sa balaod sa droga samtang nagprayo ng ilang kampanya alang sa hukahusay o kalinaw.
4: Dugang balitang regional, usa ka driver sa motorsiklo ang nakabsan sa kinabuhi samtang 13 ka tawo ang naangol. Humas aksidente nga nalambigit sa sakabas tourist van o motorsiklo sa lungsod sa Alicia Bohol kaganihang buntag Huwebes, Hunyo 25, 2026.
1: Ang biktima na ilang si Alberto Moring samtang mga driver nga masakit sa makyasakyanan mao sila si Luis Andoy na kila sa bus o Lil Lipitan sa tourist van.
4: Sumala sa siyang investigasyon ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano. Nahitabo ang trahedya dihang nabanggaan sa van ang bus sa ka-intersection. Hinundan nga nawad ang kini o control o dadas magsak na parada ng motorsiklo.
1: Gideklara nga dero na on the spot ang biktima tungkol sa grabe mga samahan dahil samta ang mga pasahero sa bus o van. Gidala dayon sa ospital aron matambalan.
4: Kasamtangan ng ikustudy at sa kapulisan ang driver sa bus samtang napadayon ang investigasyon aron matino ang hinundan sa maong insidente.
1: Katapusan na sa balitang regional ngatod kanato sa DTX 500. Giklaro sa Police Regional Office sa Negros Island Region o ProNIR nga ang ilang pakigalayon sa mga tulungaan dili angay hubaron nga militarisasyon sa mga campus.
4: Kini nga pahayag ipagawas human sa nitabong pagdunggab sa duha ka mayor de edad sa gawas sa katulungan sa siyudad sa San Carlos ni atong Martes.
1: Ingon sa kapulisan nga ang ilang presensya gitumong lamang aron suportahan ang seguridad, disiplina ug kayuhan sa mga estudyante.
4: Ipasabot usab nila nga ang mga opisyal sa tulungan na pabiling naguna awtoridad sa pagdisiplina ug mentera sa luwas nga palibot alang sa pagtuon.
1: Dugang pa giawag sa ProNIR nga mga ginikanan ug komunidad nga magtinabangay sa pag-report sa mga katalagman aron malikayan ang pag-usbaw sa mga seryo song incident.
4: Ang mga balitang national ganado sa DTX sa Coffee Mix nagahapay ka na nag-detox sa kapa. Lagip sa listahan sa mga saksi nga giplano sa House Prosecution Panel nga ipresentar sa impeachment trial ni Sara Duterte ang usa ka court sheriff na nilambigi sa controversial nga insidente sa Davao City na atong 2011.
1: Base sa pre-trial brief nga gisumite sa prosecution team si Abby Andres usa sa mga saksi nga mo testigo batok sa vice-presidente aron suportahan ang ilang mga allegasyon sa kaso.
4: Si Andres mao ang sheriff nga ingon nga gisumbag atol sa usa ka demolition operation sa Barangay Suliman Agdao District Davao City atong 2011. Sumala sa mga report niya atong panahuna, gidala siya sa ospital human sa insidente nga labigay kang Duterte nga mayor pa sa nagbayan sa maong higayuna.
1: Gingon sa House Prosecutors nga testimonya ni Andres mahimong gamiton aron ipakita ang gingong tendency to inflict violence sa Vice Presidente pinagi sa paghisgot sa mga panghitabo nga lalabigit kaniya sa nangaging mga tuig.
4: Dugang balitang nasyonal, gipasaka sa kanis sa droga si Antonio Trillanes IV ang usa ka kasong cyber libel. Batok nila ni Senator Al Peter Cayetano, Rodante Marcoleta ug ang 18 ka makani bodyguard ni Zaldeco karong adlaw Hunyo 25.
1: Kini nga sumbong nalambigit sa ilang mga pamahayag ato sa gihimo nga Senate inquiry ni adtong Hunyo 4 bahin sa flood control project.
4: Gihimak Italianis sa mga akusasyon nga siya nalambigit sa pagdawat o pagtudlo kwarta ngadto sa mga investigador sa National Criminal Court yun ICC.
1: Matod pa ni Trillanes, magparayon na siya sa pagpasaka o kaso aron ipakita nga dili siya mapaapekto sa magingong propaganda o bakak ng mga pasangil batok kaniya.
4: Laing bahi na sa balitang nasyonal, giawhag ni State President Sherwin Gatchalian ng Department of Education kung DepEd na gamito na dayon ang 2 billion pesos nga pondo sa 2026 national budget alang sa pag-hire og 10,000 school counselor associates.
1: Kini nga lakang gikinahang na narumatubag ang pag-usbaw sa mga insidente sa kabangisulod sa mga tulungaan o garon maatiman ang mental health sa mga estudyante.
4: Matuloy Gatchalian, ang maong pondo magsilbing suporta sa patuman sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act.
1: Pinagi sa pag-hire ni ini mga counselor, masiguro ang kusong ag-iya o emosyonal na kayuhan sa mga kabatanunan sa tibuok na sote.
4: Katapusan nga bahin na sa Balitang Nasyonal, nanawagan Senator Christopher Bongo kinahalan ng ipailalom seryosong review ang mga balaod alang sa kabataan lakip na ang seguridad sa matunghaan o mental health interventions.
1: Ininunod sa nitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, din ang mga minor di edad ang gitombok nga suspected.
4: Ipahayag Senador ang iyang pagkahasubo ngadto sa pamilya sa mga biktima o gipunting nga angay susihon kung igubang kasamtang ang mga polisiya sa pagpugong sa mga trahedya.
1: Matod pa niya nga angay luwas nga dapit alang sa pagtuon ang mga tunghaan o diliakay mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga estudyante.
4: Tungod ni ini, giyawag ni Goa ang mga otoridad o mga balaod nga tanawon pag-ayo ang sistema sa juvenile justice sa Nasud aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
1: Balitang international, Marka K5, hatodag ka na ito sa DTX Coofemix na ganunay ang palaya, di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coofemix aga kapi ka na nag-detox ka pa. Ang interim nga presidente sa Venezuela, Delcy Rodriguez, mideklarar karong mga kaniya ito nga Miyerkules, Sonyo 24, lokal nga oras ang kakahimtang sa emerhensya human sa sunod-sunod nga kusog galinog nga mitayog sa Nasod.
4: Si Rodriguez, Migawa State Television, iniyang ipahayag ang iyang pahasuho sa mga pamilya sa mga biktima, bisan og wala siya muhatag o eksaktong ihap sa namatay o sa mga naangul.
1: Ang tugpana sa Simon Bolivar sa Manicaesha, duol sa Caracas, sa pagkakaroon sirado sa kuman makaangkon og dako nga kadaot.
4: Sinala sa US Geological Survey, usa ka magnitude sa 1.2 nga linog ang miigo sa 60 kilometers kasadpan sa Caracas, gisundan sa usa ka magnitude sa 1.5 nga linog pila ka minuto ang milabay.
0: Balitang sports.
1: Balitang sports, ito dagkan natin sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C kung sa ito ang DTX 500. Nagmalampuso ng pagparis nila ni Alex Yala o Venus Williams sa ilang unang dula sa Bud Humphrey Open Home nila gipildi ang tandem nila Catherine Harrison o Alexandra Osborne sa score ng 6-3, 6-4.
4: May pakita o hindot nga teamwork ang duha kailabi na sa pag-control sa dagan sa dula sa unang set hangtod na sa paghumani inis ikaduha nga set.
1: Tungod sa mga kadauga, nakasunod na si Ella og William sa quarterfinal sa mga torneo.
4: Kini nga panagpares nakakuha og dakong atensyon gikan sa mga tumatanaw tungod sa kombinasyon sa batan-on nga talento ni Iyala o sa kasinatian ni Williams.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang
0: Entertainment.
1: Balitang Entertainment, mga KK5, ito dagkan na to sa DDX Coofemix. Prangkang igparayag ni Alex Sayla karing ilahang pananawbahin sa bilis sa kagulingon o pressure sa pagdakubo sa show business.
4: Iba ang Miss Actress, analisin siya kani adto sa mga issues sa iyang lawas o body dysmorphia o sa kabutanga iyang giingon nga iyang giayo pa.
1: Gisay sa isob ni Alexa nga kaniadto kanunay niyang gibate ang panginahanglan nga depensahan ang iyang kaugalingon, labi na kung ang mga tao mutawag kaniya nga dili patas.
4: Apan karon, malipayon niyang giunang iyang kaugalingon tungod kay mao kini matud pa ang pinakadako nga pagbag-o nga angayan niya nga mabatunan.
1: In short, dili ma-pressure. Pero uban niya ma-pressure mo na yun, oh. May mga faster.
4: Ang club na yun. Let's go mga besh, mga bay.
1: Oh. Munang nawaan na.
4: Kaya na si Gail.
1: Oh, munang maano juga na sa yung ita. Mag-tiggles juga na yun. Magkatong naglangkob sa ito nga D3 Bayo Evening Newscast ng Adlong Webes. It's Friday tomorrow, pero Friday, it's a busy day again.
4: Wala na yun, di na. Friday,
1: oh,
4: Friday.
1: Di na. It's a Friday, it's a busy day. Arita, tawa mong ka. Saling na uban niya kay ano na siya.
4: Day off na siya tomorrow. Mang pickleball, nando na siya, ugma.
1: Wow. Pero dapat imuulo, imoy pickle. Magkatag naglangkob sa ito nga D3 Bayo Evening Newscast ng Adlong Webas. Mayong gabi ka K5 Rufa De Vero.
4: Yes, mayong gabi ka K5 DJ Mam Tessai.
1: Wow, doble ah. Ari, tayo may gabi usap sa tuwaan ng mga nakahook up karong gabi una. K5 News FM Bayuan. K5 News FM diha sa Moisera Bonguita. K5 News FM La Chaton. K5 News FM Tanay City. Of course, K5 News FM diha sa May Bay City. K5 News FM Mayuan. And K5 News FM Kanlaon. As usual, no, ito hinibiyo na ito ang mga nag-comments sa Facebook Live. Most especially sa mga naminaw. Hi, Ma'am Joy Fry. Good evening, Ma'am Joy Fry. Hello, DJ Guaps. Swing Hapon. Hello, Ma'am Joy Fry. Mayong gabi sa imuha diha, Ma'am Joy. How are you? And stay pretty. Alright, ka K5 Robert Garciano, mayong gabi sa imo ka K5 Robert.
2: Kanga Sir Otter Mayor Floor, good evening, God bless, I'm Desai, I'm Rufa, DTX Coffee Mix, let me kayo, K5 News FM, your number one. Shout out ni Joseph Flory Maritez Arellano, Ruby Christian Aileen Diday, Hannah Joy Ibasan, Budloy Marisa Pilo, Karel Toto Digit, Tata Digit, Oliver Iscoy, Jomar Presi, Albert Rose, Ramil Chito, Nestor Boyet, Renny Sananamino, Solda Serena Yungon, Face of the Sai, and Mama Rufa.
1: Alright, a Grace Narciso Sindion. Good evening, Miss Divine and Miss Rufa. Pa-shoutout nila ni Mirna Romano Sardito, Jacqueline Anfoni, and Rizos Branch, Kenna Glory, Paris Pev Dagandon, Ana Triquez, Zodian Ingana, Karel Villacampa, Oliver Aguilar, and Miss Yudir. Paul G. Torres, salamat Miss Divine and Miss Rufa from Grace Narciso Sindiong, the Reza, Barangay Saiz, Ilaod, Tanay City.
2: Kanga Mother, Rowena Geldo de Vero, good eves, yung duha mga palanga in the roof of Inetisay, watching from Saksak, Gumantok, Ayungon.
1: Wow, hello, Mother Dear, Mami Rowena, hello to you, diha sa may Ayungon. And to Daddy Joel.
2: Kamusta mo? Ako
1: na mother, father. Kamusta mga sister?
2: Og brother.
1: Isa ka brother.
2: More is anyone family tree.
1: Maapin ako sa family tree. Ari, Tegari. No, paibayang gabi. K5 Ma'am Rufa. The very K5 Ma'am Divine Tindo. Go watching live from Zamboanguita. God bless.
2: From Sir Ethan James Sarmiento, watching kami sa Raya Gym with Sir Kevin Bigay.
1: Hello, Sir Mayang Gabi. And of course, Randly Caballero Ozimar. Regards ko ninyo dua. Hello to you.
2: Kanga, Mama Girly Retes Dagoo. Kamaayong gabi, mga guwapo.
1: Hello, si ano, Ati Girly. Hello, Ati Girly. Magguyo-guyo na pala siya. Sige na po nagagigitan naman niya. K5A, salamat sa mga blue heart. Wala kay red.
2: Asa tinungi pa ngayon ni Co-Answer Ace?
1: Ano? Kanang shumay.
2: Ay, shumay pa dito. Katong bud-bud. Kasi Melvin pa dito.
1: Nga, walang Ace, dumating eh.
2: Nga, ito lagi daw niya.
1: Walang dumating nga shumay. Pwede Japanese nga shumay.
2: Kasi na pa ay sunod team building. Basta dito niya yung
1: ay, lagi. Shumay. Japanese nga shumai. Pwede pa kapina ni mag chicken ano sandwich. Asama.
2: Naghana na. Apin na mga salagunoy ulo pa.
1: Oh, Lexus Visagas for the term. I'm gonna be watching while nag-dinner from Canlaon. KSS leader. Hello! Alexis Visagas for the term. Salamat sa mga KSS, no? Oo, KSS leader. Salamat kayo diha. Sa may Canlaon, salamat sa pag paminaw sa ito ay dito by evening news guys.
2: Mm-hmm. Ako, Sir Melvin tomorrow.
1: Salamat si Budbud.
2: Wow. Sir Melvin, you know the assignment.
1: you know the drill.
2: Budbud, kapitan na po ang shumay ni Sir Ace.
1: Pitan na po ito shumay ni Sir Ace. Salamat na K5. Onya, nasa July 22. Balit ang dugaya, oy. Dugaya pa si July 25, oy.
2: Uy, nagsmart pa di ay.
1: Ha?
2: I-accept akong FB request. We accept ang FB request. Ay, wala mo na siya Facebook, Sir Melvin.
1: Oo, wala ko.
2: Oo, low-key man siya. Wala mo na siya Facebook. Nagwatpad-watpad, raman ni siya.
1: Sa katong work account siguro iyahang gianuhay. Digiti sa K5. Work account siguro to.
2: Kanga, T-girly chicken. Sandwich, pakapinila lang po dog soft drinks.
1: What?
2: Di mo na siya nag-soft drinks po, kay bawal sa iyahang. Mabot siya mag-home. Spokesperson ng good ko ani.
1: Oh, ako pag itaon sa DGT sa K5 nga to work account kung gud ako tong isa. Pero I didn't have ano good personal na Facebook. Messenger no ana. Oh, okay. Murang mga ano man tani. Happy lagi mo duha ron, of course.
2: Pride naman ugma.
1: Laughter is the best medicine. Bisa gano super stress kayo. Kailangan makatawa ron jug ka, di ba? Oh, pa, happy tea usa. Ah, si Ma'am Girlie, ah, the chicken sandwich, Ma'am Girlie, si Kitchan Bis, ay muhang sa Sunday, ah.
2: Ano ba itong chicken sandwich? Hindi,
1: hindi. Mudala pa siya.
2: Hey, Girlie, kabalo na ka. Naako sa taas, tawag ako, malauna.
1: Na-appeal.
2: Chicken sandwich mo niya. Oo. Overtime, 29.
1: Oo, 29 na mo. At to na, we accept akong FB request. Happy si Rufa, kay in love, oh. In love siya na ako, no, kay war sister.
2: Oh, diba? Oh, gano'ng makabil. Dili man tungod laki rin may inlaban. Ano ba si Guya? Ayun, basahan na dahil kay Iban na.
1: Na-appel ko katawan niyo doha ba, oh. Thank you so much, Ma'am Girly. And Ma'am Joy Fry, thank you so much. And sa bang mga namina. Happy birthday, by the way, sa mga nag-birthday kroon. Oh, pangit bil. Thank you so much. At tayong oras, ang alam lang sa ito, CEO Dr. Meloy.
2: Sa mong area manager, Mayor Pave Oligan.
1: Okay, sa ito, ang station manager, Sir Vernie Capusaw.
2: Sa itong technician sa Picos Lawa, K5, Bill, Andrew Racco.
1: Ako si K5, TV natin doon.
2: Pag-usap si K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kabila na balita, Servicio Publico Kalingon sa Negros.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga buti.
7: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Sporbiotic na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Exposé on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na ito.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Pajud kayong akong blood sugar.
3: Ako hindi so layo mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagkuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
16: Gabutod-butod ang tiyan.
15: Ug wala mahilisan,
16: Mag-Clinical Spore Biotics.
15: Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
16: Para healthy ang tiyan,
15: Mag-Clinicas for Biotics at Lawatlaw.
16: Mapalit sa inyo mga suki butika.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka na.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
18: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
18: Gawa sa maca.
17: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
18: Like flavowaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
19: Baby.
17: Extend
18: Supplement for Men.
19: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
16: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Matgit DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo. Uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
20: K5 News FM.
1: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.